Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana ta gurfana gaba ga zakin ka da gurin ta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambani ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata ɗauki Allah ka kawo mata ɗauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira rabosinsu da gwamnatinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo su ɗauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawayewar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo ɗauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajil lafiyana alai wa afi lafiyana alai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazilu man walai ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين

0: sa domin hajin bankwana ya ta ce mana ittaqullaha fi nisa'i wastasu bihinna khaira akhartumuhunna bi amanatillahi wasalatum furujahunna bi kalimatillahi ittaqullaha fi nisa'i wastasu bihinna khaira inna bisawi dahum awad mata da su da ribataccen yaƙi wanda aka coshe yaƙi dai suke in aka ɗauko ka ta aka kawo maka ita ba ta da ikon za ta je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izininka ko me ya faru komai na ta ya komo wuyan ka to ka zama mutumin kirki ka taimake ta kamar yadda annabi ya ɗaura mana ya kuma ce mana an halicce ta ne da ƙashin haƙarƙari na saman shi fi kan tarewa wanda sai da kalifa Allah da kansa yana ciya da mu tunda annabi sai ce ba a yi ta ƙashin din duniya ba kuma da waka ta takata kaga shi na karkari a ma'anar wannan jawo ta za ka dinga a jin kana baranta mata kana rarrashinta kuma duk abin da ta shinta kuma ka yi nawa ta ce ka ɗauka ƙaramin aikin ta ta yi kuma yadda mumini ya ɗau Allah haka mace ta ɗau mijinta cewa ba abin da zai gargaɗi Allah to matar kamata ta ɗauka ba abin da zai gargaɗe ka da wata shintubo taimaka kan ka jarinta iya imanin ta kenan imanta wani za ka iya kararrashe ta kuwa amma banda mali banda duka banda abubuwa su ake kamaranta mata haka na wasu ne ya ɗora mara kai.
1: Za su rari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Bala Ƙara Rawi. A yi sauraro lafiya.
2: Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kan maƙaryata hadisi yana da tsawo malin samuwar da ba su da tsawo saboda mu ci gaba da karatu ko gobe ko wani lokaci sai mu jawo shi to ƙarya bawa bai bushe ba yana ƙarya yana zaɓin ƙarya sai an rubuta shi a gurin Allah maƙaryaci Abdullahi ɗan Mas'udin Allah ya ƙara mai yarda ya ce la yazalu al-'abdu bawa bai gushe ba yana ƙarya yana zaɓin ƙarya hatta yunkaku fi ƙalbihi nuqtatan sai an sa masa wani ɗigo a kan zuciyarsa idan ɗigon nan yana sauka in bai sa abu sai ya rufe zuciyar kalla barna da alaƙulu bihin ba ka nune to mai hatara kada ka yi da zuciyarka Allah ya toshe ta ita yi tsatsa ta rufe alkhairi ba zai dinga shiga ba kai hatara duk wanda zai imani yayi imani da Allah yayi imani da annabi Muhammad to ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru ko ka faɗa alkhairi ko kuma ka shiru an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wani musulmi ne mafi alkhairi annabi ya ce man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmai suka kubuta harshensa da hannunsa ba zai musu sharri ko ƙarya ko ƙage ko yarfa ba hannunsa ba zai rubuci sharri don ya cutar da ƴan uwa ba to waɗannan ƴan uwa suna da muhimmanci ƙwarai kuma a daure a kiyaye ƙarya yin abu wanda ba don Allah ba kai karatu ba don Allah ba kai sadaka ba don Allah ba ka ba da wani alheri ba don Allah ba don a je a faɗa duk abin da za ka bayar don a je a faɗa to babu gada gurin Allah fa wailun lil musallin alladhina hum salatun sahuna alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ghawun in dai za ka yi wannan to akwai haƙari gare ka Allah kuma ya ce ya yi wandina amur da ta musu da gatukun bai manuwar aza kallabi yin fiƙo ma da ƙori'a an nasu karkace da dukiya don mutane su gani kamar ka mai da juli ga a rabili tsariya amal amalan salihan wala yi shirku bi ba da ta rabili a hadar ina wani mai kuma a nan yawan ƙiyama abinda za a fara hisabi a kan ranar alƙiyama wato wanda da na yi muku karatun shekaran jiya wanda ya sarrafa don mafaɗa wanda ya karatu don mafaɗa wanda ya mutu wurin yaƙi don mafaɗa to nan akwai hatsari Allah kiyaye mu akwai mutane guda biyu ko kuma uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nesar kazabul ladisu bain nasi ba makaryaci bane wanda zai so mu tsakanin ƴan uwa kai musulmi ni ma musulmi ita musulma ita ma musulma kai musulmi shi ma musulmi ba makaryaci bane wanda zai je ya so mu tsakanin musulmai wani yana lafiya lafiya yanzu ne ya aiko ni ai ni ban san kuna rigima ba a shaka abin ya zama sha wani ya kyale shi kabari ai bi shi sai dai mutuwa sha dan girman Allah ka saurare ni yanzu mai ne ya kira na a gaban malam tubu da malam jibo da malam bawo ba wani tubu ba wani jibo ba wani malam bawo sai ka kawo su amma wannan ƙaryar ladanta ya fi nasarar razumi yanzu riyar da aiko ne ya ce in ba ka haƙuri don girman Allah cikin bani amma ya yi sa'a cikin an kawo ce ito kusa yana dawo rinjiyar daya ba sai kuma ga zo ka samu daya ta bari kwanan na lafiya lafiya lafiya har ai ba samun da ake ci ba a shirin tsakanin da dawo cewa wannan aina kulle mu kulle na ji baki ku ja dan girman Allah da Annabi Muhammad ya ku yanzu nan a da musu mana ta ku ya yi gudu fice to zo mu same ka ba ka haƙuri dan girman Allah ya ku su da alfar mazini ka san in bai imani ne zai ce kai alfar mazini shi to ba kuma ya yi sa to sai ha sai ka rage waya alo tare ai na nuna mutum ne kuma gashi eh gashi shi zai ga sai muka barka shi ruwa da shi gashi ne sai ki mika ba kesa kesa wannan abin da kai ya fula dan sallar da azumi domin sallar da azumin ba za su karbi ba dalilan electric kadai Allah yana gafara ga mutane da yawa amma Allah baya gafara da wanda ya kwana uku baya magana dan wasu musulmi ba dan uwanka uwa ne ba dai ba a'a dan uwanka musulmi masallaci to bale kuma dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uku ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ka yanke iyanke shikenan ku je ku tazo ka yi ihu banza kai sallar ka yi sallar banza a dalilin da take da Allah bai maza fara ba kaman ka je ka yi musu wannan sulhun Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lada mai yawa annabi ce yana cewa laysal kazzabu allazi yusiru baina an-nas ba makaryaci bane wanda zai sumu tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa ko tsakanin al'umma da al'umma ko tsakanin mutane da mutane ya faɗa alkhairi ya halatta kai mata ka ƙarya ya halatta mata ta yi mijinta ƙarya ta nuna a mai gida ai idan za ka fita zama nake gidan nan kamar na zama kurma ai kaza da kaza da kaza in ka dawo wani irin farin ciki da nake ji wani irin kaza da kaza nan kuwa sarki ta kwashe matsala to ta kwashe nan ai dai zamana kai kuma ka ce ai kin ga kaza da kaza da kaza in na ganki ai kaza da kaza da kaza ko ma ka zo wance ya yi haƙuri me ya faru ka ki ce babinci ce ya rin ci abinci bai na ce ki kawo nisi in siya muke rukuwa ta ba ce to shi shugaban namu ya tafi yin ko shi zai sa hannu a babu kudi yau yau ofishin namu gaba ɗaya kowa sai tsaki yake to zai wuri da tabbaki ka san mace tsara da imani ce to kawai kuma yanzu shi zai dawo ni zai dawo sai nasara to a ku ji Allah zai buɗa maka kuma ka san ba Allah kai bayan sallar to kai ƙarya a bani kyau ka lalaba ta Allah ya baka kawun da zaka ba da ba lai ko ni kullu ku musu to duk wannan haka ana yi ana ƙarya gurin yaki kada ka tako bi ya ban kuma kai rabo ne ina ma tako da ka tako ne ka ce sai ni wanda mutum goma suka tausaya na gaba da su ina wani bani ba wani hagu ke ce kai wancan kuma da masu ijara ka magana kike ke to kai ƙarya ta jarunta wannan in kai ƙarya akan irin wannan abubuwa babu komai kuma Allah ke bai dabara isa muskari imani to alwalazina ya yi yunjin ne da gefa alwalazina yi muna salata ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يؤمنون سن إيماني الله ذي تشاء القيامة سن تمتا أقوي متوى أقوي حسابي أقوي متوى أقوي حسابي الله كتب كيف مسمى نتن مهني داما ومن موتى كتاب ربي أمينه فزوه يعصب وينقلب إلى آله الله يسامر أتشكر نعم

0: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. انتم ما شاء الله علينا نساء. Shi ma wannan kira yanki 07777953493 sune nambobin wayar da za ku iya shigowa domin bayyana labaran mu da ya ja hankalinku a wannan safiya. Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Tabarakamu da safiya. Alhamdulillah mun gode Allah. Muna tare da kai. To da lama shi ma wannan kira ya yanke. Assalamu alaikum.
1: Wa
0: alaikum assalam. A gurguje ka ne mai kira na ƙarshe da zamu iya dauka. To barka da shigo mutanen Dore.
1: Masha Allah, mun kula da musamman dai a internet da suka kama mutane a can da saboda
0: ba ta
1: da ku kula da su. To ne. Ko da ba cewa ba sirri ne da mai rashi da internet ba, kuma sai kuma dukkanin karfin da yake da shi ne ba da kawai.
0: To muna godiya mutanen Dore. To masu sauraro iyakar kirai-kirain da zamu iya dauka kenan a daidai wannan lokaci. Da gogon mu ke nuni da karfe 8 daidai lokaci ne kuma da za a gyara zama domin sauraron maimaitin shirin harshen ka alƙalinka da fatan zai saurari lafiya.

0: kace mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka. Shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya bada dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gaban da manyan jami'in siyasar ƙasar nan ke ci gaba da kintsawa da zumar kwanci rigiza domin sake sabon ɗaurin tunkarar dukkanin ƙalubalen da ke tafi a babban zaɓe mai zuwa na 2027. Jigo a jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa, Sanata Alin Dume, ya ce akwai yiwuwar jam'iyyar tasu za ta fuskanci babban ƙalubale a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2027. Dume ya ce tabbas fitowa neman takarar shugabancin ƙasar nan da Alhaji Atiku Abubakar da Mr. Peter Obi da kuma tsohon gwamna Shehi Makinde suka yi za ta iya haifar da gagarumin ƙalubale ga jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa. Yana mai cewa mutanen da ke kewaye da shugaba Tinubu ba sa gaya masa gaskiyar halin da gwamnatinsa ke ciki ta fuskar siyasa. A cewar Sanata Alin Dume, babban zaben na kakar 2027 alamu na nuna cewa tabbas zai kasance cikin fafatawar siyasa mai zafin gaske a wannan ƙasa, inda ya kwatanta shi da zaben gasar Zakarin Dambe, kodayake ya yi gargaɗi mai zafi tare da yin kira ga shugaba Tinubu da ya fuskanci gaskiyar zance kan halin da gwamnatinsa ke ciki a wannan gaba mai cike da sammatsi da aka fara gudun yada kanin wani a fagen siyasa. Sanata Indume ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a ƙarshen makon da ya gabata, inda ya ce a yanzu dai 'yan hamayya na ci gaba da samun ƙarfi ta hanyar ƙara samun magoya baya. A don haka bai kamata jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta yi sakaci ba, kodayake an rawaito cewa jawaban na Indume sun biyo bayan hasashen da ake yi cewa fitattun 'yan siyasar hamayya da suka hadar da Atiku Abubakar da Mr. Peter Obi da kuma tsohon gwamnan jihar Oyo Shehi Makinde za su iya ƙulla ƙawance mai ƙarfin gaske domin ganin sun ƙalubalanci gwamnatin APC kuma sun yi abin da ya dace don su ga sun kai ƙiyar ta ƙasa a zaben kakar 2027. Sanata Ali Indume ya yi gargaɗi tare da jan hankali, inda ya ce dukkanin alamu sun gama tabbata cewa wasu daga cikin makusantan shugaba Tinubu waɗanda ke kewaye da shi ba sa bashi sahihin bayani kan halin da ƙasar nan ke ciki. Yana mai cewa shugabanni na buƙatar cikakken bayani kan abubuwan da ke faruwa domin su yi abin da ya kamata su magance matsalolin da ke damun al'umma. A ƙarshe dai, Indume ya ƙarƙare da cewa tabbas shi kansa ya amince cewa mutane da dama suna cikin yanayin takaici sakamakon matsalolin tattalin arziki da al'amuran tsaro, amma dai ya nuna cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa har yanzu akwai damar gyara al'amura idan gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace za a kawo sauyi kan abubuwan da ke faruwa a ƙasa. Batun na zuwa ne a gabar da mai hamayyar nan na jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam ke bayyana cewa su dai sun gaji da gafararsa ba su ga ƙaho ba har yanzu, don haka kiran da zai yi wa al'umma shi ne su samar da sauyi ta hanyar zaɓar nagartattun mutane da za su shugabance su a kakar 2027.
1: Sako zuwa ga gwamnatin tarayya, mun gaji da gafararsa ba mu ga ƙaho ba, domin dai wannan mas'alar tsaro ta ƙi cinyewa. Babu wata ƙasa da za ta ci gaba face sai an tabbatar da tsaron lafiyar al'umma da rayukansu da dukiyoyinsu. Idan ka duba abin da yake faruwa banda yankin Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger, North East, North Central, gashi kuma abin ya tafi kudu maso yamma da kudu maso gabas. To wannan abu inda a ce kasa ce da mutane suke bin ka'idoji kamata yayin services ma gaba ɗaya shi designing sai mu afwo ɗan ƙasa shi kan shugaban ƙasa kamata ya sauka ya nemi afwo ɗan Najeriya sannan ga matsar rayuwa yau ɗan ƙasa ba ko da yake cin abinci so uku a rana ba ga rayuwar ta yi tsauri ga rashin tabbas dan haka mu tare al'ummar ƙasa wannan gwamnatin da ɗan bagan da ta kubbune kuskure zabe su a duban nagaritattun mutane ko wace irin jam'iyya suke domin mas'alar da ƴan Najeriya suke ciki abu ne wanda tun da ƙasar nan ta sami yancin kai a 1960 ba ta shiga halin matsi rayuwa irin wannan karan ba kuma duk da ƙasar tana da kuɗi fiye da baya
2: amma kana jiwa cikin hadaman gwamnatin suna cewa lokaci bai kure ba su ma sun san akwai abubuwa da ya kamata a ce an gyara suka ce in an gyara din za su iya samun dama gaba
1: ai a haka mai girma sanata Muhammad Ali Dindini shi ma ya faɗi wannan to amma wani gyara za ka yi ƴan ƙasa an jigita su kima ƙasar ta zube ga abubuwa na rashin jin daɗi abinda a shekara uku ba a yi ba sai a shekara ɗaya ko kuma ce ƴan watanni zaɓe sawa kaɗan dan haka muna kira da al'umma maganar zaɓen ruwa zaɓen karɓar taliya da wata a tamfaro ba duk ya huce a duba nagartattun mutane a kowace jam'iyya suke a zaɓe su domin me a fidda ƙasar daga halin da take ciki
0: Comrade Aminu Muhammad Adam kenan na jam'iyyar Labour Party a nan Kano To mu dawo bakin sha'anin siyasar kanan kai tsaye domin jin irin wainar da ake ci gaba da toyawa a harkokin siyasar inda zamu dauke jawaban Honorable Tijjani TJ Bakin Dogo wanda ya shigo yana kalubale ga jagoran Kwankwasiya yana cewa idan maganar kishin arewa ake yi ga dai Tijjani Tijan
3: idan maganar kishin arewa ake Rotus Okorocha ya fita Rabiu Musa Kwankwaso kishin arewa kai jahar Kano da Rabiu Musa Kwankwaso ya fito Rotus Okorocha ya fita Rabiu Musa Kwankwaso kishin ta domin yazo yayi makaranta standard wanda ƴaƴan talakawa suke shiga su amfana da ilimi kyauta ina ce kasho Rabiu Musa Kwankwaso siyasa ya sa a gaba shi yasa ya koma gefe da shi da Allah yayi alƙalanci ba a iya kasa da wata uku injiniyar da Rabiu Musa Kwankwaso yayi jami'u a kallon sun kusa biyar yanzu ita ma NDC din ta ruku yan takarkarin sa ba a maganar su wasu kananan hukumomin duk ta zuba nata da abinda aka ce za a san san zuciya a ciki wallahi ba za a haifar da ɗanin ido a cikin sa ba injiniyar Tarabi Musa Kwankwaso ka gaggauta tattara malaman jihar Kano ka roki mai girma injiniya Abba Kabiru Yusufa Yafiya da girma gwamna dan Muhammadu Rasulullahi Kafiyo Kwankwaso domin yanzu babu kowa a zagaye da Kwankwaso a kurin kokarin dauko yara yan social media wanda a can suka saba surutu basu sani ake cin zabe ba basu sani ake kawo zaben akwati ba aka dauke su aka ba su takara suka fito Kano suke ta surutu ranar 2020 saboda idan Allah ya kawo mu mai girma injiniya Tarabi Musa Kwankwaso zaka karbi sakamakon zabe a jihar Kano a hannun Habu domin mai girma injiniya Abba Kabiru Yusufa zai koma falle biyu kuma mai girma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya shine zai rike tutar falle biyu a jihar Kano shine zai
2: kamanta cewa da gudunmuwar sa ita gwamnatin Abban ta zo
3: to yanzu kuma da gudunmuwar mai girma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya shi kai gayya commissioner da ya rike mutuncin Abba kana taba Abba Wayya zaka gani mu ko an ka taba Wayya stage zaka gani ka zuba ido mai girma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya tutar falle biyu tana hannunsa kuma da izinin Allah Abba zai koma inda Abba ya koma Kano da biyu to karshen ta daga ranar kuma Kwankwaso sai dai innan lai wai na ile rajuna
0: ba wai Tijjani TJ ne kadai ke kalubalantar Kwankwaso ba akwai Honorable Sale kana kawo sai dai kannan zamiya da zango gurin wani taron walima da magoya bayan jam'iyyar APC na karamar hukumar da Ali suka shirya da zumar jaddada goyon bayan su ga gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf da sanata Malam Ibrahim Shekarau da ragowar ƴan takarar su mun dai jiwo Adamu Suman Abban Gobrawa na bayyana makasudin wannan taro
4: APC Nigeria Kano Abba Abba Musa Tarayya da Maneki Kano Central Allah ba mu nasara kamar yadda al'umma suka gani na al'umma ne na mazaɓar gobira suka haɗu kamar ya ƙungiyoyin matasa masu nuna goyon baya ga wannan jam'iyya ta mata APC mai albarka saboda irin ayyuka alkai da mai girma leader Rep Aliyu Sani Madakin Gini ya yi mana a wannan mazaɓa mun ƙirƙiri ba wanda babu iyaka a wannan shekara uku masu albarka sa muka haɗa wannan walima don mu taya junanmu murna kuma mu taya shi murna cika shekara uku a kan mulki kuma mu jaddada mana cewa ƙuri'anmu rankata kaf gaba ɗaya ta al'ummar mazaɓar gobira ta sace a zaɓe mai zuwa sannan mu jaddadawa mai girma gwamna Balaraban gwamna cewa al'ummar mazaɓar gobira za su nuna mai halacci saboda irin ƙauna da yake nuna mana da kuma ayyuka da yake yi wa al'umma mu jaddada mai girma Sardaunan Kano cewa mazaɓar gobira shi ma ba sai ya shigo ba saboda ba a taɓa
5: tsayin gwamnati tun lokacin sa da ya mana ayyuka bamu kuma samu wasu ayyuka ba sai yanzu mai girma leader Abubakar Sani ma da shi da aka mai girma sai Dodon Kano kai zaman ka ka huta mu zabi din mai yiwa da ajiwun mu da kudin mu da duk abin da ya kamata Allah da ya muka ma halakun gobira Allah ka muna godiya 100% Allah ba mu nasara APC APC
0: Adamu Usman Abban Gobira wana ida jawabi shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabir BBC da Lane ya dora da nasa jawabin yana cewa sarraunan Kano zai kawo ayyukan raya kasa da zarar ya ci zabe ko da dai amma
3: wannan taro da aka shirya aka gayyato mu domin mu sa albarka a jaddada tafiya mai girma shugaban kasar mu Bola Ahmed Tinubu da lokaci yayi da mutane za mu tashi mu yi aiki mu kare al'ummu wannan taron da aka shirya a wannan mazaba ya nuna wa duniya cewa koko ba sa zabe mazaba gobara ta APC ce kuma ina so in gaya muku wallahi wajen nan ban zo ba sai da nasarar da nake ba sabonan Kano kun fada lokacin da yake gwamna yayi ayyuka na tarihi kun fada ko bai zo ba za ku zabe shi
6: insha Allah
3: ko bise ka sama har kasa babu magana waiwa ne ya bata min ko ba zan yi wani ba za mu fito mu zabe duk an takarkar mu na jam'iyyar APC
6: insha Allah
3: wasa dole ya ce muku godiya da izinin Allah kamar yadda ake lissafi alama daki ya kawo sola yayi ayyuka a baya sadone ya sarata ya ce muke al'umma ya kawo ayyuka amma a lokacin magana ta Allah baya so a fada amma lokacin yayi da mun ga masa ko bulo ya kawo yanzu sai mun fada da izinin Allah kuma za a kawo ayyuka muhimmai a wannan mazaba bijai sayyidina
6: rasulullahi
3: kuma za a yi wani faya domin ina cikin committee yanzu da yayi wanda suke bibiyar duk inda amsoya suke alma da ki da ma ai wannan tuba shi ba zan da ka tsaya karawar kuma dala ai ko dai za ni masa da izinin
6: Allah akana son taron mun fada shi dan takara sautar na jam'iyyar ya sani ko zaben da ya wuce mu mutanen Sardauna ni ya shigare
3: Allah ya duniya a zabe shi
6: kuma
3: kashi ne 65 na Qur'an wallahi mun ka zabe
6: shi
3: har aka zo ne mana gorin cewa Qur'an 15000 wanda 15000 ce ta yancin mutalanci inda ba da shekaru ya haifa wallahi ga wani ya zaba
6: wannan haka
3: waye ga wani da zai takara da mu to muna ga ya masa kafin karfe 8 wallahi mun kare shi da jira gwamna abba gida gida muna ga ya musu wannan mutumin da komai yansa ba za ka gani ba sani da rowa ko shi ne zai takara da gwamna abba kabi Yusuf
6: da izinin Allah
3: kafin karfe 8 abba ya kuma wucewa haka shugaban kasar mu Alhaji da mu zabo Peter Obi gwanda mu zabi na jima Bola Tinubu ko ba komai ya mutunta mu ya jima mu ko nan ne ya kama da ma'aikata su kutum daga federal gamu a kawo ta jihar Kano
6: ba wanda ya sai hana mu mi ra'ayi
0: Alhaji Kabir BBC dalan na rufe baki honorable Mujtaba Rabi baban Usama tsohon SA na tsohon gwamna Ganduje ne ya miƙe domin tofata sa kan irin rawar da sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya taka a yayin mulkin sa yana mai cewa sake zabar sa ga mutanen Gobirawa tamkar wajibi ne
7: ya kana cikin duhu yanzu an sa sola a layin ku zaka iya yin da kai an sha bi na dare ya kawo kwalta zaka tafi zu ka ja inda zaka je kai zamanci to wannan ba mu da matsala bangaren sa daure Kano kuwa kamar na BBC da lake fade yanzu malam Shekarau da ya bar aikin gwamnati fa wannan sakatare wannan mazaba ta Gobirawa anan ya fara taron farko na cewa zai yi siyasa saboda haka al'umma Gobirawa muna kiran ku Shekarau ba halatti za a ce za a raba ba ku kusan wajibi ne ma malam Shekarau dan ku ne kamar da aka fada ayyuka muke cewa tun lokacin sa bai ba sai lokacin ba dakin gini to muna neman cewa wannan kuriya za ta ninka kuma za ta rada ninkawa bangaren mai girma gona abba gida gida tun lokacin gwamnatin Abdu Bako ba aka samu gwamnatin wanda ya zo yasa babba aiki wanda umman gwamnatin ya zo bayan ya gama shekara 8 din sa ba sai dai tinkaru wani bangaren bangaren kwalta bangaren ba yan bansho hakkin su bangaren kansulori wannan naira biliyan 15 da mai girma abba gida gida ya ware ko a zaben shugaban kasa ya ware ya ci zaben sa amma ce baran sauke hakkin nauyi wanda yake na rantsa da alkur'ani cewa duk wanda yake jami'a abga mai alade zai sauke nauyi amma kamar inda nan takar da nan sai kwanan nan yayi bayani cewa wai gwamna sabir tausayi ka dau biliyan 15 kawo a kansuloli to kaga cewa wannan nan takara da ma duk wai tsayar kaga cewa ruwa garo ba za su zabe ka ba shi abba kowa ne masa addu'ar cewa ya zo haƙƙi da ba nasa ba sai biya kan sorori naira biliyan 15 a wannan biliyan 15 din nan da sai da kayan gado ya yi ciniki dan singa ya yi ciniki dan kantin gwari ya yi ciniki kai dan kasuwanni wa irin ranar probation ya roba amma kai wannan aka tsayar wanda bai taba cin mazaban sa ta gwarza ba wannan shi ne dan takarar gwamna muna kira da yan jami'ar APC kamar inda aka yi wannan taro aka fito ba ragin daka walima ce aka ce ta babbar sallah amma mutane kun tsam suna yaba amma dakin gini akan yukan da ya kawo na ji dadin wannan taro sai suna yaba sadauna
0: honorable mujita barabi baban musa malabi wannan zance shi ko kamar abubakar abdullahi dan garin nan na jami'ar hamayya ta NDC godewa Allah yake bisa dawowar tikitin takarar majalisar tarayya na karamar hukumar Nasarawa zuwa hannun gwaninsa honorable Nasiru Ali Ahmad kodai yake ya aika sako ga al'umar Nasarawar
8: cikakkiyar godiya mara adadi ga Allah subhanahu wataala sannan muna godiya ga shi injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso shugaban dariƙar Kwankwasiya na duk duniya bisa duba da suka yi da shawarar jagororin jam'iyyar NDC na ƙasa baki ɗaya wurin ganin cancantar canje waɗansu daga cikin kujerun da aka gabatar a baya musamman mu a nan ƙaramar hukumar tamu ta Nasarawa wannan ya tabbatar mana da cewa shi da Tarabi Musa Kwankwaso mai jin koken al'umma ne ko mutum ne wanda ya tabbata jam'iyyar NDC sun ce a gabansa kuma al'ummar jihar Kano musamman a garamar hukumar Nasarawa yana tare da su ba don komai ba duba da shi wannan rabin Nasir Al-Ahmed dama ayyukan da ya gabatar a ƙasa irin ayyuka ne da ita kanta dariƙar Kwankwasiya take alfahari da su duba da abubuwa ne da suka shafi talaka kai tsaye kuma wannan al'amari ya tabbatar mana da cewa mu a garamar hukumar Nasarawa yanzu muka fara Kwankwasiya kuma wannan yana tabbatar mana da cewa jam'iyyar NDC za ta yi nasara tun daga sama har ƙasa lashe zaben shugaban kasa zamu lashe zaben gwamnati zamu lashe zaben yan majalisar tarayya zamu lashe dukkanin zabukan mu musamman mu a nan karamar hukumar Nasarawa kuma muna kira ga su ma ragowar yan takarkarin mu na jam'iyyar NDC da ba su nasara ba su zo a marawa shi wannan rabin Nasir Al-Ahmed baya domin ganin an yi nasara nasarar wannan tafiya nasarar da Tarabi Musa Kwankwaso ce nasarar jam'iyyar NDC ce kuma nasarar al'ummar karamar hukumar Nasarawa ne kowa ya irin ayyuka da wannan rabin Nasir Al-Ahmed ne a ƙasa ayyuka ne irin ayyukan da shi da Tarabi Musa Kwankwaso ya gina tafiyar Kwankwasiya a kai ina tabbatar da cewa al'ummar karamar hukumar Nasarawa za su fito kwansu da farkwata wurin dafa wa jam'iyyar NDC tunda yanzu sabi ina wa alana an aje kwalliya a gurbinta muna kuma kira ga shi kansa jagoran tafiyar mu shi wannan rabin Nasir Al-Ahmed da cewa ya yi duba da kyau ya tabbatar da cewa wannan tsarin na Kwankwasiya ya dore a faɗin karamar hukumar Nasara da ma jihar Kano baki daya al'ummar karamar hukumar Nasara fatan su dama shi ne wannan rabin Nasara Al-Ahmed ya samu tikitin takara kuma ta tabbata jam'iyyar APC a karamar hukumar Nasarawa sai hujinta da yardar Allah
0: kamar Abubakar Abdullahi dan garin nan kenan na jam'iyyar NDC daga yankin karamar hukumar Nasarawa ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar APC inda muka karɓi bakoncin kamar Isma'il Awilo wanda ya zo daga karamar hukumar Tarauni yana cewa ba fa za su sake zabar honorable Muktari Yarima ba a kujerar majalisar tarayya yanzu lokaci ne na adangarin kasar Hausa ko da dai

0: turo da sakon ra'ayinku akan daka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020134567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.hamatv.com. A don haka a halin yanzu a fara da batun kwadago a Najeriya. Har yanzu dai tsuguna ba ta kare ba dangane da ikirarin da kungiyar kwadago ta kasa ta yi na cewa lalle sai an mayar da mafi kankantar albashin ma'aikaci a Najeriya naira miliyan ɗaya idan har ana son yan kwadago su samu waraka daga halin da janye tallafin man fetur ya jefa su a ciki. Comrade Kabiru Adomin Jibir shine mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta kasa NLC a Najeriya. Na tuntube shi a Abuja ga kuma abinda yace.
1: Gwamnati ba ta da hulmi ta tsaye da mafi karancin albashi ga ma'aikata ita kadai. Kungiyar kwadago ba su da hulmi su tsaye da mafi karancin albashi ga ma'aikata su kadai. Haka ita ma wacin kungiya ta neka ba ta da wannan hulmi har sai an zauna. Kuma alhamdulillah yanzu an maida sabunta wannan mafi karancin albashi zuwa shekara uku. Kuma daga lokacin da aka yi sabunta albashi na mafi karanci na 70,000 zuwa yanzu shekara uku nan ta kusa karewa. Suna tabbatar da cewa nan ba da dadewa ba za a fara tattaunawa akan sabunta wannan mafi karancin albashi na 70,000. Kamar yadda gwamnati suka kira lamba, shi yasa ita ma kungiyar kwadago ta NLC ce nata kira lamba. Amma za a zo a hukumance kuma za a zauna, za a tunkari juna, sannan kuma za a fitar da menene mafi karancin albashi da ya kamata a biya ma'aikaci.
0: Comrade Kabiru Adomin Jibir ya ce babbar mafita ita ce gwamnatin Najeriya.

0: taimake ku nan albarka.
1: Ni ce maman Adam Abubakar ne lalurar zuciya. Abule take har guri hudu. Duk sati biyu ina zuwa asibitin malam ganin likita. An biya 12,200 na hoton zuciya. To nagode Allah ya saka da alheri, Allah ya kara arziki, Allah ya sa a dauka a gidan aljanna. Aja'in nake.
0: Ni ce maman Bahar Adeni ya haya mai lalurar kwakwalwa da sikila. An sai masa magani na 10,000. An gode Allah ya saka da alheri. An gode, an gode. Hei wasila hehu, ita ma an sai mata magani na 5,200. An gode Allah ya saka da alheri. Ita ma kwakwalwa ce. Eh Zahra'u Bala, ita ma an sai mata allura, ita kuma ciwon suga na 16,000. An gode Allah ya saka da alheri. An gode. Da ya sa a dauka a gidan aljanna. Da kun goba muke ruwa ake sai mana magani. Mun kai kara uku ana sai mana.
2: To a dazu akwai wata hajiya da ta kawo tallafin naira 30,000. Ga kuma waɗanda suka fara amfana daga ciki.
3: Mun ce mama yarinya da take fama da lalurar farfadiya. Lazuma ta gaba Allah ta aiko da tallafi naira 30,000 kuma an siya wa yarinya ta magani ne na 7,000. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya bata abin da take nema. Mun gode, mun gode, Allah ya biya bukata, Allah ya sharada, Allah ya saka da alkhairi.
2: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu yin tsesharin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Usman Ai Datti ne Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

0: Zam saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Prime Oil Men Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
1: Billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. بركمه da wannan marici na Laraba 25 ga watan Jumadal Akhir a shekara ta 1444 hijir manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 18 ga watan 1 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano. A yau insha Allah za mu darasi na 24. In ba manta ba, muna karatu cikin kitabu sala, babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Littafin sallah, babin da yake bayani akan sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ita ce sallar da Allah madaukakin sarki ya umarni da ayi. Ita ce sallar da take fassara dukkan ayoyin da suke cewa ayi sallah a Qur'ani, kuma ita ce take bayyana ma'anar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mi na sallu kama ra'aytumuni usalli. 25 ne, to yau zarasi na 25 kenan insha Allah. A makon da ya wuce mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 86, haka ne? Da haka yau za mu tashi na 87. Malai ya ce al hadithu as-sabi' wa thamanuna, حديثي نتمانين دبقي. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه. دك أنس أم مالك الله يكرم سيدا. قال يتي ما صليت وراء إمام قط بن تبين صلى بايا وني الإمام با دأي أخف صلاة وان ديك سوقك صلى ولا أتم صلاة كما يكتكاتا minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yo ba dole ba mai abin da abin sa, ko ba shi yake masu abin da abin su yar garuwa ta ga hadari, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake mi sallah musamman a lokacin da muke limamai, to bai ce ba mi sallah muna mai su gwada kwanji da damar da muke da ita da kuma lafiyarmu. Idan kai kadai za ka yi sallah, za ka iya yin sallah ka duk yadda kake so. In ka so raka'a ɗaya ka kwana ba kai ruku'u ba, amma lokacin da za ka ja wasu, to hakika cikin mutane akwai mutane mabambanta, bambanci ta fuskar imanin kansa. Abinda wani zai iya yi wani ba zai iya ba, imanin ba ɗaya ba ne, ba ladan ne baya so ba, amma imanin ba ɗaya ba ne, yaddar da Allah ba ɗaya ba ce, gejin marejin ba ɗaya ba ne. In imaninmu duk ɗaya ne, to ai aljanna iri ɗaya kenan za mu shiga. Amma aljanna hawa-hawa ce, wanda ya fi ka imani aljannarsa tafi taka, wanda kuke daidai aljannar ku ɗaya, wanda ka fi aljannar ka tafi tasa. Ina fata an gane. To da haka wannan yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bai daidaita bayansa ba cikin komai saboda sanin halayyarsu. To kuma wannan imanin ƙaruwarsa da raguwarsa gwargwadon aiki ne. Wani ya fi ka ƙwazon aiki saboda ya fi ka imani, ya fi ka san ladan, ya fi ka yadda da abin da Allah ya faɗa. Ko da kai ma ka yadda, amma yaddarka da tasa ba ɗaya ba ce ba. To da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai wa mutane sallah a matsayin liman, baya kallon kansa, yana tunowa halin mamu da ke bayansa. A cikin mamu akwai wanda ya kai imanin amma shekaru ne suka yi yawa, kuma shekaru ba ƙarya ba ne, abinda kai yau gobe ba za ka iya ba, abinda yau baka iya yin shi ba jiya da shekaran jiya da kai ake yi. Satubdi laka al-ayyam ma dunta jahilan wa ya'tika bil aqbari ma lam tuzawwadi. Haka duniya take kewayawa, wata rana ka iya wata rana ba za ka iya ba, wata rana kana da lafiya wata rana baka da lafiya. To da haka manzo Allah yana kulawa da halin mabiya. To wannan kuma ba sai kadai a cikin sallah ba fa, hatta a cikin sha'anin shugabanci, domin ita sallah samfuri ce na me shugabanci. Shi yasa sahabbai suka yi ijtihadi akan wanda ya cancanta ya zama limamin sallah shi ya kamata ya zama shugaban kasa. Wannan shine asalin yara, wanda ya cancanta ya zama limamin sallah shi ya cancanta ya zama wa shugaban kasa. Kuma tun lokacin da aka sauka daga kan wannan ka'ida al'amuran mu suka lalace. A da sarakunan mu kofar gidan kowane sarki akwai masallaci akwai kotu, shine sarkin shine liman shine alƙalin. Ba ta muka a lokacin ba sa kuskure ba, amma a lokacin daidan ya fi kuskuren yawa. Amma yanzu kuma ba kuskuren ya fi daidan yawa, saboda an cancanta al'amura waɗanda ba su da cancanta ba su suke shugabanci. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Da haka ko da kai shugaba ne, dan kai ba za ka yi abu ba kar ka ɗauka cewa wani ma ba zai yi ba. Akwai abin da kai shugaba in tsantseni ne za ka iya yi, amma wani tsantseninsa bai kai haka ba. Kuma a ka'ida ta shugabanci, in kai baka ci ba saboda ka ƙoshi, kowa ma ƙoshi yayi, wani bai ƙoshi ba sai ka bashi ya ci. To wannan dai shi ne abin lura. Manzo Allah yana kula da halin mabiya a sallah, kuma haka ya kamata har a wajen sallah. Kamar yadda Allah ya faɗa, alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimu ssalata wa atu zakata wa aqridu Allaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Allah yace na san a cikin ku akwai marasa lafiya, to kai liman ka zo ka ci indomin ka san saurayi ne da kwai tai ma karo kawai ka zo ka ja sallah kai wa mutane ilu guda. To akwai wani shi bai ci ba, akwai wani shi yana jin yunwa, akwai wani dan kasuwa ne san Allah ne yasa da aka ce hayya ala sala ya dan kare rumfarsa yace kwasoman sa su jira shi ya taho. To yanzu ka sa ya dade ya dade kwasoman sai su gudu, to gobe ko ba zai zo sallah ba. In kaga yayin shimfida kofar masallaci rumfarsa yana sallah karkace ba zuwa masallaci kai ka kore shi. Allah ya sa mu dace. Da haka yana daga cikin abinda zamu fahimta a cikin wannan hadisi na Anas bin Malik, ayyati al-imamu bis salati khafifa. Ana so liman yayi sallah sassauka, amma cewa ayi sallah sassauka ba kuma ana nufin fa a tozarta sallah ba. Shi yasa Anas Abu Bi ya hada a khaffa sala wala atamma, a sauƙaƙa amma a cika. Dan kada wani ya ce to shikenan mallam ya ce a sauƙaƙa, ko bari mu tafi wajen masu fijo. Wani liman da ake bani labarin sai sunan sa mallam Hassan, mallam Hassan mai Ashan. Ta san lokacin Ashan an fi neman sallah, wanda kuma ita tafi kamata a tsawaita, saboda sallar dare ce nafila ce, ita ma dafar ta daman a tsawaita. Ba dole ba ce in ka gama za ka yi ba tafi. Wai shi mallam Hassan mai Ashan in ka kuskura ba ka da alwala ya ce Allahu Akbar, ko ba za ka samu koraka idan Allah mai zafi haka. An ce wani ya je sallar ya ci taliyar sai ya taho, da aka wuni wula shi yu yu yu sai ga taliya ta fito. Allah ya kyauta. Hatta la yashqa 'ala al-musallina, ba a so ka tsawaita ko ka tsananta wa masu sallah. Watamma, kuma sallar ta zama cikakkiya. Hatta la yanqusu min thawabiha shay'un, har sai ya zama wani abu bai tawaye ba daga cikin ladan sallar. Domin in an ce ka sauƙaƙa, sai kai ka fahimci sauƙaƙawar shine kar ka cika, kai ruku'u burburi, sujada burburi, to sallar kuma babu lada, sai ta zama ƴar faki ba yawa ba lada. Fa itimamu ha yakunu bil itiyadi bi wajibatiha, cika sallah yana yiwa ne in an zo da wajibanta. Wa mustahabbatiha, da mustahabbanta. Min ghairi tatwilin, amma ba tare da tsawaitawa ba. To wa zai bani misalin yaya ake a cika sallah ba a tsawaita ba. Kaga misali zaka karanta Fatiha, ko ba haka ba? Karatu an gaya mana matakan karatu, akwai alhadaru, ko ba haka ba? Akwai at-tawsitu, an gane ko akwai nau'i na karatun da in kana yin sa sai kaga kamar mutum sai ya bacci in kai alhamdulillahi rabbil alamin sai wajen sakan goma kafin ka ce arhamani rahim kaga wannan yayi tsawai nau'i ne na karatu amma ba shi ake a sallah ba sannan akwai karatu ne gaggawa irin na tilawa mutumin da yake so ya izu goma a cikin awa biyu ai kaga karatun sa dole ya gudu hadda nitsan tilawa daga da suke yi kaji an fara ayar farko amma ba za ka ji ba sai karshen ta yayi nitso ya fice to shi ma banda wannan amma kai karatu sai sa sai irin wanda limamai suke ga misalai nan da dama karatun limaman harami ko yanzu ka dauki kaset din Sudais ka dauki kaset din Husaini zaka ji karatun ba iri daya bane wancan ya fi jan madda a tsanake a natsi amma wancan karatun ne na sallah da haka shi ana so a yi shi da sauri saurin da bai cinye karatun ba bai haɗiɗiye wasu harufa ba an gane ko sannan kuma bai jikkata mai sallah ba ina fatan bai ci wannan to haka ne idan aka zo ruku'u ba ana yin tasbiha a cikin ruku'u ba kana da damar kai uku kana da damar kai goma ba to yanzu wanda ya zo ya ce ya yi ruku'u amma zai subhana rabbiyal azim goma ai kaga zai daɗar da mutane an ce an taɓa naɗa wani limami a masallacin madina cikin malaman madina to shi a ka'idarsa in dai ya yi ruku'u wannan tasbihin sai ya yi 25 kowanne ne in subuhun ƙudusin ya ɗauka sai ya yi 25 ranar farko da ya ja sallah dole aka dakatar da shi dole aka je aka ce to ana gaza tawala sallan nan fa irin kiyamul layli ce mu kuma da nahar muke yi ya ce to shi kuma gaskiya ba zai iya canja wata sallah ba sai haka sai aka ce to ana gaza tawala ayi hakuri ayi hakuri muna buƙatar kama kira ka kiyamul layli amma ba dai a da rana ba da haka wannan shi ne wa takhfifuha sauƙaƙa sallah yakunu bil iktisari ala wajibatiha taƙaitawa akan wajibai wa ba'dhi mustahabbatiha da ma wasu daga cikin mustahabbai yana daga cikin taƙaita sallah waɗansu abubuwan wanda ba dole bane a sallar ba sai ka yi su ba kamar ne kamar du'a'ul istiftah addu'ar buɗe sallah ai ba dole bace in kana so ka taƙaita sallah to kana iya cire du'a'ul istiftah sannan yana daga cikin taƙaita sallah jalsatul istiraha ko ba haka ba jalsatul istiraha mustahabbi ce ana samun lada in an yi ta amma ba dole bace a sallah yasa idan ka ga mutum baya yi kar kai faɗa da shi kai da kake yi dama ka samu yana daga cikin taƙaice sallah shi kansa ma zikirin da ake a ruku'un ai ba dole bane abinda kawai ake bukata ka daidaita in dai gabanka suka daidaita suka tsaya can ko baka ce komai ba dago amma fadar mustahabbi ne yana ƙara lada a sallah da makamancin haka ina ba ta fahimta to wannan shine abubuwan da ya kamata mu gane yasa zaka ga waɗansu ba sa yin ire-iren waɗannan abubuwan ba za ka ce sallar su ba ta yi ba la'alla manufarsu shine matuƙar taƙaitawa kada su tsawaitawa mutane tsawaitawa da za ta mai za ta fita daga hankali an gane wannan da kamar yake cewa anna salatan nabi sallallahu alaihi wasallama akmalu salati kuma haƙiƙa mu sani sallar annabi ta fita kowa cika wannan haka yake ko shakka babu فَلْيَحْرِصِ الْمُصَلِّي عَلَى أَنْ يَجْعَلَ صَلَاتَهُ مِثْلَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ daka duk wanda zai salla yayi iyayen sa yaga ya kwatanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam to kwatanta sallar annabi ko ba zai yi ba sai ka je makaranta ka karanta yadda Khalid ibn Rafi' yazo yayi salla a gaban annabi yazo yayi masa sallama yace irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sake salla in haka kake salla da kai da wanda bai bada daya amma wani gani yake yi tunda dai ya yi alwala tunda dai ya zo ya yi ai kawai dole ne bari mu miƙa ta irin yadda ake cewa to sai a ce maka kai ma bari a dawo ma da ita ko ba haka ba in dai har kai kana jin ka isa ka miƙa to ina kuma ubangijin da ya yi ka shi kuma ya isa ne ko ya isa ya dawo ma da kai ka ya isa ya karɓa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da sallar su kansu ba ta wucewa ballantana ta je sama annabi ya ce kun san ma ya fi kowa sata sahabbai suka ce a to barayi dai iri ne wancan yace me kaza shi ya fusata wa yace duk wannan ba shi bane gwanin sata kartigin barayi shine wanda yake wa Allah sata shi sata sa ta wuce ta mutane har Allah yake wa to kaga dole sahabbai su tambaye manzo Allah ya ake wa Allah sata sai yace alladhi yasriqu fi salatihi wanda yake sata a sallah suka ce wa kai bai yasriqu fi salatihi ta ya ake sata a sallah sai yace la yutimmu ruku'aha wala sujudaha rashin cika ruku'u da rashin cika sujada a sallah shine sata da aka ka kiyaye karka zama barawo wanda yake wa Allah sata wanda baya cika sallah Allah ya kiyaye
2: amin
1: liyahda bil iktida dan mutun ya samu rabo na koyi da ma'aiki waya kuzo bi azimil ajr kuma ya samu babban rabo sannan fihi jawazu imamati al mafdul lil fadil ya halatta wanda aka fi yayi wa wanda yafi limanci shine imamatul mafdul ma'udud al fadil wato a kaida mu lura da wani abu sosai duk lokacin da Allah ya dauke ka ya dora ka a wani matsayi bayan kun faka kowa a cikin mabiyan ka ana samun wanda yafi ka komai to wannan in ka san haka sai kai tawaru'u ga Allah kuma sai ka kalli mutane kowa da falalarsa kakkare na su domin wani zai fa'idantar da kai abin da baka sani ba annabi Sulaiman dani na annabi Dawud kaga dan sani sannan shi uban annabi ne kafin dan kuma uban ne shari'a ne alƙali ne kafin dan amma wata rana uban yayi hukunci dan yayi masa gyara kuma ya karba kuma Allah ya satantin yace abin da dan yayi yafi na uba ko kai yau in kana da yaya zaka gane cikin yayanka akwai wanda yafi ka wani abu ko yafi ka hakuri ko yafi ka kyauta ko yafi ka zumunci ko abubuwa da yawa to wannan haka ya kamata kowa ya sani dan ka zama limami a unguwa ko limami a masallaci baya nuna duk mutanen da suke gaban ka kafi su wallahi wani yafi ka to amma haka Allah yake al'amarin sa yake jarraba bayin sa shi wanda ya fin sai a jarraba shi da a hana masa matsayin rayuwa ko wata daukakar rayuwa a gani zai yi hakuri shi kuma wanda aka fin sai a dauko shi sai a bashi wata daukaka ko wani matsayi na rayuwa a gani shi kuma zai yi tawaru ko zai nuna tunda ya hau kan kujera kenan duk wanda suke kasa yafi su wannan kuskure ne kwarai da gaske to da haka shi Anas dan Malik anan Allah ya kara masa yadda ya bi wani tabi'i ne sallah ai ita maganar da Anas yake yi kamar jurwaye ce da kamar wanka ya bi wani tabi'i ne sallah ya tsawaita masa limanci to shine bayan an kidar da sallah yace ban taba sallah ba bayan limamin da ga sauƙaƙa sallah ga cika ta kamar annabi abin nabi kai kuma ya kamata kai koyi da haka a gane wannan da ake yace ala taqdiri anna Anas radiyallahu anhu afdalu mimman yusalli bihi ghayra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin in mun dauka cewa Anas dan Malik yafi duk waɗanda suke yi masa limanci in ka cire ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa imamul masjidi muqaddamun ala ghayrihi shi liman a masallaci an gabatar da shi akan duk wanda ba shi ba wa in kana ra'ahu afdalu minhu tare da cewa bayansa za a iya samun wanda yafi shi komai li'annahu huwa al-imamur ratib domin shi dai shine limami ratibi kuma in kana limanci na ratibi to wata rana wani zai shigo masallacin ka ya bi ka sallah kila malamin ka ne kila wani ne wanda yafi ka wani abu ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان ذو السلطان كالامام الراتب شيخ الاسلام ابن تيميه ya ce limamu ratibi kamar sarki ne ko gwamna ko shugaban kasa ya kwatanta kansa da jin cewa a karkashin sa za a iya samun wanda suka fi shi da aka rinka amfanuwa da sauran mabiya ta fuskar karban shawarwarin su da makamancin haka al hadithu thamin wa thamanuna hadisi na 88 an abi qilaba daga abi qilaba wannan hadisi malam ya kawo shi a matsayin muttafaqun alaihi amma yana daga cikin afradul bukhari bukhari ne kadai ya rawaito shi shi yasa abdul haq wanda yayi aljam'u baina sahihaini yace lam yukhrij muslimun hadha alhadisa wa sahha almusannif fi iradihi min almuttafaq alaihi imam muslim bai fitar da wannan hadisin ba muttafaqun alaihi bane to amma alkamalu lillah cika ta Allah ce shi malam abdul gani ibn surur al maqdisi mai littafin umdatul ahkam tare da ya ce sharadin littafin sa sai hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito zai kawo to amma anan kuma sai ya kawo na Bukhari bandawa na Muslim Muslim babu cikin sai Muslim ba za ka samu wannan hadisin ba da ko ne na nuna maka kamala ta Allah ce Allah ya ji kansa da rahama yace Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri sunan sa ne yanka shine Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri mutumin Basra amma al-kunya sai ita ce Abu Kilaba kale yace ja'ana Malik ibn al-Huwairith Malik dan Huwairith ya zo mana shi Malik dan Huwairith sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da bai dade da Annabi ba dan zaman da yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama dududu bai kuwa tabi ko wani abu makamancin haka ba ya musulunta da shi da samari matasa ire-irensa sai suka ce ku taho mu tafi gidan Annabi ko ku taho mu tafi Madina mu je mu tadda Annabi sallallahu alaihi wasallama mu danyi wani ƙwarya-ƙwarya kwas a wajen sa mu zauna da shi wata ɗaya ko wata biyu ko makamancin haka sai ku suka zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da masallaci yana da masaukin baki kuma daman dole ne babban mutum sai yana da wannan domin zai ta samun baki wanda ka sani da wanda baka sani ba wani zai taho neman alkhairi neman ilimi neman shari'a ba wai neman abin duniya ba hasalin abin duniya ne ma baka da shi musamman in shugaba ne na addini galibi shugabannin addini ba su fiye kuɗi ba saboda Allah ya yi hikima annabawa da ya ba su shugabancin addini mafi yawancin su bai ba su kuɗi ba hikimar shine idan annabi ya zama mai kuɗi shi zai karanta ayar sadaka kuma ya mika to kai ne zaka yi kenan kai shikenan zaka kare a dan kallo amma su annabawa galibi sai Allah bai ba su kuɗi ba sai ba su wahayin karantar da mutane ayyukan alkhairi to annabi sai zo ya karanta ayar sadaka amma shi aljihun sa ba ko sisi kai kuma baka iya aya ba amma aljihunka cike da dala kaga yadda zaka mora kai kuma sai kai ne sai ka miko to kaga shi ma yayi nasa kai ma kai ne kai naka kai ma zaka samu rabo shi ma ya samu nasa to wannan ita ce hikimar Allah to galibi zaka ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa mawadata sun san baya rabuwa da baki shi yasa kullun duk wanda ya samu dama wannan ya kawo masa kyautar kayan abinci wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo kaza shi yasa su waɗannan bakin duk lokacin da suka zo nauyin su akan annabi yake kai hatta talakawan gari duk wanda ya ji gari yayi masa zafi yar sai da zai sai je kaiwa annabi kuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya laba aljihun sa babu sai ce jira mu zuwa anjima ana haka ya san wasu za su kawo da an kawo sai ce dauki Allah ya baka sallallahu alaihi wasallam to da kare manzo Allah yana da masaukin baki a masallacin sa shine runkuna da aka giggina a cikin masallaci irin wanda su Abu Huraira suka tare da makamantan su na sauran baki da suke zuwa to Malik ibn al-Huwairith shi da wani adadi na abokansa sahabbai matasa waɗanda ba ƴan gari ba ba ƴan kusa ba suka zo wajen Annabi dan me dan yin kwas din addini to sun zauna matakar kwanaki suna kallon Annabi duk yadda yake motsi kwas din kenan ya yake fitowa daga gida da wani lokaci yake fitowa ya yake alwala ya yake sallah yaya tsawon sallar yake kasancewa azhar da yaushe ake yin ta la'asar da yaushe ake yin ta magriba da yaushe ake yin ta duk suka kurawa Annabi ido suna ta kallo cikin hikimar Allah subhanahu wataala wata rana Annabi yana gida su kuma bayan an dan huta an dan shakata an yi karatu kawai sai suka shingida masallaci suka hawira to a cikin su akwai masu sababbin amare suka baro su sai ka ji wannan na Allah sarki talatuwa yanzu ko tana ina Allah sarki yanzu ko ta yi min sakwaran nan mai dadi sai Annabi ya jiyo basu sani ba sai Annabi ya jiyo su sun fara hiran matan su hiran gida to cikin karamci na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana shigowa masallaci sai ya ce ku zo ku zo da suka tattaru sai ya ce to yau dole a tafi hutu domin da kaji dalibi ya fara begen gida to ka sallame shi in ba haka ba za a zo ne kana karatun baya fahimta hankalin ya rabu da haka manzo Allah ya ce to lalle ku zo ku tafi gida to da za su tafi gida sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wasu umarni ya yi musu nasihohi in kun je gidajen ku ku rinka kaza kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza to wannan dai shine Malik ibn al-Huwairith cikin nasiha da Annabi ya yi masa akwai batun sallah cikin abin da ya sa wa Annabi ya lura da shi keke da keke akwai sallah da haka shi yana da course yana da certificate na musamman akan me sallah shi yasa da yawa daga cikin malamai sun soki hadisin sa ta bangaren wasu abubuwa da ya kawo game da sallah to amma kuma cikin hikimar Allah subhanahu wataala shine marwayacin hadisin sallu kamar ayyuka muni usani da haka suka ce dole a sallama masa yanzu kai ne da dalibi dan uwanka kuka shiga jami'a tare kuka shiga kuka yi registration da komai kuka fara karatu ana cikin karatu ajin ku daya kila kun yi remedial domin a remedial da za a karanta da ku komai sama sama ko daga nan ne dalibi yake samun me yafi sha'awa sai ya tafi to shikenan ana nan kun gama remedial shi kawai sai ya janye jikinsa sai ya koma misali mu ce bangaren computer to shikenan bayan kun gama karatu sai aka dawo wata rana sai aka haɗa ana tattaunawa kai ma din a remedial an danyi maka waɗansu abubuwa basics na farko-farko na ilimin computer to amma a majalisa kawai sai musu ya gurme da ku yanzu kai kana da adalci ka yi jadawancin wanda ya specializing akan wanda ya shafi computer baka yi adalci ba baka cewa to ai tare muka je makaranta eh tare ku shiga zama tare ci bamban da haka shi yana da wata gogewa da ta fitaka shi Malik ibn al-Huwayl duk da bai dade da annabi ba amma ya zo ya yi course na musamman akan me sallah da haka yana da bakin magana a babin sallah in magana ta dadewa ake a sahabbantaka ba za a yi magana sa ba kuma da shi bai dade ba dan kwanaki ya zauna da annabi ya tafi amma in an zo magana sallah to dole a saurare shi wannan shine amsar da Hafiz Ibn Hajar ya bayar a cikin Fathul Bari game da waɗanda suke tankawa Malik ibn al-Huwayl akan me yasa a hadisin sa aka samu jalsatul istiraha dan shi kadan ya rawaito jalsatul istiraha a hadisin sa da haka Ibn Hajar yace to didda mafi yawancin ruwayoyin sahabbai basu zo da jalsatul istiraha ba to amma ai basu kore ba wanda ka'ida ta ilimi dan ni ban ce ba wannan baya nuna babu idan wani yazo ya fada shine yake nuna ni akwai dan shi yazo da ilimi abinda kai zamu bukata a wajen sa hujja amma baka cewa ya za ku zo mana da abu tintin malaman mu ba su taba gaya mana ba a ta yi ba su sani ba ne kuma haka ba amma duk wanda ya zo da abu kawai abinda za ka tambaye shi hujja kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan ita ce ka'ida mu fahimta da haka yake cewa Malik dan Huwairus ya zo mana fi masjidina a masallacinmu a Kufa kenan haza wannan fa kala sai ya ce inni la usalli bikum wama uridu sala ni zan muku sallah amma fa ba sallar ibada ba zan muku kwas din sallah akwai salatu ta'limiyya akwai as-salatu ta'budiyya ka zo kai sallah ta azhar al-asr maghriba isha wannan ibada ce amma ka tara dalibai ka ce mu zo mu koyi alwala mu zo mu yi sallah to wannan ba ta ibada bace ta bice ce ta koyarwa ce kwas ce kamar yanzu ne a ce da wani zo ka kwanta mu gwada yadda ake wankan gawa yana da kuka mutu gwaji ake yi shi yasa zaka ga duk wanda aka gwada wankan gawa da shi a kashi ana zuwa burne shi ai gwaji ne an fahimci wannan da zaka yace ina so in muku sallah amma fa ba sallar ibada ba sallar koyarwa as-salatu ta'limiyya yace usalli kayfa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zan yi sallah irin yadda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah fa qultu sai nace li abi qilaba ga abu qilaba mana ɗaya daga cikin marwayatan hadisi wanda shine yazid amru ibn salam al-jarmi an gane ko yace fa qultu sai nace li abi qilaba ga me rawaito mana hadisin wanda shine abu qilaba kaifa kana yusalli to ya malikun yayi muku sallah tunda yace zai koya muku kuma yadda ya ga annabi yana yi to kai ma nuna mana ya kaga yayi kala sai yace mithlu salati shaykhina hadha irin sallar shehun mu wannan sai nuna wani limami kuma jagora shine amru ibn salama wa kana yajlisu idha rafa'a ra'sahu min as-sujud to ga maganan nan yace kuma maliku ya kasance a sallar da ya koya mana yakan zauna kan ya miƙe in ya dago daga sujjada qabla an yanhada kafin ya zabura ita ce jalsatul istiraha in akai sallah raka'a daya akai tahiyya sujjada guda biyu to kan a miƙe zuwa raka'a ta biyu sai an zauna wannan hadisin Malik ibn al-Huwayz kawai yaro tare da cewa ba Malik ibn al-Huwayz ne kadai ya rawaito hadisan sallah annabi ba amma zaka samu sahabbai da yawa wancan sai ya rawaito bangare kaza wancan ya rawaito bangare kaza in kun lura tunda muka fara karatu haka ne wani sahabin zaka ga in an zo magana sayuwa anan yake da ta cewa wani sahabin in an zo magana daidaito anan yake da ta cewa wani sahabin in an zo magana karatu anan yake da ta cewa to haka shi yasa nace da ku sallah ba za ta fito cikin hadisi daya ba in dai sallah ce cikakkiya to haka zaka rinka har hadawa a hadisin wani ka samu abu kaza a hadisin wani ka samu abu kaza a hadisin wani ka samu abu kaza an bayyana wannan da haka wannan yake nuna maka kenan baka isa baka wadatu da wasu sahabbai banda wasu duk sahabbai kana bukatar su duk sahabbai kana bukatar su domin kowa akwai wani ilimi da Allah ya sa a zuciyarsa ya adana maka domin hikimar da Allah madaukakin sarki ya tara wa annabi sahabbai kuma yasa suka zama zakakurai ba a kawo waya a zamanin su ba domin da an kawo waya a zamanin sahabbai duk sun zama wadiya zubillahi in TikTok da ba mu zan ku samu wannan karatun ba Allah ya kawo su a wani zamani bushashshen zamani duk wasu kayan shagaltarwa aka hana su kuma aka

sadaukantaka, ya ba su jaruntaka, ya cire musu san jiki, ya cire musu kasala. Duk don su mana wannan hidimar. Aikin da sahabbai suka yi a da, a yanzu da jirgin sama baka isa ka yi shi ba wallahi. Tafiye-tafiyen da suka yi a ƙar, yanzu da jirgin sama amma wallahi ba za ka iya ba. Yanzu za ka samu mutumin da yake ɗan Najeriya ko ɗan Kano, akwai wani aboki na da muka yi karatu da shi shekarun baya, yake gaya min a lokacin shekararsa 25 bai taɓa barin Kano ba. Shi tantagar ɗan cikin gari ne, baya zuwa ko ina. To amma sahabban nan Allah ya cire musu irin wannan san jiki da san zaman gida da san kaza. Babu mota, babu jirgi, babu babur, babu keke, wasu da ƙafafuwansu suke takawa amma za su tafi daga nahiyar duniya zuwa wata nahiyar don kawai su je su kai addini. Shi yasa sau da dama ina faɗa mana ina nanata, idan za ka yawaita a Afirka da ƙasashen Turai, ka ga sahabban nan mabiyawancinsu ba 'yan Afirka ba ne, mabiyawancinsu ba Turawa ba ne, amma sai ka je kai ta samun kaburburansu a ƙasashen Afirka da a ƙasashen Turawa. Yanzu nan Nijar in ka shiga akwai kaburburan sahabbai, nan in ka je ina akwai kaburburan sahabbai, nan in ka je kuma da ƙar suka tako suka zo irin wannan hajajen. Kuma duk Allah ya yi haka ne fa dan kai. Kar ka ɗauka don wani abu, wallahi dan kai, inda dan su ne kaɗai ganinsu da annabi ya ishe su, zaman su a gidajensu, su iya nasu sallolin. Da a yi su da kwa sun yi haka da kai yau sallar ba ta zo maka ba, da sun yi haka da yau kai baka san ma me kake bauta a duniya ba. Amma Allah ya yi haka ne don mu, don mu amfana, don mu mora. Amma mu yau ba mu da sadaukarwar da za mu yi don 'yan bayanmu su mora. Wanda ita kuma duniya haka ta gada, dole sai ka haƙura da kanka don wani ya yi ne ya amfana. Wani mai hikima yana cewa duk mutumin da yake so ya zauna lafiya a duniya, babu wani challenging, babu wani tashin hankali, to ya ja bakinsa ya shigo ya fita daga sabbin mutane. To amma fa za ka zo a ala koro ka koma a ladan gare, ba wanda ya san lokacin da aka haife ka, ba wanda ya san lokacin da ka mutu. Amma duk wani wanda ka ji shi fitacce a duniya, gwagwarmaya ya shiga, gwagwarmaya ce ta sa aka san shi. To wannan shi ne abin da yawan mu yan baya muka rasa, yawan mu yan baya muka rasa, ba rayuwa muka fi su so ba, amma suka haƙura da ransu don namu. Ba jin daɗi muka fi su ba, suka haƙura da nasu don namu. Ba kaza suka fi mu ba, suka haƙura da nasu don namu. To don me wani za ka samu wallahi uba ne yau ba zai iya haƙura da jin daɗin kansa don 'ya'yansa ba. Dan albashinsa bai taka kara ya karya ba, ya watsar da iyalansa sai je ci indomi da madara da ƙwai ya bar su a cikin wahala. Wannan ya sa yara da yawa suka lalace, suka ba zama a duniya, suka fi ƙarfin iyaye. Iyayensu ba su isa su tsawatar musu ba, saboda ba su yi musu hidimar rayuwa ba. Su suka bar su suka lalace, suka zo suka fi ƙarfinsu. Wannan ƙalubalenmu ne ƙwarai da gaske, Allah ya sa mu dace. Da haka ya ce irin sallar wannan dattijan namu ya kasance yakan zauna, bayan ya yi sallah raka'a ɗaya ya gama sujadodinta guda biyu, kan ya miƙe sai ya zauna. A rada bi shaykhihim Aba Yazid Amr ibn Salam al-Jarri da ya ce mislu salati shaykhina, shaykhin yana nufin Yazid ko Abu Yazid Amr ibn Salama al-Jarri. An gane ko? Al-hadithu at-tasi' wa ath-thamanuna, hadisi na 89. Ana Abdullah ibn Malik, daga Abdullahi ɗan Malik ibn Buhaina ɗan Buhaina radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yadda, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam, kana idza salla, ya kasance idan yana salla, farraja baina yadayhi, yakan bubbuɗe tsakanin hannuwansa, hatta yabdu wa bayadu ibtayhi, har sai hasken hamatarsa mai albarka ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana ana nufin a wajen sujada da a wajen ruku'u. In za ka yi ruku'u ba mun makare hannu ake haka a takure ba. Anan an gane ko? Musamman in kana waje mai yalwa ba cikin sahu ba. A cikin sahu zai yi ya kai fankan-fankan. Wanda ba wace yake ba ta kirishi ko? Ba ka babbakewa ka buɗe in a cikin sahu kake. Amma idan ka samu dama za ka yi sallar ka kai kaɗai. To me na matsa-matsa? Haka in kai sujada ba a matsa hannu a takure, bubbuɗawa ake yi. Har in wani yana daga bayanka, kuma musamman su mutanen da ba riga ɗin kakkiya irin tamu suke sa ba, ko dai zani ne ko ma mayafi, to duk yadda ka buɗa haka na bayanka zai hango ne hasken hamatarka. To wannan ya nuna mana ashe kenan hamata ba al'aura ba ce ga ɗa namiji.

0: inda al'aura ce annabi ba zai rinka bude ta a sallah a gani ba. Shi yasa malaman musulunci duk sun yi magana akan al'aurar ɗa namiji musamman a cikin sallah, daga cibiyarsa ne zuwa gwiwarsa, nan ne ba zai bayyana ba a sallah. In ka bari nan ya bayyana da gangan ko alhalin kana da damar ka rufe baka rufe ba, to baka da sallah, daidai yake da kayi sallah tsirara. An gane ko? Da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na liman, a matsayinsa na abun koyi, yana yin sallah a yayin ruku'u ya bude kafadinsa ko hannuwansa biyu har a hango hasken hamatarsa ta baya, haka nan a yayin sujada yakan bude hannuwansa guda biyu har a hango hasken hamatarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To amma wannan duk da cewa sau da dama muna faɗa an sha ji daga bakinmu, sallar maza da sallar mata duk ɗaya ce ko? To amma banda anan, ita mace za ta buɗe hannun, an gane ko? Amma kuma hamatar ba za ta fito ba, domin ita mace hamatarta ne ce al'aura ce, don ita al'auran mace tana farawa ne tun daga kanta har izuwa digadiginta in a sallah ne. Amma in ba a sallah ba ne, to daga kafaɗa ne zuwa kafa shi ne al'aura, an gane ko? Shi yasa malam ya ce khassa ba'dul fuqaha'i wa minhumul hanabila, wasu daga cikin malaman fiqh sun kebance wannan hadisi ta fuskar bayani, wanda daga cikin su akwai Imam Ahmad ibn Hanbal da ɗan mazhabansa. Hadha al-hukmu bil rijali, suka ce wannan hukuncin ya kebance maza dunal mar'ati, ko bil rajuli ya kebance namiji dunal mar'ati banda mace. Li'annahu yutlabu minha tajammu, suka ce domin mace wai ana buƙatar ta rinka kankame jikinta ko rurrufe jikinta wata sawun da mammatsewa. ولما روى ابو داود في مراسله, كما سبب ده ابن امام ابو داود يروى في مرسل مراسل ناسا ان يزيد بن حبيب ده يزيد بن حبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراتين تصليان, النبي يزو cewa ta wajen wadansu mata guda biyu suna salla, فقال سي يتي اذا سجدتما ان ذاكوا سجدا كوبين فضم بعض اللحم الى بعض, ku matse shashin nama da shashi, ku tattaro sashin nama ku haɗa shi da shashi, ma'ana kar ku riƙa bubbuɗawa irin yadda maza ke bubbuɗawa. Fa innal mar'ata laysat fi zalika kar rajul, yace domin mace game da wannan ba kamar namiji take ba. Da haka malamai suka ce shi wannan kamanni a sallah mustahabbi ne a yi, duk da na ce mana bai kamata maza su rinka mammatsewa ba suna kankamewa ba, to amma sai wani ya sallar yana mammatsewa yana kankamewa, sallar ta yi ko bata yi ba? Ta yi, amma sai dai ya rage wa kansa lada daki da yawa. Da haka malamai suka ce wannan ya nuna wannan kamar mustahabbi ce, wa hiya muba'adatil abdaihi, muba'adatu abdaihi an jambaihi, shine dama tsanka ko abin nan kwanjinka ya nisanci gefanka kuibinka. وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك, وهو في حديث الباب مطلق. أحاديث مسلم أقوى رواية تزو دقى براء ودن آذب تيوائين هكا ما كدي أسجد أكي بند أركوه. To amma idan muka kalli zahirin hadisin babi, shi ko yana nunawa har ruku'u ma ana iya yi. A riwayar Muslim ta Barra'u dan Azib, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajadta, in zaka yi sujada, fada kaffaika, ka sanya tafukanka guda biyu akan ƙasa, shine haka kenan ko? Karka shimfide zira'inka baki daya. Warfa mirfaqaika, ka dage sangalilin hannunka guda biyu. Mirfaqaini shine kamar yadda na nuna mana a baya, akwai da zaga in zai sujada haka yake yi, to ba a yin haka, ka shimfide duka hannayen, a'a tafukan hannun ake sa a haka, amma nan kuma a daga, shine annabi ya ce fada kaffaika wa rafa'a mirfaqaika. To amma malai ya ce huwa fil babi mutlaqun, a wannan babi kuwa ko ina a iya yi, a wajen sujada zaka buɗa, a wajen ruku'u ma zaka buɗa. Malamai suka ce yin hakan akwai hikimomi da yawa, akwai fa'idoji mai yawa. daga ciki nuna nishadi da kuma fadayin sallah. Duk mutumin da yazo yana mammatse jikinsa yana lakalaka, ya nuna sallar bai da nishadi yake yinta, to ita ko sallah ka zo yin ta kana nuna kasala da lalaci, alama ce daga cikin alamomin munafurci. Wa idza qamu ila salati qamu kusala wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yufiquna illa wa hum karimun. Allah ya aibanta munafikai da cewa ba sa sallah sai da kasala, in dai za su zo sallah to cikin kasala suke zuwa. To kaga ko duk mutumin da ya zama ya san wannan, to lalle duk yadda zai yi lokacin sallah ya zama ya samu wa da kansa nishadi. Kaga ka zo ta cikin fara'a, cikin kazar-kazar, babu nuna nauyin jiki ko kasala, to wannan yana dada nuna haka. Na daga ciki yin hakan yana sanya samun cikakkiyar natsuwa, domin kowace gaba an ba ta dama ta sakata ta wala ta tsaya a bigiranta. Alhadisu tis'una, hadisi na 90, an abi maslama, an karbo daga abi maslama, sa'id ibn yazid, sa'id dan yazidu, Allah ya kara mushi yadda. Tabi'i ne kale yace sa'altu anas ibn malik, na tambayi sayyidina anas dan malik radiyallahu anhu, Allah ya kara mushi yadda, nace akana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yusalli fina alaihi, shin annabi yana yin sallah da takalmansa guda biyu? Karshen tuka-tuka tik kenan. Yanzu idan aka ce maka a mazhaba kaza ba a yi a mazhab, wannan duk abu ne wanda yake kasa-kasa. Karshen tikewa in annabi yana yi, magana ta kare. Zaru kulla qaulin inda qauli Muhammadin, amma aminin fi dinihi ka mukhatir. Da an ji annabi ya faɗa, magana ta kare. Ko su malaman mazhaba haka suka faɗa. Duk inda muka faɗi magana aka samu ta ci karo da ta annabi, to mu ma mun yi saranda, mu ma mun sara. Wannan haka ya kamata kowa ya zama. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. To ga Anas an tambaye shi, shin annabi yana sallah da takalmi? Kuma ita kalmar takalmi gamamman suna ne, saukiki takalmi ne, kuturu a wafa takalmi ne, da yatsu ko da yatsu ko babu ko fadi takalmi ne, fadi shine silifar kafa waje ko, duk takalmi takalmi ne. Anan ba a tantance ba tare da cewa takalma a larabci kowa da sunansa. Kafa ciki alhiza, kafa waje sandal ko shubushub, shuran iko ya sunan shure, da larabciya sunansa sibtiya. Sibtiya shine takalmi mai gashi na sarakuna wanda ake ce da shi shuran iko, ba wai shi yake da shi shure, saboda shi abu ɗaya yake da ka tashi kawai zara shi za ka yi kai gaba, shure ka shure shi ka tafi. To kowane takalmi Larabawa suna da nau'in sunansa, amma idan suna so su dunkule su gaba ɗaya sai su ce ne anna'al. Kamar Bahaushe ne yace da kai takalmi, in yana so ya ware sai ce kafa waje, sauciki, silifas ko kwabashu. Akwai kowa malam a takalmi? Eh, to hal makata ne ko profesan takalmi ne a gefe na, shi yasa ya mun. To ai akwai kowa malam a takalmi? A riga dai ni na san kowa malam, kashin ki sai bane. To da haka manzo Allah yana yin sallah a cikin takalmi ko ma wani iri? Qala na'am, sai ana nace kwarai kuwa yana yi. Ina sojoji musulmi, ina ƴan agaji musulmi, ina ƴan hizba musulmi, wannan ma kama kan takalmin da kuke sa ku daure sauki na Allah ranar ne na maiki, dan wata kafa wani takalmin kafa ɗaya kan ka kwance shi an yi sallah raka'a biyu, ɗayan makon kawai kwanci an cika biyun, da aka iya kwanci takalmi kawai a zahar ta kubuce ma, sai ka ga akwai aiki. Da aka kawai abin da ya kamata ka sani, in za a sa takalmin sai a yi alwala sai a sa. To daga nan idan sallah ta zo, kawai shi ne da ka yi alwala, in ka zo kafa sai ka shafi kan takalmi, idan sai ka rufe sallar ka. Ka'idar in kai shafa a kan takalmin, to dole sallar sai ka yi ta dare da takalmin, amma da ka ce wajen ya zama lam'a, kuma ko silifa ne, in dai ka shafe shi to sai ka yi sallar da shi. amma in ka cire to kafar yanzu ta zama lam'a ba shafa ba wankewa kuma dole ai daya an bai tuna to inda rigimar take galibi mu ba mu tashi mun ga ana irin haka ba mutane su dama suna jin nauyin yin sallah a cikin takalmi shi yasa shi kansa wannan tabi'in ya tambaye ana in ba rami ne ya kawo rami saboda hatta a zamanin annabi akwai wanda suke jin nauyin yin sallah da takalmi shi yasa a wani hadisin annabi ya tunduna mutane muhimmancin ayi saboda yana daga cikin abin da ake bambance musulmi da yahudi su yahuda ba sa yi yahuda suna sallah amma sun ki su yi a takalmi kuma su ma Allah ya ce su yi a takalmin shi yasa manzo Allah ya ce sallu fi ni alikum khalaqul yahuda fa innahum la yusalluna fi da'ani ku yi sallah da takalmin ku yi sallah da takalmin ku saba wa yahudawa su an ce su yi suka ki an gane ko shi yasa Imam Shafi ya ce idan ka ji irin wannan sunnar wacce ba kowa ke yi ba dage ko sau ɗaya a rayuwarka kai yanzu anan na tabbatar akwai wanda bai taba sallah da takalminsa ba kila ma su suka fi yawa to a daure ko sau ɗaya a yi saboda ita lahiran nan da kake gani haɗawa ake yi ka kamo can ne ka kamo can ba ka san da wanne za a tsallake ba kana da azumin litinin da alhamis ɗinka alhamdulillahi kana wala haka alhamdulillahi kullum kana karanta ilmi kaza na qur'ani alhamdulillahi kana ta zuwa makaranta alhamdulillahi kana bin iyaye alhamdulillahi kuma annabi ya taba sallah da takalmi kuma kai alhamdulillahi in an je lahira sai an tara maka makin ka gaba daya a kaza ka samu kaza a kaza ka samu kaza sai kaga kila abin da ya rage maka ka samu firdausil a'la maki biyar ne to a nan ne sai Allah ya ce da mala'iku ku dada bincikawa in aka bincika aka binciko sai a ce a akwai sallah da takalmi sau ɗaya ya taba yi shi yasa makin ta bai dago ba to shi Allah baya zalunci sai ya ce a karkado masa kai sa a fito masa da ita sai a ga makin ta goma ne yanzu ka samu aljannar firdausi al'a'la a gia ai ka ga kasha me ya fi wannan ba abin da ya fi wannan kuma ko ba komai duk abin da kake yi kana jin kana koyi da masoyinka wanda ka fi ƙauna sama da komai a duniya sallallahu alaihi wasallam tambarin soyayya yana daɗa fitowa wannan babu abin da ya kai shi da aka madage duk lokacin da muka ji wasu abubuwa na sunna ko da ba wajibi ba ne mu yi kokari mu kwatanta ko sau ɗaya a rayuwarmu to inda gizon yake saƙar sa wani yanzu ya ji labarin sallah da takalmi to yanzu ya je ya ƙwamo kuturu a wafansa kuma mu ga masallatanmu duk mun cika su da kafir sai ya tawo da kuturu a wafa ya hau mana kafir to a nan ake rigimar a nan gizon yake saƙar sa malamai sun yi magana akan haka suka ce shi yasa ba a fiye son a matsa wajen kashe kuɗi a masallatai ba domin wasu sunnonin in an kashe kuɗi mai yawa a masallaci ba za su yi ba yanzu kwanan samari a masallaci don su haddace ƙur'ani don su rinka samun damar yin sallar dare sunna ne to amma yanzu za a zo ne masallaci a sa kan lasifika na gwal kan kaza na kaza kuma ka gogoro from now ya zai kwana ai ba zai yi ba da yana daga cikin amfanin masallaci a zamanin annabi gidan baki ne duk bakon da ya zo gari musulmi ko bai san kowa ba sai ya taho ina masallaci amma yanzu masallacin ku kun sa agogo mai kaza kun sa kaza bako zai shigo za a bar shi ba sai ka ga da an yi isha'in garin ma ci ake to ai sauri karfe ta za a rube to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kure maliji wajen kashewa masallatai kuɗi domin za su hana wasu ibadojin wanda shi kuma masallaci asali an yi shi ne don me don wannan ibadojin a zo a yi ta rubuce-rubuce a masallaci a yi ta kwalliya-kwalliya a masallaci sai ga mutum ya zo sallah amma yana kallon zane can wani zanen ya ɗauke shi sai ya ga ƙarshen sa bai ma san lokacin da shedan ya masa wannan wani keluwar ba duk irin waɗannan abubuwan ya kamata mu kiyaye shi yasa lokacin da sayyidina Umar zai gina masallacin annabi zai renovation ɗinsa ya maimaita gininsa da aka kawo ɗankon gidan sai ya ce ka gina wa mutane inda za su yi bauta ka tsare su daga zafin rana ka tsare su daga ruwan sama ma'ana a yi rufi mai kyau amma ban da wannan karka yi mana wani abu sama da haka karka zo ka yi mana budget mai yawa na kuɗin kwangila mu baka mu zo mu ga duk ka sa kayan ƙyale-ƙyale abin da zai ɗebe musu khushu'in sallah an ce wani babban attajiri labari yake ba ni ba ni na gani ba amma labari aka bani wani babban attajiri ya ƙawato ta gida da masallaci ya gayyaci mutane su je su buɗe har da shugaban ƙasa to zamanin kyamara ce kaga inda malam ƙalawa ya ce wannan kyamarar da kake gani turuwa ce duk abin da ake tana naɗa sai ga wani shugaba yana satar kallon kan banko shugaban kasa ba to dan Allah in shugaban kasa yana satar kallon kan banko a masallaci ina gani ina ga kai to maganin kar ayi kar a soma masallaci ba waje bane na kura a daka ba waje bane na gasa wanda yayi kaza mu ma sai mun yi suwa da sun sa kaza a masallacin su mu ma sai mun sa in kuna da bukata ku sa in ba ku da bukata fa dan me an gane ko fada ka dai malamai suka ce tunda yi sallah a cikin akan takalmi ba dole bane sunna ce ana samun lada shi kuma taka cimfuda ne alfarma a daudada ta a lalata ta menene almubazzaranci ne to shi kuma almubazzaranci haramun ne anan haramun ya hadu da sunna karfin karamcin ya fi karfin sunna da aka karka zo kai ta rigima da mutane ka je ka sako takalminka ka taho kwaskwas za ka shigo musu masallaci ka taka ba su baka ba kai ma ko shin fada gidanka ce mai tsada irin wannan ba za ka taka ta takalmin ba da haka Allah ya hana almubazzaranci wala tubdhi tanzira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura kunna jin mun zo karshen hadisi na 90 daidai kuma da ba ana nuna mun lokaci yayi sai mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manajan jawo jike cewa ma dugo ba daidai wannan lokaci

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan zaure na zaman yan murna sunana Hussein Ambo inda ba ni ne zan jagorin shirin a yau masu sauraron mu damuna ta fado za mu iya cewa abin da ya rage saukar ruwan sama da yawa magana damuna abin da ya damuna za mu iya cewa ta fado ko da bata kankama sosai ba amma dai an shiga damuna a lokuta da dama manoma na kokawa a kan ƙalubalen da suke fuskanta a noma duk da cewa arewacin Najeriya mu ne a kan gaba wajen yawan filin noma da Allah ya bamu an zo a tsinci kai a wani yanayi da aka samu ƙarancin abinci da ya kai mutane a shekarun baya sun shiga la haula la quwwata akwai lokacin ma da aka juya cewa a mai da hankali wajen abin da manoman gida suke nomawa domin yan ƙasa su yi amfani da shi a ƙarshe dai gwamnati da aka samu sauyi an shigo da abinci wanda hakan ya kuma durƙusar da su manoman da muke da su sannan kuma ga tsadar abubuwa musamman waɗanda ake aikin gonar da su ruwa uba ga ƙalubalen tsaro wanda ya hana da dama daga cikin manoman zuwa gonakinsu su ma yi noman da za su amfani kansu a siyarwa kuma da 'yan ƙasa wani wanda za a zo ƙasa dai ta samu wadataccen abinci bara mun ji irin koki da manoman ƙasar nan suka ta yi tare da bayyana kala-kala asarar da suka yi a dalilin wasu matsaloli da su suka san su mu wanda za mu iya sani ƙalilan a hannu guda 'yan ƙasa suka ringa hangen cewa su fa manoman nan akwai masan zuciya a ciki akwai hanya da suke so a ba su dama don su gallaza wa talaka a baya ma komai kuma ganin lokacin da aka ɗebi maƙudan kuɗi daga tarayya aka bai wa manoma domin su yi noma ko su samar da kamfanunnuka wanda za a sarrafa amfanin gonan da ake noma a gida amma duk wannan abin ban ga tasirinsa ba maimakon 'yan ƙasa su koka a kan yanayi tsadar abincin da kuma ƙarancin abincin sai zamanto masu noma abincin ne manoman kenan su ne suke kokawa to alhamdulillahi ba mu ci jiba a noja a sauraro ina farin cikin gabatar muku da Alhaji Sale Umar babban manomi matashi a nan karo da jigawa wanda ya fice a harkar noma mun karɓa kunjinsa a yau domin mu ji inda aka kwana da inda za a tashi da matsalolin da suke fuskanta da abin da suke gani wanda shi ne barazana ga wato matsalar noma a ƙasar nan dama kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wasu alƙaluma a baya-bayan nan da ke nuna cewa sama da mutum miliyan 30 za su faɗa kan yunwa a nan Najeriya Allah ya kiyaye tunda dai hasashe ne ba tabbaci ba ne Alhaji Sale Umar barka da shigo
1: barka ka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu al'ummanmu 'yan kasuwa da ma'aikata da manoma 'yan uwana na jihar Kano da Jigawa da duk ma Najeriya gaba ɗaya da duk wanda yake sauraron mu a wannan kafa koda ba manomi ba ne wanda mutum ne dai dogara da harkar noma a rayuwarsa to assalamu alaikum ina mana fatan alkhairi ina mana barka da saduwa a wannan fili ne albarka a wannan gida na rahama rediyo ne albarka farin cikin al'umma kuma ina godiya ga ita kanta hukumar wannan gidan rediyo da shugaban gidan wannan rediyo da kuma masu gabatar da shirye-shirye domin ƙaruwar al'umma ina musu fatan alkhairi musamman wannan shiri na zaman yan murna mai gabatarwa
0: to godiya ne shi gaskiya kan to Alasar Umar ga damuna tago a da sani
1: gaskiya ne
0: na san da aiki yayin nisa
1: gaskiya ne
0: ko kuma da nisan ba akwai matsala
1: da nisa ba tukuna dai za a fara tunda wasu wuraren ma ko shuka ba su samu dama sun yi ba
0: to za mu san shi yanzu a wani mataki ake
1: yanzu dai matakin faduwar damuna alhamdulillah za mu ce damuna ta fadi ko da wasu guraren ba a shuka ba wasu guraren an yi shuka domin yanayin damuna bana ce ta zo da wannan tsari ko akasi ko kuma wani shiri wanda Allah subhanahu wataala shi ne yake saukar da shi dama sakamakon haka a wasu gurare sun yi shuka shuka su ta fito ta fadi wasu guraren kuma ba a yi shuka ba kusan kuma za a iya cewa kusan rabi da rabi dan kusan ma guraren ni a fahimta ta a gani na da ido inda ko ajiya na je gona na yi tafiya daga nan a cikin jigawa na je a ƙasar Rimi ƙasar Taura na ga yanayin noman aƙalla kaso uku ne cikin ɗaya ne cikin inda aka shuka damuna ta faɗa musu biyu ta kaso ɗaya cikin uku saboda haka kusan abin da muka bi tattauna damunar da ta zo ɗin alhamdulillah abubuwa ne da mu manoma muke fahimta ƙalubale da suke damunmu wanda kuma za su iya zama koma baya ga harkar noma da tsaro wajen abinci ni abinda na kudurto zan zo da tattauna ko zan ba da shawarwari ba su wuce abu hudu ba da muke fama da su mu manoma matsalar mu na farko alaƙar mu da ita gwamnati da sauran masu amfani da wannan kayayyakin amfanin gona ko da gwamnati ko 'yan kasuwa ko masana'antu ko kuma masu safara na biyu tallafi da kuma kayayyakin amfanin tsada su tallafi shi akwai masu kuɗi ma wanda Allah ya azurta su ma idan an samu masu ƙwarin gwiwa suna iya shigowa cikin wannan tallafi don a taimaki noma yawwa sannan kuma akwai shi kansa saukar da farashin kayayyakin amfanin da ake yi da su musamman na harkar gona irin su man fetur irin su taki irin su maganin ƙwari da sauransu su ma sauƙinsu wani tasiri ne ga manoma sannan sai na hudu food security abinda ake cewa tsaro da samar da ingantaccen abinci mai lafiya ga al'umma wanda wannan abu guda hudu ne safa kowanne ko dai gwamnati ko shugabanni da Allah ya bamu a wannan lokaci hakika an yi ko in kula a kansa ba za ka taba ganin hannun gwamnati a cikin wannan abu hudu ba
0: dama kuna buƙatar taimakon gwamnati ne tunda kuma na ɗauka noman ku kuke yi da kanku ku shigo da shi kasuwa
1: ai shi noma in aka ce noma in ba gwamnati babu noma sai ba dan komai ba duk abin da aka ce yau ƙasa al'umma da shi suka dogara to ai dole ne in dai har gwamnati domin Allah dan al'umma take dole ta shigo ciki
0: ta ina
1: yawwa to sai mu tauna farko matsayar alaka relationship alaka su manoma da gwamnati yanzu kaga harkar gwamnati ne zaka ji yau an yi focus an ce za a samu ruwa da yawa ba za a samu ba yanki kaza da ambaliya kaza da kaza to ko da ana fitowa kafa daya labari a bayyanar da shi ya kamata a gwamnatance a ce akwai wasu wakilai wanda suke iya zuwa su zaunar da manoma su ce wannan yankin naku an hasashen cewa ga irin yanayin ƙarfin ruwan da za a samu ga yanayin ruwan ƙarancin ruwan da za a samu amfanin da kuke noma abu da kaza da abu da kaza kamata bana ku ɗauke musu ku shuka abu da kaza da abu da kaza ba dan ko ba domin yankinku ana hasashen za a samu abu kaza za a samu abu kaza kaga wannan dangantaka ce mai kyau ba dan komai ba muna noma za a ga filin noma ba da adadin an yi noma amma sai ga amfanin da ake samu bai taka karaya karya ba sai kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce mu manoman mu hakika mafi akasarin manoman mu ba zan ce jahilai ba bazan ce kuma kauyawa ba zan iya cewa ba su da ilimi sosai mai zurfi a harkar noma kawai mafita ka gaji noma ne ka zo ka tarar iyaye da kakanni suna yi amma kai baka faɗaɗa bincike a kai ba kuma kai baka neman sani wanda i matsa gaba da inda ka samu kanka
0: irin na da na duke kenan
1: irin na da na duke to kaga dole ne alhakin gwamnati ne ta samu mana da ita kanta wannan wayewar kan da wannan alaƙar dan mu ma mu matsa daga bagiran da muke a ce mun ci gaba domin samar da shi kansa amfanin gonar mai lafiya mai amfani mai albarka
0: na'am
1: to na biyu shi wannan kenan kaga babu wannan alaka

0: cikin harkar noma gwamnati ta sa jari ta cikin noma ana yi bakanta da manoma ko kikkiawa alaka ko bashi ne yana shiga ta hanyar da ya dace yana fitowa ta hanyar da ya dace amma a wannan kasar tamu wallahi
1: sare mutane za su dan turje akan wannan gaskiya inda duk shekara gwamnati a matakai daban-daban na an fiye takin zamani tana ba ku a farashi mai shi a wani lokacin gwamnati ta kan faɗi cewa ta ware kuɗaɗe masu yawa domin manoma ku je ku karɓa a matsayin tallafi na bashi wani lokacin masu ce ba ku kuɗin ruwa a ciki wanda hakan zai taimaka a bunƙasa samar da abincin
0: ana haka kuma a matsayinka na ɗan jarida haƙiƙa kusan Najeriya ita ce ƙasa wacce ta fi faɗa abu a takarda ko a jarida ko a kafafen yaɗa labari amma aiwatar da shi a aikace ana samun akasin hakan
1: wannan ba gaskiya ba ne
0: to ni a matsayina na manomi zan ce wannan abin da na faɗa gaskiya ne ba don komai ba sai don
1: abin da ka faɗa gaskiya ne ko ni abin da na faɗa da ake jingina muku gwamnati take jingina muku
0: gwamnati tana yi a takarda na ce za ki gaji a radio an yi sanarwa ko a talabijin
1: amma
0: baya zuwa wajen haƙiƙanin manoman da suke noman saboda na faɗa maka yawanci manoman nan namu mu a arewa mu Hausawa gaskiya muna da wani abu wanda yake Bahaushe na farko ba a san kungiya ba a san kawo saboda haka ita kuma gwamnati a kowane lokaci ta tashi kusan wanda aka mika alhakin abun suna yin abun da kazan zan ce kamar ya fi musu sauki madadin ba za su iya shiga cikin lungu da sakon inda manoman na gaskiya suke a zakoninsu sai kaga an zo ana amfani da harkar noma kaga mutumin da ba shi da gona ba noma yake ba ya samu taki wani mun bai samu takin ba kaga wannan su ne za ka ga cewa an aiwatar haƙiƙa a aikace a rubuce a takarda kuɗaɗen kuma ana fitarwa amma abubuwan in ka je tsakaninka na manoman sai ga cewa babu wannan abin a tare da su baya sauka ba sa samu koma ba su san ana yi ba ba don komai ba ma'aikatan gonan da gwamnati ta kafa tsawon lokaci kusan su ma tun a farko na su ne shimfiɗa wajen yi musu yabawa da godiya da suna iya ƙoƙarin su iya abin da ya yassare aka halatta musu ko ya zo hannunsu na gudanar da ayyukansu amma su da kansu in ka je za ka ga abubuwan suna da ƙarancinsu 100%. Saboda haka kai ne musamman an ce malamin gona za ka same ka ba ka da abin hawa wanda za ka je ka riski manoma in ka ce za ka yi wannan sai dai ka ɗauka a cikin aljihunka albashinka ka yi bayan kuma ga irin matsalolin tattalin arziki da ake fama da shi ba abin hawa ko babur ko mota wanda yake ya kamata a ce an samar da shi ba allowance wanda ya kamata a ce an samar da shi wanda da Allah ya sa an samu su da wannan na tabbatar ma'aikatan mashirai suke su gudanar da ayyukansu 100%. Wanda a da san da muka taso muna yara na tabbatar da mashina na hukumar noma kamar nada mashina aka kawo musu na daban samfurinsu wanda ko daga nesa ka jiyo karan mashin din kana cikin gona za ka fito a gujen kana da wata matsala ka tare shi akan hanya
1: kuma sannan kuma duk wani gari in ka je za ka ga su to taki
0: ne a ciki da sauran kayan maganin kwari amma yanzu ga baki ɗaya gwamnati ba ruwanta da wannan
1: to ta ce kiran ku take yi take ba ku wani tallafin takin
0: to ai sai ka rasa wa suwa ake kira
1: to
0: har yau mu babu wani gwamnati da taɓa kira na a gwamnatance ba a harkar siyasance ba gwamnati a gwamnatance ta kira taron manoma ko a zo a yi wani majigi ko a kira mai unguwa ya kira ku tunda ya san ku ya ce ku zo ga wani abu ya jagorance ku a je a yi wani abu wanda ya shafi gwamnati ai duk wata gwamnati da ka sani akwai abu da ake kira tradition misali kamar culture kenan tradition al'ada wanda yake ko a kasashen turai ko a ina ne akwai wani tradition mata al'ada ta gwamnati a harkar noma da zaka gani wanda kuma a dadin akwai shi za ka ga ma'aikatar hukumar noma tana da mota tana da projector tana da abubuwa da tun kafin damuna ta zo za ka ga za ka ga sanar da su ne shin majigi ne wani ai kaga wani orientation ne wani abubuwa ne na ke
1: ba
0: ce a nan gurin wani zai tambaya kuma za a bashi amsa kuma sannan za a san dauki data ta information ta manoma tun daga nan a je a mika hukuma
1: a ba a yi a ƙauyuka ne
0: ba a yi babu kwata kwata ka gane matsalolin kenan musamman kuma sai mu gangaro kan wannan kuma subsidizing musamman
1: tallafi
0: subsidizing rage farashi
1: abubuwan a sa tallafi a ciki
0: babu malam Hussein taki nan in dai ka ji wanda za a ce an yi rabo ko ƴan siyasa ko gwamnati su raba wallahi tallahi mai ba mai inganci bane wanda zaka je kasuwa ka siyo shi yafi wanda ake raba wa manoman inganci kuma ƴan siyasa suna raba taki wanda su ne dai shugabannin al'umma ko zaka ga takin nan ma kusan ƙasa ne a debo taki ne buhu 100 a debo ƙasa buhu 100 wata ƙasa da take za a murza ta kamar taki a zo a ci kuɗa a yi wanda kai kanka manomi in aka baka wannan takin sai ka je kasuwa kasuwan can mai tsada ka zo ka yi mis da shi sannan wani ma kuma in kana sa amfanin ka ma ka bashi kikakula kawai ba za ka yi amfani da shi ba gware ka sayo da wani shi wanda ga shi bai da ƙarfin da zai sayo na kasuwa mai kyau ya amfani da shi ka bashi shi ya je amfani da shi madadin in ka san ka sa shi a gonar ka ma ƙara bata kanka lokaci
1: ka ita gwamnati ko tana sanar da cewa mai albus take suwa
0: to ai harka ce ake yi wanda take kowa so in samu zuciyar mutane ta riga ta wafanta su kuma gwamnatoci in suka bada abu ba bibiya ba za su zo su bibiya su tsaya tsayin daga shiga kamfanin da suka je wannan irin kayan su irin kayan da yake sarrafawa ne na ainihi wanda yake kawo kasuwa isa shi ne musu ko ko yayi musu wani kala abu ne daban wanda a dauka ba al'umma ka gane duk wannan yana da kyau a ce akwai tunda a gwamnatin ce ba komai a tsare yake akwai supervisor akwai inspector akwai komai wanda duk gwamnati da aikin da zata yi akwai waɗannan din to amma yau mutane ne yau in ka je za ka yi aikin ka karshen ta wanda ka je kai wa aiki a kansa ya tare da wata ambulan ko ya tare da wani abu da zai dada dama ya kai kuma a ran matsayin ka na dan adam sai ka manta da aikin da ka zo yi ka ga cewa wani bukatar karuwa ce a gaban ka to saboda haka abubuwan suna da jinnan da yawa musamman maganin kwarin nan da za ka gani da sauran abubuwa sai ga gwamnati an shigo da abubuwa ba za ka ga sa hannun NAFDAC ba Sun Standard Organization of Nigeria duba bu sa hannun su kawai ka ga magani baka san da kasar da aka kashi ba yanzu jiya wani magani taki ne aka nuna mu wani dan cokali
1: magani ko taki
0: ne a wata sachet idan ka ganshi duka maganin bai wuce 30 gram ba gabakin sa takin a cikin takarda an yi sealing din sa bai wuce 30 gram ba an ce kuma bai wuce ka ɗebi cikin murfin biyu ka zuba a goren ruwan goyon maganin feshi mai 18 liter zuwa 15 liter wannan da bai wuce cikin biran cikin murfin biran ba shi za ka zuba a cikin wannan goren da za ka goya a baya kai feshi aƙalla ka kamar rabin hekta ɗaya ya isa kaga kenan abinda za ka yi mai hankali za ka auna in ka cika shi ƙarfin wannan magani kaga akwai organic akwai inorganic taki na gargajiya da kuma na chemical karfin sa yafi karfin kasar shi sa aka debo wani adadi mafi kankanta aka ce kai amfani da shi a wannan goyen
1: to akwai
0: wannan takin sai ya kashe kasar wannan gurin saboda yafi karfin kasar mu ko yanzu takin mu na gida zaka diba iya sarranka ka baza iya yawan baza ka iya yawan kan amfanin ka haka ai muka san taki amma yanzu an nuna maka wani dan abu da bai wuce 30 gram ba an ce sai kai goro 30 akalla sai kai shatta sama da 15 ya isa a matsayin taki
1: gwamnati ce ta kawo muku ko kuma
0: kasuwa
1: ne to me yasa ita gwamnati tunda kaga akwai kamar yadda kace standard organization me yasa ba abin hannu da ta kamata a bi kafin ya zo wajen
0: ku sai a je da ka bayar da ni da kai duk a cikin ta muke kai dan jarida ne ni manomi akwai hukumomi da gwamnati da take da alhaki
1: a matakai
0: daban-daban a san ma mai amfanin wani abu kuma mu a ka'ida gwamnati ya kamata ta zo ta tallata kowanne irin abu ne wanda manoma za su karɓa
1: to akwai ba wani
0: gona kai kaga abu a kasuwa
1: akwai ma'aikatar gona tun daga tarayya
0: to me nace
1: zuwa jiha har zuwa kanan ayyuka da anan sannan akwai kuma bangarori ko kuma hukumomi masu jibi da wannan
0: yasa irin ga ma illar da irin waɗannan abubuwan suka bayar yanzu da Najeriya muna noma jinja cinta
1: jinta
0: wacce take mai yawan gaske citar mu kuma a duk duniya citar da ake noma a Najeriya ba citar da take ta karfi kasan ita karfin cita nan tashin yajin nata shine tasirin ta to an kawo iri aka ce shekarun baya wanda aka kashi daga kasassun
1: China
0: cewa irin yana da albarka yana da amfani in ka shuka shi zai an kawo shi manoma suka karba zuwa da kazi manomi da an ce abu yana amfani da an yi amma da following years sai amfanin ya rika decreasing kuma yanzu in takaice maka labari citta a Najeriya da buhun cittar da bai wuce naira 20,30,40 ba yanzu cittar Najeriya yana kai naira miliyan 1.5 buhun citta kuma yanzu ya zama na cittar ta yi karanci sosai a Najeriya da wannan farashin nata ya hau
1: saboda an dauki wancan
0: saboda ai ba a samuwar ta yanda ya kamata ya ragu to yanzu ciko mana da citta ake da kasar waje kuma ita ta kasar wajen bata kai karfin tamu ba bata kai kyan tamu ba to bayan citta haka muke da tafarnuwa yanzu a Najeriya shekaru biyu da suka wuce zuwa uku an samu wannan matsalar da albasa wannan irin da aka shigo da shi har aka samu suna na kurawa wannan irin albasa da aka zo manoman albasa suka yi mugu asara a yankin Sokoto Zamfara kadana da Kano da Jigawa nan kusan aka fi noma albasa aka samu wannan mummuna asara ta manoma albasa ta tashi duk tai fari kamar irin fara albasa
1: ne sakamakon wannan
0: duk sakamakon iri ne har aka zo aka rika kama wanda suka sai da irin aka rika abubuwa da duk jama'a suna da mantuwa ne to yanzu idan ka kawo citta tafarnuwa albasa dukkan mu ko wanda bai je yayi boko ba ya san wayannan antibiotic ne sinadari ne da kullun a girkin mu ɗan Afirka ɗan Najeriya sai mun ci shi a cikin abincin mu kuma bincike kyakkyawan bincike ya tabbatar cewa waɗannan sinadarai kyakkyawan antibiotic ne wanda yake zama a jikinka cututtuka ba kowane irin cututtuka ne za su samu dama su karya ma garkuwar jiki su huda jikinka su yi tasiri a jikinka ba to idan yanzu waɗannan amfanin gona namu na gida na asali suka zama an yi substituting din su an canja su da wasu na zamani da aka kawo mana daga kasashen waje idan ya zama na mugu mu sani bakar Allah isa hakan ne idan a ce manufar su su karya mana garkuwar jiki tunda kullun ana turo mana abubuwan da za su rage mana yawa su rage mana karko su rage mana daraja da
1: wannan ayyatu ne
0: amma asali ai kullun anticipated ne sai kullun kasashen shi sa na ce a ƙarshe za mu tattauna food security shine kuma da matsala
1: to amma wannan ne batu da kai ala mu ce kamar hasashe ne tunda kaga an yi da hukumomi hukumomin kasar nan kuma babu da yawa ta kasa ta shigo kai tsaye ta zo kasar ka ta aiwatar da wani abu tare da amincewa da sanin su hukumomin kasar ba kuma
0: abin da
1: ka ga gaskiya muna ji gwamnati tana matsantawa akan bincike musamman ma bincike na harkar noma za ga cibiyoyi ga su nan na bincike kala-kala kan harkar noman nan
0: da harkar abinci
1: na harkar abincin nan
0: amma yana bibiyar ma'aikatan kana hira da su suna iya gaya maka ƙalubalen da suke fuskanta wajen binciken idan sun je yi a wuraren da hukuma ta ba su dama su je su yi binciken idan sun yi binciken sun samu matsaloli ana iya daukar mataki akan matsalolin
1: yawa to wannan abin mun ga muna da ƙalubalen da muke fuskanta yanzu a kai mana ne
0: haka
1: shi sa muka gani ce ka zo kai ka fanye ce shi ma'aikaci a ƙarƙashin wani yake
0: haka
1: ba zai iya magana ba shugabansa ne zai magana shugabansa ne zai magana zai kare muradinsu ne
0: haka
1: to amma idan yanzu ka zo kai magana suna ji ai idan suna da ta cewa sai su biyo baya su zo su kare kansu
0: kware da gaske
1: to wannan shine ka'idar ai tunda su ne za su iya magana da mu ba
0: eh kamar wannan matsaloli da na faɗa na citta na albasa da
1: haka su waɗannan abubuwa guda uku
0: kwarai
1: suna da tasiri gaskiya ne a wajen mu to akwai ƙarin wasu wanda aka samu matsala da ƙarancinsu wanda suka jefa mutane ala ilaha ula'i irin su tattasai tumatir attaruhu da sauransu duk kana da alaka da su
0: duk ina noman su ina noman rani ina na damuna to ai zan ce ne ka san awa guda ba kwana guda bane ba za ta ba mu dama mu magana ba kuma muna magana ne akan basic musamman yanzu da muka zo aikin harkar noman damuna kusan an fi magana wannan noman gero dawa albasa
1: masara
0: da sauransu to shine yanzu matsalar mu ta hudu musamman akan food security musamman mun ta fara taba cikin ta domin food security wani abu ne da za a ce kare abinci mai lafiya da samar da shi ga al'umma yanzu man al'umma suna da damar samun abinci mai kyau da rai da lafiya wanda jikin su yake da bukata kuma a farashin da za su iya saya
1: to a cikin dan Najeriya ko rayuwar su kawai ce
0: to ai kaga wannan kenan kullun zaka ji ko wanda shugaba ko shugaban kasa ko gwamnati yana magana akan security amma wannan matakai aka dauka na samarwa da shi talaka ko dan kasa abinci mai inganci wanda jikin sa take yake da bukata to kaga waɗannan abubuwan da muka lissafa a sama sai sun zo ba dan komai ba shi kansa samarwa da dan kasa abinci mai inganci wannan abin da ake kira security sai in al'umma ma sun koshi da abinci al'umma in ba su da yunwa sannan za a samu kyakkyawar alaka tsakanin gwamnati da hukuma sun shigo wannan sun yi aiki amma idan ya zama da akwai threat ko fear ko fargaba ko fargaba na yunwa kamar yadda a farkon shin fada ka kai an yi hasashe za a iya samun wannan to sai ka ga wannan hobasa aka tasar gashi dai yanzu da mura ta fadi ba na jin za a ce ma yau akwai wani gwamnati ko wani sanata ko wani shugaban kasa da ya fito ya kira awa daya a gidan radio ko gidan talabijin akan abinci cewa hukumar lafiya ta duniya ta fitar da sanarwa amma kana jin labaran yana zaga yana speculating a cikin al'umma cewa za a iya samu matsalar abinci matsalar yunwa amma baka taba jin wani shugaba ya zo ya zaman awa daya akan ya za a yi wannan matsalar da ake hasashe aka ta tinkaro ai maganin ta ai tunda hasashe ne yana iya zama gaskiya yana iya zama ba gaskiya ba
1: gashi ana hasashen yanzu ka fada ambaliyar ruwa da rayuwa
0: to idan aka zo kullun ai zaka jigge ka fada ba ana
1: amfani da
0: yawa a zo a yashe kwata ministry of environment kuna gayyato su ko kuma su

0: matakan da suka dauka na noma sun yi kama da irin wancan, saboda idan kana son kai abu yana da kyau kai abin da zai bada positive result. Yanzu bari baka misali, Allah ya ji kan Muhammadu Buhari ya mutu ba za mu magana akan sa ba, ya ce ayi noma ko ya san manomi ne, kuma hakika ya nuna cewa shi manomi ne tunda ya fito ya ce ayi noma, ya bada wasu damammaki na noma. Amma matsalar sa dai zama na baya bibiyar abubuwa, idan ya amince da kai ya amince da kai, ko da zaka je ka kashe mutum an zo an ce wani ba daidai yake ba, cha zai ba ni hujja, to hujjar anan take, in nan ba da hujja yake. Shi yasa saboda haka aka samu kurakurai a harkar noma yanda ya shimfiɗa ta. Wannan shugaban kasa ya zo ya ce food security, amma food security kamar yanda kai magana da farko a shimfiɗa, an je an yi order abinci, abincin da aka yi order ana noma shi a Najeriya kuma ya isa. Ni a shawarata a cikin solution da nake so in fitar, mafita da aka shigo da masara da shinkafa da alkama da sauransu, duk yanzu kaga bana noman da aka yi na alkama ko rabi ba a yi ba kan yanda aka saba yi. Ni manomi ne na alkama, ina noma amma iri na sai na sai da shi, saboda me na yi asara, na san irin alkama 140,000 na zo a ƙarshe da kaka ta zo ya dawo naira 55,000-60,000, sai wacce ta yi kyau ma za ta kama 60,000. Ta yaya za ka iya koma noman nan tunda ka sai iri 140,000 aƙalla alkaman nan zai ta kama maka naira kusan 80,000-90,000 idan ka tashi girbinta, saboda tsadar yanayi ka zo ka sai da shi 60,000-70,000-55,000. Ai kaga asara ne. So da kamar manoma alkama ba a yi da yawa ba, shinkafin ma an karya ta, manoman shinkafin ba ma abun ba ka sashi ba a yi da yawa ba.
1: Azumi
0: to da gwamnati da ta tashi tunda mun tabbatar subsidy ne, farashin da shinkafin nan ta zo an ragewa, ko da an ba wa buwa da ma farais da sauransu siyo odin shinkafa, akwai kudin da gwamnati ta ba su na subsidy. Why not ba za a sai yar gida a ajiye ta a sarrafa ta a farashin da kaka manoma suke siyarwa su sha'anin bukukuwan su na aure da sauransu, tunda duk manomi in yi amfanin gona aƙalla sai ya sai da rabi ko fiye da rabi don buƙatarsa. Wani yana da aure, wani yana da me, wani yana da kaza. Gwamnati ta saye wannan abincin a farashin da ya kamata manoma su yi dariya, idan lokacin buƙatar su yayi ta fito da shi ta karya farashinsa.
1: To ita gwamnati
0: sai aka yi order
1: sai to ka san gwamnati ai to ai ba wai aka ne ta bane, ai a faɗa abin da yake na zahiri,
0: amma ana noma masara a Najeriya a ce ayi odan masara.
1: To ai
0: masara da ake noma ta isa har fitar da ita
1: ƙasa, ai ɗan ƙasa ne basu zai daɗi hoton da suke, basu zai daɗi a hannunku ba. Shi yasa kuma ai yasa an ce ku kaga ne, saboda an kalli lokacin yin garkuwar shugaban ƙasa Buhari sai da shinkafar nan da masaran da kuke faɗa da dawa da geron nan sai da suka fi sun fi ƙarfi. Amma da aka zo aka shigo da shi su ka san
0: to ba a yi manoma aka gasa wa talakawa a hannu ba da za ka gane.
1: To an kulle ina da sun yi
0: zarafa shinkafa, sun sai shinkafa mai kuntu aƙalla 50,000-55,000-60,000 sun zo sun sarrafa ta suna sai da ita 100,000. To wannan shi ya kamata ka duba.
1: To shi talaka ba
0: ga gwamnati ne, kai talaka an sayo abun masu kuɗi da ƴan kasuwa sun sayo da kamfanuwa sun sayo abun a hannun talaka, musamman 50,000 ce 50,000-55,000 iyakar ta haisun ta 60,000 a wannan shekarar da ake saida shinkafar gyararriya a kamfani 98,000-100,000 ta gida Najeriya, ba ta waje ba, ta waje tana kai 100,000.
1: To kaga to aiko kaga shi talaka tun da ya
0: ta zauna da su me kuke bukata da za
1: su
0: da su kamfanonuwa.
1: To ai
0: da yawanci ma kusan mafi akasarin kamfanon an ce jarin gwamnati ne ta ba su suka gina kamfanon.
1: To ai ita abin da gwamnati kan yake nan sai ka ce to a tun daga shi an kasa suna shan wahala, kuma tsarin nan da yadda yake bari mu shigo da abincin nan don mu karya wancan yanzu da shi
0: talaka karya manoma
1: a don su karya wancan
0: farashin eh su karya farashi ai karya manoma ne.
1: To ɗan ƙasa suna cikin wahala yanzu, ɗan ƙasa yanzu da 30,000 zuwa 30,000 zai gwaje zai sa so buhun shinkafa ya kai gida
0: haka.
1: Amma da
0: amma akwai food security kwa, to inda ma da dama ƙofa a buɗe take ta boda da komai a shigo da kowane irin abinci don talaka su ci, to kwa akwai tsaro

0: Watar a wannan sati har da batun da ya shafi taro na masu ruwa da tsaki da su kansu masu bukata ta musamman a inda aka gabatar da makaloli da kuma taron jin ra'ayin mutane dangane da yadda za a samu saukin yadda za a dinga samar da wayannan na'urori wani haske ya ka kara dangane da al'ummarmu da take yankin arewa maso yamma
1: to alhamdulillah kamar yadda ka fara fadi an tattauna a satin da ya gabata ranar 4 ga watan 6 wanda ita ce aka ware a duk duniya domin tunawa da irin kokari da gudunmuwar da su wayannan fasahohin zamani na assistive technology da suke taimakawa ko su tallafawa rayuwar mai bukata ta musamman ya aikata wani aiki ko ya gudanar da wani shagulgula na rayuwarsa cikin sauki wanda kuma alhamdulillah an tattauna kwarai matuka a wannan rana kamar yadda ka fara fadi an tattauna irin kalubalen da mu masu bukata ta musamman muke fuskanta ta hanyar amfani da su wayannan fasahohin zamani kaɗan daga ciki shi ne cewar da yawa daga cikin masu bukata ta musamman din da ake magana ma ba su san da ire-iren wayannan fasahohin ba wanda hakan yakan kawo cewar koda a ce suna son suna kuma da bukatar su yi amfani da su wayannan fasahohin zamanin to ba su san da ire-iren wayannan fasahohin zamanin ba na ɗaya kenan na biyu kuma idan kaɗan daga ciki kamar wanda ka faɗa musamman wanda suke karatu musamman na gaba da sakandare da sauransu ba ga su sun san ire-iren wayannan ko kuma wasu daga cikin wayannan fasahohi da na'urori da suke taimakon rayuwar mai bukata ta musamman amma samun su ko mallakar su sai ya zama kalubale da yawa daga cikin wayannan da na faɗa ba san da abin ba kamar a satin da ya gabata akwai abin da muke cewa speaking language dictionary da yawa wasu musamman masu yawa gani sai a wannan ranar wani ma ya taba taba sa da hannunsa ba mallaka ba wanda kawai kuma in ka duba yanayin tsadarsa za ka ga cewar to abu ne mai wuya a ce an samu wanda yake da bukata ta musamman kuma wanda ya fito daga wato al'ummar da take da kaman rauni na tattalin arziki zai yi matukar wuya ya iya mallakar ire-iren wannan
0: tsadarsu
1: saboda yanayin na tsadarsu haka za akwai abinda muka magana akan abinda ya shafi Hebel One keyboard wanda abu ne na rubutu wanda idan ka kalli yanayin fasahar Android phone ko kuma na'ura mai kwakwalwa idan mai lalura gani zai yi amfani da ita idan ya hada da wannan keyboard din zai iya yin dogon rubutu ya yi dogon bincike a internet ba tare da kuma wani ya taimaka masa ba
0: to dama akwai wanda ya wata tambaya cewa da muke ta faman maganar cewa na'ura masu kwakwalwa ko kuma yanayin manhajoji na ilimi za su tallafa wa masu larurar gani idan za su bincike a sararin samaniya da duk irin yadda ake yin nan a ce mutum ya shiga google ko ya shiga chrome ko ya shiga wa'ensu dai kayan bincike da sauransu su yaya za su yi wani yayi wannan tambayar ban sani ba wani fasaha ko wani dori za ka yi masa don ya fahimci yadda al'amarin yake ga wa'anda suke da larurar gani
1: to ga wanda duk yake da larurar gani abinda yake da bukata na farko shine ya gamsu cewar zai iya na ɗaya kenan idan ya yarda da kansa cewar zai iya to sai ya mallaki wannan na'ura misali madauki wayar hannu tunda ita tafi kusa da kowa idan kamar yadda ka faɗa a satin da ya gabata idan aka nemi ya dan gwabi ba ƙanana kwarai matuƙa ba to za ta taimaka masa yayi akwai abin da ake cewa accessibility a cikin
0: settings
1: na kowace irin nau'in android wa wannan accessibility idan aka shiga yana da tanadi na masu bukata ta musamman kamar haka akwai abin da ake cewa talkback ma'ana wani screen reader ne duk abin da ya bayyana a kan fuskar
0: na'urar
1: wato
0: wayar hannu
1: to zai bayyana maka abin da yake a wannan bangare misali idan ka bude page ne zai gaya maka cewar yanzu kana fuskar wayar kuma lokaci karfe kaza agogon ka caji kaza da gashi yanzu weather da sauransu duk zai fada maka abin da yake yana
0: abin da yake yana
1: shi wannan talkback kenan ciwon nan talkback a cikin description din shi ma suna faɗar cewa za a iya sarrafa waya ba tare da an kalli screen ba ta hanyar amfani da kaga dinga mutum yana da lauyo gani baya da bukatar sai yayi
0: dama baya da bukatar sai ya kalli fuskar waya ko da dama ba zai ganta
1: to ta hanyar amfani da shi wannan feedback zai iya sarrafa

0: nan wayar hannu
1: postin kenan wannan yana nuna cewa da yawa daga cikin mutane basu ma san cewa su waɗanda suka tanadi wayoyi sun tanade su ne musamman akwai tanadin da suka yi masu bukata ta musamman
0: basu sani ba da dama
1: ma suna ta cin albarkacin masu bukata ta musamman basu ma san suna cin albarkacin
0: kwarai da gaske idan wani lokacin da ga idan an samu shige-shige na mutum ya shiga ya kulle irin wannan abin maganar a madiyancin lokuta sai dai ya kai ta wajen masana ko masu gyara
1: kila ga wayarsa
0: tana ta surutu ta shiga wani abu daban to wanda kuma idan da a ce da mai lamuwar gani a wannan wajen to shi abin ya zo masa a daidai zai iya sarrafa ta yadda yake so wanda alhamdulillah ta hanyar irin wannan manhaja ta dubbak ni da ita nake amfani da wayoyin hannuna wanda kuma duk inda ake shiga na internet ina shiga na yi bincike duk inda ake ba da gudunmawa na social media ina da account a wannan bangare haka ya
1: kowane peji da kake da shi
0: kwarewa
1: kuma hotuna
0: sosai
1: to batun daura hotuna shi ma duka yana yin bayani na irin hoton da kake
0: so kwarai da gaske yanzu idan aka turo maka hoto a matsayin ka na mai lamuwar gani akwai abin da muke cewa vision AI ma'ana wani fasahar kwararriyar AI ce mai amfani da gani ita kuma za ta yi amfani da kwakwalwarta ta karanta maka wannan hoto ne na namiji ne a tsaye ko yana murmushi ko kuma rike da wani abu har kalar rigar da take a jikinsa da kalar inda ya jingina idan kofa ce ya dace maka kofa mai kala kaza ko a cikin
1: wajen sarari
0: duk za ta yi maka cikakken bayani za ta yi maka a wani lokacin ma har sai ta gaya maka abinda idan mai ido ya leka
1: kwarewa
0: don bana manta akwai wani lokaci da aka turo ire-iren wa'annan hotuna da ta karanta sai da ta karanta har da zobe a hannun mai abin zoben sai take bayyanawa mai nau'in abin kamar hoton haka zuciya da sauransu sai nake tambayar wani na ce wai zobe ne mai kala kaza mai kala kaza sai sannan sai a wannan lokacin yake cewa shi ne ma ga zoben ba ni kuma har ta karanta min da sauransu to irin wannan manhaja tana taimakawa kwarai matuƙa ka sarrafa wayar hannu
1: to ya ake yi da masu bukata ta musamman a wannan bangare wajen wayar musu da kai da kuma ganin cewa sun amfana da irin wa'annan manhajoji
0: to irin wannan program da muke a irin wannan gidan rediyo mai albarka shi yake taimaka mana mu ga mun isar da sakonnin ga kunnuwan su masu bukata ta musamman a karan farko wanda daga bisani idan sun tuntube mu mu kuma mukan dora su a hanya don kamar yadda na sha faɗa a duk wanda yake kusan mu'amala da su wa'annan wayoyin hannu mu baburin mu cewar sai kayi wani abu wanda za a ce kamar ta kai wata gaba a ka fara daga daidai matakin da kake da shi na na'urar idan ka mallaki wannan wayar hannu mu a shirye muke awa 24 za mu baka irin gudunmawar da ta kamata za mu nuna maka yadda za ka sarrafa ta cikin sauƙi don a satin da ya gabata akwai wani bawan Allah da tun daga garin Itas Gadau na jihar Bauchi ya tuntuɓe ni na ba sa shawarwari kuma ya zo ya mallaki wayar na kunna masa magana na saita masa yanzu haka muka dan tattauna da shi ya ce min yana so ya shiga kaza ya shiga wuri kaza idan yana so ya yi kaza ya zai yi sai na karanta masa na gaya masa kuma sai ya yada daga baya ya ce min kwarai hakan
1: ya masa wani harin kenan yana nuna cewa akwai mutanen da suke cikin karkara sosai wa'anda har yanzu su waye da ma ayyukan da ita wannan babbar waya
0: kwarai da gaske
1: kuma an yi ta ne domin su
0: kwarai da gaske da kuma hakan yana kawo koma baya ga murayewar masu bukata ta musamman masu yawar gani tunda yanzu akwai manhajar da za ta iya karanta maka kuɗi kaga ba ka da buƙatar sai ka nemi wani ya taimaka maka wanda hakan zai ja kuma ƙiya ko ka shiga wani waje ko a samu ɓata gari su cutar da kai ta hanyar karɓar kuɗin da ba shi ya kamata su karɓa ba to kaga idan har kana amfani da ire-iren wa'annan manhajoji zai taimaka maka kwarai
1: haka da wajen sayayya da
0: wajen sayayya
1: amara da kuɗi
0: yawwa sannan kuma akwai idan ka kalli bangaren abin da ya shafi tare ne ka da muke zuwa wani lokacin ba a tanadi abinda ake cewa braille domin kai ka karanta ba wannan takarda da za a raba
1: ya raba wa kowa ita kai ma za a ba
0: ba ka da buƙatar sai ka ce wa na kusa da kai karanta menene ajandan nan a za ka zaro wayar hannunka akwai software da muke cewa Outlook in dai ka saita mata takardar za ta ce maka takardar ba ta yi daidai ba karkata dama karkata hagu to ba ta sama har sai ta daidaita yana zama daidai ba ka da buƙatar sai ka danna ta ɗaure hoton ta kai dai za ta ɗaure hoton
1: to
0: inda ta tabbatar ta yi a yankin takarda
1: ta dauka daidai a
0: dukkan kawai za ka dauki hoton ta daga nan kuma sai ka rubuta ha karanta maka ba na manta lokacin da ne downloading application din a bakin wani shago ne da na shiga ciki ina kokarin na sarrafa wannan application kawai sai ni ya hau karanta min wani abu daban sai ni kuke karanta nan nace ah me ya kawo kuma kaza kaza a cikin wata sai ci ah ai shagon nan da muke tsaye a jikin shagon aka rubuta wannan abin nace ah to ta dauki hoton abin da yake
1: fuskan shagon fuskan shagon
0: kaga ke nan idan wani shiga market kaje a madan ka nemi lawyer da ni na ga da zata sai ya nuna maka nan bangaren yanka zai nan ban kawai ka zaro wayar hannunka
1: wannan
0: kamera wayar kana haska mata duk abin da ya girma ba abin da ya shafi rubutu musamman na yaren turanci zata ga maka wannan kaza ne so hakan yana taimakawa kware matuƙa wanda bana manta mun je taro ya miye mun masu lawyer da ni muna zauna a hotel ni ne na sa wayar hannuna na tantance mana certificate din da aka ba mu ga baki ɗin ta hanyar amfani da wannan manhaja a garin Dutse abin ya faru wanda ya kawatar da yanzu da dama wasu a lokacin suka yi downloading wannan application din domin samun damar yin amfani da shi
1: a bangaren da ya shafi harsuna ana ganin har yanzu akwai kalubale kan wanda aka ambata cewa har yanzu mutanen mu ba su da wata kirkireriyar fasaha da za su tsumbula Hausa a cikin yadda idan an tashi yaran ga waɗanda ba su fahimci turanci kai tsaye ba za su iya fassara musu wannan turancin din su fahimta da Hausan yaran garin su wanda umma wani jawabi suke buƙatar za su yi da yaran nasu za su amfana wannan kokari ake akan wannan da bangare
0: to kokarin dai da muke yi gaskiyar magana shine kiraye kiraye ga waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan bangare ta hanyar su shigo tunda kamar yadda ka faɗa akwai wasu manhajojin da ba su da yawa kwarai matuƙa amma dai suna da wani tanadi na abin da ya shafi yare da kamar misali Hausa amma zaka ga Hausar bata inganta ta yadda kowa zai gane ba misali idan Hausar Kano da Hausar kasar Sokoto kila ko ta Zamfara ko ta Katsina za su ga akwai bambanci abin da ya shafi yanayin bayanin da sauran su so da irin wannan muke ta kira ga al'umma musamman wa masu ruwa da tsaki wajen ganin cewar a shigo a samar da ire-iren waɗannan idea ko kuma basira da za a yi amfani da su waɗannan manhajojin ne yanzu ya gani idan ka maida wayarka ta koma abin da ya shafi harshen Hausa shi abin maganar baya iya karanta yaren harshen Hausan da kyau na ɗaya kenan sannan na biyu kalar Hausar da ake amfani da ita ba ga wata ma idan ka shiga wani bangaren ba za ka taɓa gane me ake nufi da ita sai dai ka yi wani abu don gaban misali akwai bangaren da ake cewa kamar delete sai ta rubuta share to ga in ka danna share bare mutum zai yi delete ne ba tare da ya sani ba wanda kuma idan da a ce Hausar mu ce musamman mu ta nan arewa maso yamma za a iya cewa gogewa ko wani abu da ya kamar haka to akwai buƙatar a shigo musamman manya-manyan jami'o'in mu masu albarka bangaren sashen yarurruka su shigo domin ganin an ba wa su waɗannan kamfanoni wanda tunanin tattauna abin da ya shafi bangaren matsalolin ma da ake fuskanta ta hanyar su waɗannan kamfanoni domin su samu su inganta ayyukan su domin kowa ya mura ya amfana a matsayin kan yau
1: akwai Professor Abdullahi Uba Adamu yana ɗaya daga cikin da ƙirƙirin manhajar yin rubutu da harshen Hausa a yaren kwamfuta kuma ana amfani da shi a wajen rubututtuka wanda aka karɓa a duk duniya baki ɗaya musamman a abin da ya shafi rubuta maƙaloli da kuma bincike da yaren Hausa akwai wani yunƙuri da ake yi domin tuntuɓar irin su da kuma sashen technology na jami'o'i da makarantun kwalejojin fasaha wanda ya shafi ƙirƙira da kuma samar da ingantaccen yaran da za a yi amfani da shi ga masu buƙata ta musamman irin wannan manhajoji ko kuma babu
2: to alhamdulillah wannan yana daga cikin gabar da aka tattauna mai muhimmanci a taron da ya gabata sakamakon ita wannan rana ta World Assistive Technology Day an gano cewar ba iya abin da ya shafi yarurruka ba da yawa su na'urori da fasahohin da muke amfani da shi masu ruwa da tsaki ba su cika shigowa musamman mu na nan yankin cikin wannan al'amarin ba wanda hakan ya ja muka gano cewar akwai wato buƙatar a shigo da su waɗannan masu ruwa da tsaki misali kamar irin su yadda ka faɗa Professor Abdullahi Uba Adamu da ainihin wakilai daga bangarorin abin da ya shafi computer science department na makarantunmu kwalejojinmu da suke musamman a nan jihar Kano wanda hakan muna ganin zai taimaka kwarai matuƙa domin mun sani cewa kamar in ka dauki jami'ar Bayero suna abin da ake cewa software development a duk ƙarshen wato zangon karatu na dalibai wanda hakan idan da za mu gaya musu cewa ga kalar abin da muke da bukata to idan suka sa dalibai suka yi wannan abu kwarai zai taimaka mana tunda wasu daga cikin wa'annan manajoji da nake fada ba kyauta ake download din su ba sai ka biya misali kaman job access with speech na sha fadi jobs yana nan ga wanda yake son gani akwai shi a seated akwai shi a irin su jami'o'i na kamar jami'ar Bayero bangaren masu bukata ta musamman da ga cewa iya wannan manhajar tana kai kusan dala 90 a baya bayan nan da na cika wanda dala 90 da ga ya haura 100,000 iya fa manhaja kenan wanda kuma dalibi da yake a jami'a ko yake a college zai iya yin irin wannan manhaja da ake magana kaga kenan da za a samu abin da ake cewa competition wannan ya kirkira
1: wannan ya samar da nashi wannan ya samar
2: kwana kadan za a samu wa'anda za mu iya amfani da su ba tare da an samu wata matsala ba kamar shi wannan na karanta kuɗi shi ma sai ka biya za ka yi downloading din shi akwai ire-iren su da dama wanda inda za a samu shigowar su irin wa'annan bangarori na su professor Abdullahi Ubaya da mu da sauran jami'o'inmu musamman bangarorin na'ura mai kwakwalwa hakan zai taimaka mana kwarai matuƙa domin a samu sauƙin rayuwa ga mai bukata ta musamman
1: to watakila wannan ya zo kan wata gaba da watakila dole sai an samu dama an ziyarci irin wa'annan ɗalibai domin tattaunawa da shugabanninsu don su samar da kyakkyawan yanayi na tattaunawa ga da kuma ba su wa'annan shawarwari musamman idan da a ce misali yanzu a shirya wata tawaga da za ta sami shugabannin dalibai na bangaren da ya shafi na'ura mai kwakwalwa da kuma fasahar zamani watakila a tattauna da su daga nan ne za a saka musu wannan kaimi cewa lallai zai taimaka musu kwarai da gaske wani ya fara tunanin in ya tashi kammala karatu ga ma bangaren da zai dauka watakila kuma ma hanya ce ta samun arzikinsa da Allah zai iya kokarin samar da irin wa'annan ko haɗin gwiwa na mutane biyu ko uku wa'anda za su iya samar ko a ƙashin kansu watakila wannan ya zama musu wata hanya ina ganin watakila daidai wannan gaba balan Hamza ina ganin a samar da wata dama da za ta sa a tuntuɓi su ɗalibai wanda suke sashin na'ura mai kwakwalwa misali muƙaddara za mu fara da jami'ar Bayero idan muka fara kuma za a kan New Model tunda su ma makaranta ce ta kimiyya da fasaha ce to duk wa'annan sai mu ga yaya za mu kalle su so su biyu a jihar Kano watakila tare da haɗin gwiwar wa'ansu daga cikin malamansu da kuma wa'anda suke da ruwa da tsinci cikin al'amuran samar ko ƙirƙirar manhajoji watakila su fara tunani ta wannan ɓangaren la'allah rashin tuntuɓawa ko kuma rashin ilmantarwa ko wayar da kai yana iya haifar da tasgaro da kuma rashin ƙwarewa ƙwarewa da gaske wajen samar da cikakken bayanai akan abin da ya shafi yadda masu kankansu za su tafi su abin da suke kallo kullum wa'anda suke gani ko suke ji su ne kawai a gabansu alhali za su iya yin wani aiki kuma wanda ya shafi ɓangaren wa'anda suke da wata larura wanda wannan ya ba da dama za su iya bunƙasa tunaninsu ta wannan ɓangaren kaga za a samu mutane masu yawa ƙwarai da gaske da za su shigo cikin tallafawa hanyoyin masu buƙata ta musamman a jihar Kano baki ɗaya ban sani ba a daidai wannan gaɓar wato ma'aji lokaci da yaushe ya kamata wannan abin ya faru kuma wa da wa za a tuntuɓa wannan su ne abin da ya kamata mu ajiye amala wanda idan mun fita ya zama cewa sauran wa'anda suke jin mu daga kowane ɓangarori ɓangaren masu bukata ta musamman da ɓangaren masu ruwa da tsaki malaman da kuma su ɗaliban kankansu mu ji cewa kowa zai iya ba da gudunmuwansu muna so ne mu samar da wata mafita wanda in shekara mai zuwa ta zagayo yayin wannan biki kamar yadda kowace ƙasa take samar da ci gaban ta kuma ta nuna wa al'umma to ya kamata mu nuna wani abin da za mu yi alfahari da shi a mazaunin an samu canji daga wannan shekarar zuwa wata shekarar ana bar shi inda kafin shekaru biyu ko uku zuwa biyar la Allah wani ya sake muni tunani wanda zai je mu sake bunƙasa za a kirga masarori ba ma so mu zo wajen nuna na'urori masu kwakwalwa da kuma manhajoji mu dinga nuna na mutanen waje wanda mu ba mu muka yi su ba
2: kuma bugu da ƙari shi wannan project da ake yi yawanci a makarantu ana so a yi shi ne wanda zai zama mai amfani
1: wannan zai zama mai amfani ga al'umma
2: to kaga wannan shi yafi komai amfani
1: yanda ka tallafa rayuwar masu bukata ta musamman kuma ka samar da wani abu da za a alfahari da kai wataƙila ma har idan ka je nunawa a wuraren da za a yi bikin nuna fasahohi da bunƙasar tattalin arziki wataƙila za ka ga kai naka ya zama wani sabon abu kuma sabon abin da za a iya karɓa wannan ka ga wani abu ne wanda yake mai ci ƙwarai da gaske nakan iya tuna wata ɗaya daga cikin masu kawo ziyara daga ƙasashen waje ni na zagawa da ita cikin garin Kano muka zazzagawa da ta zo daga Kenya abinda take gaya min shine duk inda na san an yi wani abu wanda ya shafi na gargajiya ba abin da ya shafi da turi ba to shi kawai take so ta saya domin ta yi alfahari da cewa ta zo ta sayi ga abubuwan da mutanenmu suke yi wanda kuma shi ne abin da za ta yi alfahari misali wurin da ake yin saƙan zani da irin abin da ake yi na ƙwarya duk wani abu da ya shafi ƙwarya irin kayan gargajiya na bahaushe irin su mafificin na duk wa'annan abubuwan da suka shafi irin wa'annan to irin shi take so wanda mutanen mu ne suka yi shi daga kayayyakin da muke amfani da shi na gargajiya so kaga wannan tana nuna maka ƙwarewarta da son a yi abin da ya shafi al'ada kuma da son ƙasa cewa wannan wani abu ne da za a alfahari da shi ba wai abin da wani ne ya yi kawai za ka sake jikinka kawai ka tafi kai ta faman da nemansa ko kana kashe kuɗi a kansa ba tare da cewa kai ne ka yi shi kuma kai ba ka da fasahar da za ka iya tunanin wannan ne ka ga duk waɗannan su ne daga cikin muhimman abubuwa so yana da kyau ƙwarai da gaske mu kafa lokaci mu sa yau mu tabbatar da cewa an kai wannan ziyarar domin a fara bunƙasa tunaninsu domin wani lokaci rashin kai ziyara da kuma rashin buɗe musu ƙofa su ma fahimci halin da ake ciki yakan sa da su kasa bunƙasa tunaninsu ta wannan ɓangaren wani kuma wataƙila yana da irin wannan tunanin yanzu idan ka je ka ƙara masa ƙaimi ka ƙara masa ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske zai kama tunani a kan wannan abin da ya shafi wannan ɓangare to ga wanda suka riske mu a yanzu muna tattaunawa ne tare da Malam Hamza Fage ɗaya ne daga cikin masu buƙata ta musamman ɓangaren da yake da larurar gani wanda kuma a halin da muke ciki muna ɗaurawa ne kan batun da ya shafi wato amfanin na'ura da manhajoji fasaha na ƙirƙirarrun fasaha ga waɗanda suke da buƙatu na musamman ma kuma da aka gabatar da bikin a ranar 4 ga watan 5 ɗin da watan 6 nan da ya gabata a ɗakin taro na SAS da ke nan cikin birnin jihar Kano a Malam Hamza Fage akwai batun da ya shafi ƙorafe-ƙorafe na waɗanda suke da buƙata ta musamman a ɓangaren da ya shafi ƙungiyoyi da kuma gwamnatoci cewa har yau ɗin nan ba mu ji an ware wani sashi a sashin a ɗakin ilimi na karatu na jihar Kano wanda masu buƙata ta musamman su ma za a ce ana yi da su ba ban sani ba wanda kira za ka yi a wannan ɓangare
2: to a daidai wannan gaba ya zama wajibi ne kira ga ita uwa uba gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki domin ya kamata a ce kowa yana da wani abu da ya shafi kulawa ta musamman ga mai buƙata ta musamman a cikin dukkanin al'amura da zai yi tunda kamar yadda aka sha faɗa masu buƙata ta musamman mu ma al'umma ne kamar kowa yadda kowa yake iya fitowa ya kada ƙuri'ar zaɓe mu ma muna yin wannan yadda kowa yake da haƙƙi a matsayinsa na mai lafiya a ƙasa da jihohi da ƙananan hukumomi mu ma muna da wannan haƙƙi ƙila har da wani ƙari ma a matsayinmu na waɗanda Allah ya jarabe mu da buƙata ta musamman amma za ka ga mafi yawancin lokuta ko tun daga kan gini da shiga wuraren
1: gaskiya
2: ba a yi tanadi na abin da ya shafi wucewar mai buƙata ta musamman ba musamman wanda yake amfani da wulciya kuma za ka an dora wasu abubuwan da za a iya amfani da su a kila hawa biyu ne ko na ɗaya ko na biyu wani abu da ya kama da haka ko kuma a'a an tanadi kayayyakin amma kuma ba a kula da kowane bangare na mai bukata ta musamman misali kamar yadda muka sha faɗa mai larurar gani idan aka samar da littattafan braille yana taimakawa kwarai matuƙa tunda mafi yawancin lokuta idan saurare kai wata kalmar yadda ake rubuta ta zaka iya fadarta a baki amma yadda ake rubuta ta baka sani ba kun saurara kai da kunne a matsayin audio amma idan wannan braille ne ka shafa zai taimaka maka ka gane yadda ake rubuta wannan kalmar kuma za ta fi zama a kwakwalwa
1: to tun kafin mu fara ba da layin kira wata kila ga wani yana kokarin shigowa ba mu sani ba Assalamu alaikum
3: Assalamu
1: alaikum salam da ya muke magana ne cece gudun murki kin ji shirin da muke yi na'am
2: so kaga kenan idan an samar da ire-iren wa'annan zai taimaka kwarai matuƙa zaka ga an samar da kamar abin da ya shafi ɗakin karatun da muke magana akwai na'urori masu kwakwalwa amma babu tanadi na kila abin da muke magana na software mai magana wanda za ta bawa mai larurar gani dama ya
1: je wanda zai je wajen ya zauna ya yi karatu
2: idan ka kalli kaf fadin jihar Kano zaka ga babu wani waje da aka kebe wanda aka ce wannan na mai bukata ta musamman ne wanda zai je ya koyi abin da ya shafi na'ura mai kwakwalwa nan a gwamnatance wanda da haka muke ta kira kowane mataki na karamar hukuma na jiha da na kasa a samar da ire-iren wa'annan santoci wanda za su taimaka kwarai matuƙa al'umma masu bukata
1: musamman a babban ɗakin karatu na laburarin Muhammadu Murtala
2: tunda za ka ga akwai sashi-sashi daban-daban a wannan wurin kuma akwai isasshen wurin da za a iya
1: samar da ɓangaren da ya shafi masu larura masu bukatu na musamman
2: zai kawo ci gaba kwarai matuƙa da buɗe damammaki ga masu bukata ta musamman
1: daga ko ina idan sun taso sun san cewa suna da wurin yin karatu kuma suna da tanadi gaskiya ya kamata shugabannin da suke lura da wannan bangare su ma su kalli wannan wani korafi ne na musamman su ma da waɗanda suke masu bukatu na musamman

0: da gaskiya wajen yin amfani da na'ura mai kwakwalwa, wannan kuma yana sa mutanen mu su ji zafi kwarai da gaske, musamman waɗanda suke fita tarurruka zuwa irin wurare jihohi, makwabtan jihohi da sauransu. Akan kalli wa'ansu idan sun zo daga kudu sukan yi amfani da na'urorinsu ne na masu kwakwalwa ba tare ma da duba wata takarda ba, sun ma wuce wannan wajen tuni, kuma abinda gwamnatoci suke musu tanadi suna musu tanadi waɗanda suke ƴan tsirarru ne fa, da in an yi musu ɗaki ɗaya a ɗakin karatun nan ya ishe su, ya wadatar da su wanda za su iya gudanar da kowane irin nau'in bincike da kuma karatu da kuma sanin halin da ƙasa take ciki.
1: Yanzu ƙaramin misali, idan ka kalli group na WhatsApp da muke da shi na masu larurar gani, adadin da ake da shi na ɓangaren kudu da arewa, zaka ga cewa na ɓangaren kudancin ƙasar nan ya ninninka na ɓangaren arewaci,
0: ba kuma
1: amfani da
0: an ɓoye waɗannan manhajoji.
1: Haka za ka ga mu duk yawanci, mafi yawancin lokuta ba mu cika samun damar yin amfani da ire-iren waɗannan.
0: Ka san mafi aksari mutanenmu suna jin tsoron tun da za a yi magana ne da Turanci da so da dama, kuma wajen yin rubutun da Turanci watakila akwai kula sosai, la'alla ko shi ne ɗaya daga cikin tsoronsu.
1: So ta yiwu, sannan kuma kaga wannan gabar, to inda wannan ne ai za a iya magance shi a matakin duk daga makarantunmu, a tabbatar an ba su masu karatu musamman ɗin ilimin da yake
0: da dace,
1: kuma a sa su a hanyar amfani da su wannan fasahohin zamani wanda hakan zai taimaka kwarai.
0: To kamar yadda muka ambata, wanda zai iya ba da gudunmawa zai iya shiga, da zai iya shigowa ta 0707795239 kuma za a same mu domin ba da gudunmawa insha Allah ta'ala. Malam Hamza, bangaren da ya shafi kungiyoyi masu zaman kansu, ana ganin har yanzu akwai maimaitin ayyuka da ake ta faman yi,
2: haka
0: ana ta faman maimaita ayyuka, yau a ce ilmantarwa, gobe a ce wayar da kai, jiya a ce wayar. Har yanzu kungiyoyi masu zaman kansu ba su fara kallon yanayin yadda za su fara samar da irin waɗannan ci gaban da ya shafi bunƙasa rayuwar masu buƙata ta musamman, don dogaro da kai kuma a ga alfanun wannan abin kai tsaye ba. Ban san aina gizo yake saƙa ba.
2: To mafi yawancin lokuta kamar abin da ya shafi ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu, wanda kamar yadda na faɗa tun a farkon shirin nan, irin su cibiyar CTOT, za ka ga cewa suna kallon abin da yake a ƙasa a cikin al'umma ne. Misali yanzu idan ka ɗauki namba na personal disability masu bugare da musamman da suke a jihar Kano, har zuwa yanzu idan ka cire cibiyar CTOT, babu wata cibiya da take mai da hankali na abin da ya shafi wannan ɓangare na fasahar zamani, wanda kuma ƙoƙari ake ta yi yanzu a shirye-shirye da ake yi a rediyo da sauran workshop ko wani taron ƙara sun juna sani, ƙoƙari ake masu bugare da musamman din masu fahimci akwai waɗannan tanade-tanade, tunda idan an fahimci cewa akwai wannan tanade-tanade zai taimaka a samar da wani bigire kuma wanda za a zo a dinga yin wannan horo na abin da ya shafi wannan ɓangaren fasaha a aikace, wanda kuma tuni ita wannan cibiya ta yi nisa wajen kafa wannan ɓangare kamar yadda Musha faɗa, kuma tana ba da horo. Don yanzu haka na baro ana bawa aƙalla mutum 50 masu bukata ta musamman daga kowane ɓangare abin da ya shafi abin da ake cewa digital safety da kuma hygiene, na abin da ya shafi amfani da fasahar zamani. Mafi yawancin lokuta ana ganin cewar akwai matsaloli na satar account na mutane, ko a cuce ka ko a damfare ka ta na'ura mai kwakwalwa. So ana wayar da kan masu gara don zama irin wannan hanyoyi, kuma ana nuna musu sosai. Yanzu haka ana gabatar da shi, wanda kuma za a ci gaba da gabatar da shi. Bugu da ƙari kuma akwai shi ma sabon project da ba a fara, wanda shi ma zai kalli wannan ɓangarori. Don haka sai muke ganin cewar akwai buƙatar sauran ɓangarori na ƙungiyoyi masu zaman kansu a shigo, musamman ga wakilai daga Jami'ar Bayero, irin su wannan shiri na wani zomo da yake a Rahama Radio. In dai an tuntuɓe ku, to za a iya samar da wani bigire da za a zauna a tattauna ina asalin matsalar take. Bana mantawa kamar satin da ya gabata ɗin an ambaci cewa da yawa 'yan kasuwa

0: manoma da suke order na computer mutum ba sai computer order computer sama da guda 2000 amma ba zai suwo abin sauraro na ji ne mai bukata ta musamman ko kwaya daya ba bayan kuma ga wani tanadi da aka samar na bada tallafi na shigo da ire-iren wa'annan kayayyaki domin masu bukata ta musamman ba wanda an tattauna rashin sanin ire-iren wa'annan tanadi-tanadi shi ya zama kila yan kasuwanninmu ba su da sha'awa da sauran kungiyoyinmu masu zaman kansu ba su ma gane ina aka dosa ba wanda bayyanar ire-iren wa'annan matsaloli da kuma tattauna su zai taimaka kwarai matuƙa domin a ga dacewar ayi kuma ina mai bada shawara a dinga tuntubar cibiyoyi kamar irin su cibiyar da take bangaren ilimi masu bukata musamman a jami'ar Bayero irin bangaren cibiyar CITED da sauran kungiyoyi na masu bukata ta musamman domin jin menene abin da ya kamata menene abin da ya dace kuma menene abin da ake da bukatar shigowar kowane bangare a daidai wannan lokaci
1: a jihar Kano an kalli sama da shekaru 30 zuwa 40 da suka wuce kungiyoyin masu lalurar kafafu wato su ne kadai suke da wani sashi da suke nuna fasahar su a zahiri wanda kuma suna bada gudunmawa ne a bangaren da ya shafi kansu da kansu wajen kere kekuna da kuma fasahar da suke amfani da ita wajen rage wa kansu nauyin tafiya har yanzu sauran bangarorin ba a ga wani ci gaba da suka kawo ba wajen kirkirar irin wa'annan na'urori su ma a bangaren su idan muka dawo daga daukar waya watakila za mu ji menene abin da zaka dora akai
0: haka
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. To barka daga ina kake kira kuma wace gudunmawa ce da kai? To barka wace gudunmawa ce zaka bayar?
2: Abin da ke cikin gudunmawar Hamza dan gare da training da yake ana yi a cikin. Training ya daukar ne ne su kungiyoyi suka dauka kokwa mutane na su gane musamman su suka yi a kan kansu. Wannan shi ne kuma daukar nauyi a kai zuwa da lokaci za a iya sabunta aikin wannan shi ne a cikin cikin ba.
1: To Malam Hamza ka je
0: wannan horo da ake yi na daidai wannan lokacin na mata ne zalla wanda kuma an samu tallafi ne daga wasu kungiyoyi haɗin gwiwa ne wanda kuma insha Allah akwai sauran bangarori da za su biyo a ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da su Twitter da sauransu za mu ci gaba da posting na damammaki na irin wannan horo sannan kuma wannan horo da ake yi ba a karbar ko kwandula a cibiyar CITED ga mai bukata ta musamman ko ma ba mai bukata ta musamman ba CITED ba ta karbar kuɗi wajen ba da horo musamman abin da ya shafi ci gaba na al'umma kwarai matuƙa.
1: Wato abinda ɗan ƙarin hasken shi ne idan dama ta samu gurbi ake bayarwa mutane su cike domin su halarci wannan taro mafi aksari abinda sita take shine daga inda kake zaka kawo kanka wurin koyon wannan ilimi
0: haka
1: ita kuma zaka baka wannan ilimi kyauta wanda in kuɗi zaka bada kuɗi maɗuɗai to amma kasancewar ana samun gudunmawa da tallafi daga waɗansu ƙungiyoyi to shine suke bada iya yawan abin da za su iya ɗauka
0: ko
1: sai a kalli buƙatun a kuma yi shi daidai gwargwadon wannan buƙata don haka lallai mutane su zama a cikin shiri waɗannan shirye-shirye da ake sauran ƙasashe da sauran wurare sun ci gaba ƙwarai da gaske sun ma wuce wajen yanzu ana koyar da kai ilimin yadda za ka kare asusun ajiyarka ta hanyar kutsawar ɓata gari domin su raba ka da shi akwai ban mantawa a wancan satin da ya gabata ɗaya daga cikin makwabtana yana tafiya tsautsayi wallahi aka ɗauke masa waya kafin ka ankara an turo masa kuɗin wani ne a ciki ya turo akan za a yi masa sayayyan kaya wajen sama da kuɗaɗe kusan 500,000 wallahi kawai kafin ya ankara
0: an kwashe
1: waɗannan kuɗaɗen tas an haɗa shi rigima da waɗanda suka turo kuɗi to suna can suna maganar an turo kuɗi shi kuma yana nan yana maganar an sace masa waya da sauran abin da ya shafi haka
0: sai
1: kaga kuma kuna da damammaki da yawa za a koya muku hanyoyin da za ku bi domin ku tare asusun ku da kuma tare kimar idan abin ya faru ne za ku yi a cikin gaggawa
0: to da koda dauka
1: aka yi ko da dauka aka yi
0: amma
1: kai da sabon maka ta asa wata kila ka rage waɗansu matsaloli
0: so
1: da wayar makwabcinka ko wayar abokinka da gudu
0: haka
1: kowa ya ce ta wani wanda kuke tare da shi ba sai ma ka san shi in dai zai taimaka maka
0: ya ba hikimomin da zaka
1: yi hikimar da zaka yi nan da nan
0: ka kare kanka
1: ka tare asusunka ba tare da ka samu wata tasgaro da cikin abincin Allah to malam zai komo kan batunmu na an kalli sauran kungiyoyi na masu bukata ta musamman a jihar Kano har yanzu ba a ga sun kafa waɗansu cibiyoyi domin nuna fasahar su da kuma kare ɓangaren su ba kamar yadda masu lalurar ƙafa suke kare kansu da kuma bunƙasa harkokin da ya shafi sana'o'insu.
0: To ka ga kamar misali kamar yadda ka faɗa ɓangaren na masu lalurar ƙafa suna da cibiyoyi sanannu wanda kowa ya sani da ire-iren fasahohin da suke yi ba ma iya ga su amfanin karan kansu ba har ma da amfanin sauran al'umma tunda za a ga suna yin kofofi runduna da liluka da sauransu
1: daga shata kai sun fara ƙirƙirar
0: mota ko a satin da ya gabata an samu wanda ya halarci taronmu wanda ya zo da wannan mota da ya ƙirƙira kuma mai lalura ta ƙafa ne to kaga kenan akwai ci gaba a wannan ɓangare duk da su ma suna fama da wannan matsaloli tun daga ci har sai lasafta da sauransu a wannan taro amma za ga sauran ɓangarori na masu lura da musamman kamar idan ka kalli ɓangare na abin da ya shafi abubuwan da muke iya kafa cibiya a kai ba zai wuce Braille ICT Center ba misali
1: kawai da yana ilmantarwa ba
0: ilmantarwa
1: har yanzu ba a fara akwai a Yobe na ga akwai yaron da ya kirkiri wata sanda wacce da wannan sandar da ake tafiya ya saba mata na'ura ya saka wadda hakan yana bayuwa zuwa ga cewa idan yana cikin tafiya idan ya zo jikin wani
0: gini
1: zai vibrating wato zai kada hannunsa don ya fahimci cewa yanzu fa ya zo jikin wani gini
0: to ire-iren wa'annan sune
1: har yanzu mu a jihar Kano ba mu fara ganin
0: irin ba mu fara wannan ba kuma hakan ya samo asali ne da ire-iren yadda gwamnatoci suke ba mu kulawar da ta kamata akwai buƙatar a ce an ba da horo ƙwarai matuƙa kafin ma a san yadda ba idan mafi yawanci waɗannan waɗanda suke koyon abin da ya shafi walda na masu lalurar ƙafa za a ga da yawansu wasu ne suka riga suka koya don haka suke koyar da sauran suke kafa cibiyoyi amma mu za a ga manyan namu da suka gabata a baya kusan yawanci sai da suka samu damar fita ƙasashen waje ko ƙasashen kudancin Najeriya sannan suka samu damar samun wannan ilimin wanda mu kuma yanzu ba mu da ire-iren wannan damammaki domin Allah ya ji kan Professor Jibril Isa Dishu wanda har ƙasar waje ya je ya yi karatu kuma ya zo da facilities na abubuwan da ya shafi na'urori da sauran fasahohin zamani wanda suke masu tsadar gaske to ire-iren waɗannan ƙalubalen su suke ja kusan ɓangaren masu yawon gani za ka ga babu samun wannan cigaba tun idan yau kamar cibiyar mariri wadda a da ake gabatar da sakoki na haɗa jaka na haɗa abin da ya shafi abin zama kujeru da sauransu yanzu ba ta aiki kwata-kwata babu ma wannan cibiya so ire-iren wannan za ka ga cewar mu na baya-bayan nan ba ma mu iya wannan sakar ba da duk mai lalurar gani ga gani za a ga ya iya sakar hannu
1: musamman mata suna sassaƙa abubuwa da yawa
0: to yanzu in kana son koyar wannan sakar sai ka je kamar jihohinmu musamman da suke kamar kila kudanci domin ka koyi ire-iren wannan sana'o'in wanda ko da an koyo an dawo saboda rashin jari da rashin kulawa sai kaza ilimin ya tsaya ga iya shi wanda yake amfani da shi kuma ya samu rasa wannan ilimi baki ɗaya
1: to ban sani ba wani kira za ka yi dangane da abin da ya shafi su masu sauran ƙungiyoyi da su fara ƙirƙiro fasahar su suma tasu ta gudan kansu domin ganin sun rage wa kansu ɗauna musamman ƙorafe-ƙorafen da aka yi na cewa mafi aksari irin waɗannan na'urori suna da tsada sai an kawo su daga ƙasashen waje kuma har yanzu waɗanda suke da kuɗi waɗanda suke kawo irin waɗannan na'urori ba ma sa zuwa bangaren da ya shafi masu bukata ta musamman wannan da yasa kayayyakin suke yin tsada yanzu akwai abubuwan da idan ana nema sai dai a ce a jira a kawo daga Lagos ko kuma a jira sai an kawo su daga kasashen waje
0: so sai
1: kuma a bangaren da ya shafi kawo irin wannan kayayyakin gwamnati ta riga ta tanadi bangarori da dama waɗanda duk wanda zai kawo irin wannan kayayyakin certificate kawai zai je ya nema a ma'aikatar kuɗi da kididdiga ta ƙasa wanda idan aka samar da wannan takarda za ta bashi damar kawo irin wannan na'urori musamman bangaren da ya shafi masu bukata ta musamman wanda ba sai an babu maganan cajin kudaden fito da sauran abubuwan da ya shafi wa'annan to wani kira za ka yi su ga wa'anda suke tun daga shi mun fara samu a Bauchi wani ya kirkire
0: sosai
1: a hannun da zai dinga yin magana da wanda suke da larurar ji
0: sosai
1: ga yaro dan karami wanda bai wuce shekara 12-13 ba a Yobe ya kirkire sanda da wata tallafa wa
0: gani
1: to kenan menene dalilin da ya sa su mutanenmu a jihar Kano an ce Kano ko da me ka zo an fika ya aka yi waɗansu suka fi yan Kano kuma a wannan bangare
0: to kira da zan yi zai kasu kashi uku ne kiran farko ga mu kanmu masu bukata ta musamman din na kowane bangare tunda idan ka kalli bangaren masu laurar kafa gashi sanin kowa ne ya san
1: tsira
0: haka idan ka kalli masu laurar ji akwai center guda da ka tabbatar wannan in ka je wannan yankin za ka same su kuma sana'a suke yi a wannan bangare amma za a ga babu center ta mai bukata ta musamman bangaren laurar gani wanda za ka je ka tabbata shi yana sarrafa wata na'ura ko wata fasaha wanda zai samar da karan kansa kudin shiga kuma ya dogara da karan kansa to ya zama wajibi ne kira ga su masu bukata ta musamman din na kowane bangarori da ba su da ire-iren wannan ci gaba da a shigo a samar da irin wannan ci gaba musamman ga su shugabannin mu manya zuwa ga mu ƴan ƙanana-ƙanana a samar da ire-iren wannan tsararruka haka kuma kira na biyu zai tafi ne ga al'umma al'umma ku shigo ku ba mu haɗin kai tunda mabiyanci na gida wasu suna da wannan idea din amma wurin da za a zauna a gudanar da ire-iren waɗannan fasahohi babu da za a ce akwai wani attajiri ko wata ƙungiya ta samar wa da waɗannan cibiyoyi ko waɗannan ƙungiyoyi cibiya a matsayin ta zo ta zauna ta gudanar da ire-iren wannan aikin to za a samu ci gaba ƙwarai matuƙa haka kira na uku zai tafi ne ga uwa uba gwamnati sanin kowa ne doka ba abu abin da ta bari a baya a dokar masu bukata ta musamman ta tanadi duk waɗannan abubuwa na abin da ya shafi koyar da masu bukata ta musamman sana'a kula da lafiya da sauransu so idan aka kafa wannan cibiya ko wannan hukuma ta masu bukata ta musamman muna sa ran za ta taimaka ƙwarai matuƙa wajen samar da wannan ci gaba ga kowane bangare na mai bukata ta musamman wanda kuma biyo bayan kafa waɗannan cibiyoyi muna sa ran wani abu da ya shafi barace-barace a kan tituna da masallatanmu ga masu bukata ta musamman zai zama tarihi da izinin layi da haka ya zama wajibi mai kira ga gwamnati da kuma abin da ya shafi bangaren wakili tunda za ga har yanzu ba mu da wakilci a cikin gwamnatin jihar Kano wanda kuma za ga sauran jihohi ko a baya wannan na ga kamar jihar Jigawa
1: ta
0: ware mutum akalla 4,000 wanda za ta dinga ba su naira 10,000 duk wata domin su ci gaba da karatun da suke yi su kula da lafiyarsu da sauran abubuwan da ya kama da haka wanda wannan fa muna da tabbacin karkashin jihar Kano suka koya a baya na haka akwai bukatar a kira gwamnati tana ta kokari an yi kokarin samar da ilimi kyauta ga masu bukata ta musamman da ƴaƴayensu a makarantun da suke na gaba da secondary da masu secondary din amma akwai bukatar a shigo bangaren abin da ya shafi bayar da aikin yi da su wannan cibiyoyi na sana'o'in hannu da abin da ya shafi fasahar zamani mu a shirye muke abin da ya shafi bangaren ba da shawarwari na yadda za a yi ga kuma wakilai daga jami'ar Bayero da sauran cibiyoyi na masu bukata ta musamman ko kula da iliminsu za su ba da shawarar da ta kamata ƙwarai matuƙa domin ganin an fitar da yan uwa masu bukata ta musamman cikin halin da ake ciki na bangaren
1: da ke cikin kalubalen guda biyu da suka rage shi ne batun da muke yi kullum cewa su ma waɗanda suke da bukatu na musamman a samar musu da mota da za ta dinga kai su makarantu daga unguwannin da suke haka zalika kuma shugabannin ƙananan hukumomi su mai da hankalin su ƙwarai da gaske wajen ba da allowance ga waɗanda suke da bukata ta musamman na wannan naira 2,000 ko 3,000 da ake tallafa musu
0: sosai
1: da ba wani abu zai yi ba dai a izuwa haka ce duk ƙarshen wata dai a dauki 3000 kuma wanda yake da wata fasaha bukata ta musamman da yake makaranta musamman wanda suke makarantar secondary
0: sosai
1: kuma da ta fara musu gura kware da discount da wannan abin ana yin sa kuma ana yi
0: sosai
1: yana ma cikin da tsarin da aka dauko tun
0: yana
1: azan
0: sosai yana
1: wanda ya kamata a ce ya tallafa a yanzu a yanzu haka a tabbatar da cewa inda za a tuntubi shugabannin makarantun tudun Maliki da sauran makarantu da sai ke kai yara masu bukata ta musamman akwai yaran da wallahi ba sa zuwa makaranta saboda wannan larura
0: sosai
1: kwarai da za su yi ɗauko ɗauyin su dawo da su makarantun su zo su ajiye su ba kawai
0: saboda irin wannan kalubalen
1: da suke fuskanta amma idan da a ce za a dawo da su a kuma tabbatar da cewa sun samu wannan dama to za su dawo makarantu kuma za a samu ci gaba da natija kwarai da gaske a cikin tsarin da ya shafi ilimin su da kuma tallafa musu a rayuwa dole na ganin da ji da kuma gani lokacin mu ya riga ya liske mu Malam Hamza na ganin dole sai dai mu daga aya kuma sai wani lokaci idan Allah ya kara kai mu
0: to masu sauraro Allah ya raya mu wani lokacin kuma muna godiya da ita wannan cibiya ta Rahama Radio da take ta kokari wajen tallafa masu bukata ta musamman Allah ya saka barka da Allah ya taimaki shugabancin gidan da ku wakilan da kuke kula da yadda al'amuran suke kasancewa assalamu alaikum
1: alhamdulillah madadin hukumar talabijin da kuma radio ta Rahama Radio da tsara dama domin tattauna dukkan masu bukata ta musamman domin ganin an cire su daga cikin halin da suke ciki sai kuma wasu sada mu da ku Alhaji Abdulrahman sai kuma ni shi da na gabatar na sai kuma shi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

ta ce labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gana shugaban Madagascar Colonel Michael Randriana. Yayin da za ku ji cewa majalisar dattawa na shirin gyaran kundin tsarin mulki daban ba da damar kafayen sandan joyi. A gefe guda yan bindiga sun buƙaci naira miliyan wato 100 kafin sako da cijin da suka je sulhu a Zamfara. Daga sassan duniya za ku cewa sojojin Amurka wato jirgin ya fado a kusa da mashigar ta Hormuz. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafiye ku biyo mu.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan rediyon Rama French Girl Umma. Wanda yau muke talata 23 ga watan Zulhijja na shekara ta 1447. Bayan jirfin halitta manzon tsira nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina sallallahu alaihi wasallam. Daidai kenan da 9 ga watan Yuni shekara ta 2026. Kana labarin yanzu da fari yanzu kuma sai gari sama ta mun jin cikakkun so da ke dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gana da shugaban kasar Madagascar Colonel Michael Randriana. Rubutani suka ce Randriana ya gana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fadar su dake Bila Abuja wata ziyara da ya kawo Najeriya. Tuna cikin watan Oktoba na shekarar 2025 karin tsada Andrin Rimi kwanaki kalilan bayan da sojoji suka karbi rigabar shugabancin da shi kuma tsawon shugaban kasar Andri Rajoelina yayi gudun hijira ya bar kasar. A gefe guda rautani suka ce kanar Andrin Rimi wanda ya jagoranci wata tawaga ta musamman a rundunar sojojin kasar yayi bore tare da shiga gangamin bore da masu bore suka shirya rakin jinin gwamnati kafin daga bisani sanar da cewa sojoji sun karbe iko da kasar a inda shi kuma tsohon shugaban kasar Rajoelina aka sauke shi daga cin rigamar kasar ta Madagascar. Ana kuma mataimakin shugaban kasa Kashi Shettima ya ce burin da Najeriya ke da shi na gina tattalin arzikin dala trillion 1 ya ta'allaka da harkokin kasuwanci da zuba jari da kuma manufofin sauyi a dukkanin matakan na gwamnati. Shettima dai ya bayyana haka ne a wurin bude taron zuba jari a jihar Lagos inda ya ce shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya hakura ya dauki alhakin sakamakon da ya biyo bayan turaren matakan da ya dauka bangaren tattalin arziki saboda kishin kasar nan. A cewar sa takurar wani abu ne da ke tsare da daukar tauraron matakai wanda ba dole ne su yi dadi ga waɗanda ake jagoranta ba tukwa da cewa su suka falfalo a gare su da kuma ƙasa baki daya. Mataimakin shugaban kasa ya ce makomar tattalin arzikin Najeriya ta dogara da samar da wasu matakai da za su ba da damar samar da kuɗaɗe da kirkire-kirkire da kuma haɓaka harkokin kasuwanci. Majalisar Dattawa za ta yi kuskure ma ga kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 domin samar da gurbin kafa a 'yan sandan jihohi a wannan makon. Masu rinjaye shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa sanata Fahim Bamidele ya bayyana kan yawa ta sanarwa da majalisar ta fitar a cewar sa za a mika kudirin kafa a 'yan sandan jihohi ga majalisun dokoki a jihohin Najeriya har guda 36 da zarar wato dan majalisar dattawa ya amince da kudirin kafa a 'yan sandan na jihohi. Sanata Bamidele ya ce dukkanin masu ruwa da tsaki a fadin Najeriya sun hada kai da majalisar dokoki ta kasa a wajen kafa 'yan sandan a matakin na jihohi. Hakanan ya ce majalisar ta ga dacewar tsame kudirin kafin 'yan sandan jihohi ta yi da amintuwa da shi ne daga sauran batutuwan da ake bukatar yi wa kuskure ma a kundin tsarin mulki na kasa saboda gaggawar da ta taso a fadin kasan nan. Shugaban ministan makamashi ta tarayya Joseph Tebe ta tabbatarwa da in Najeriya cewa za a fara ganin sauyi na cigaba a zahiri a bangaren samar da hasken wutar lantarki inda ya ce tuni gwamnatin tarayya ta fara aiwatar da sauye-sauye waɗanda suke da manufar magance kalubalen da ke da baibaye samar da hasken wutar lantarki da kuma rarraba ta a fadin Najeriya. Joseph Tebe ya bayyana haka ne jin kaɗan da kammala rantsuwar da shi a matsayin sabon ministan makamashi na tarayya a fadin shugaban ƙasa. A cewar sa gwamnati za ta fara aiki ba tare da jinkiri ba saboda yadda majalisar dattawa ta kammala sahalewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na ya rantsar da shi a matsayin sabon ministan makamashi a Najeriya. Hakanan ministan makamashi Joseph Tebe ya yaba wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu saboda yadda ya aminta da shi har ya bashi ma'aikatar makamashi ta kasa wanda ya ce gwamnatin tarayya ta nuna ashirin take ta samar da ingantaccen wutar lantarki kuma mai rahusa ga 'yan Najeriya. A wani labarin mitifi na daban kuwa matafiya mutum uku ne suka rasu a haɗarin jirgin ƙasa daga Itafe zuwa Wariya jihar Delta. Hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta tabbatar da cewa tuni tawagar jami'an ceto da kuma hukumomin da ke da ruwa da tsaki suka isa wurin da jirgin ya yi haɗari tare da ba da agaji ga matafiya da haɗarin ya rutsa da su. Shugaban hukumar kula da sufurin jiragen wato kasa ta Najeriya Kayode Obefa ya ce hukumar tana bibiyar al'amuran sauda kafa a cewar sa hukumar ta ci gaba da bada bayani a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan musabbabin hadarin jirgin daga Itafe zuwa Wariya Jihar Delta da kuma yadda ake ci gaba da aikin ceto Sani dai fadin shugaban kasa a shafinta na X ta tabbatar da mutuwar matafiya uku daga cikin fasinjojin jirgin. Hadarin jirgin ya faru ne bayan da a watanni uku da suka gabata hukumar kula da safarin jiragen kasa ta Najeriya ta dakatar da safarin jirgin kasa kan layin Dogo da ya tashi daga Itafe zuwa Wari a saboda wasu gyare-gyare da injinan hukumar suka bada shawarwarin gudanarwa a lokacin. Tuwacin jihar Kebbuku wani da yan sandan jihar ta tafke yan bindiga guda bakwai da ake sarki da hannu a kan kisan gillar da aka yi wa jami'an hukumar kiyakuwar hadira ta kasa karamar hukumar Bagudu. Mai magana da yawun da yan sanda jihar Kebbi SP Bashir Usman ya ce tun a ranar kuma 15 ga watan nan na Yuni aka tafke wanda ake zargi bayan tattara bayanan sirri dangane da masu aikata magallafuka a wajajen dajin saboda kuma kauyukan da ke kusa da kan iyaka. Sanarwar ta ce matakin na daga cikin kokarin da rundunar take na lalata dukkanin hanyoyin da 'yan ta'adda suke samun makamai da kuma kayayyaki. Sanarwar ta ce daga cikin waɗanda yake zargi akwai Muhammadu Bandida Aliyu Abubakar da kuma Muhammadu Aliyu wanda aka tafke su jim kaɗan da fitowarsu daga cikin dajin saboda suna tafiya kan babura. Yan bindigar suka yi garkuwa da mutum kusan 40 bayan sun tafi yin sulhu da yan fashin daji a karamar hukumar Maradi na jihar Zamfara sun buƙaci a bayanai na miliyan 100 kafin su sako su. Mutanen da aka yi garkuwa da su a ranar Lahadi da yamma galibin su dattawa ne kamar yadda dan majalisar dokokin jiha mai kaitar yankin na Maradi Maharaza Salisu ya shaida wa 'yan jaridu. Lambarin da ya faru na ƙauyen Magamin Diddi wanda rahotanni suka ce yana kusa da ɗaya daga cikin dazukan da 'yan fashin daji ke da sansani. A tattaunawar sa da 'yan jaridu Sunusa Ahmed Dosar sa ya ce tun a watan uku da suka wuce ɓarayi sun hana al'ummar ƙauyen zaman lafiya inda ake ci a cikin haka ne sai ɓarayin suka kwaɗaita musu cewa su zo a yi sulhu domin su bar su su riƙa cin kasuwa inda shugaban ƙaramar hukumar ya shi daga ƙididdigar da suka yi mutanen da 'yan fashin daji suka riƙe sun kai kimanin 39 ya ƙara da cewa dukkanin mutanen da ake riƙe da su maza ne kuma hajjatawa. Gwamnatin jihar Kebbi ta tsawaita shekarun ajiya aiki ga manyan likitoci da kuma likitocin dabbobi a jihar daga shekara 60 zuwa shekara 65. Kwamishinan kula da harkokin fanshi da kuma horar da ma'aikata na jihar Kebbi a wani manodin daji ya bayyana hakan ne a birnin Kebbi jin kaɗan da kammala taron majalisar dattawa na jihar wanda gwamna Nasiru Idris ya jagoranta. A cewar sa matakin da gwamnatin jihar Kebbi ta ɗauka na da manufar kyautata safarin fannin kiwon lafiya da kuma magance matsalar ƙarancin likitoci da kuma kula da ƙoshin lafiyar dabbobi a jihar. Hakanan ya ce matakin ya yi mace da ƙarin wa da ya shekarun kammala aiki daga shekara 35 har zuwa shekaru 40. Ya ƙara da cewa matakin an tsara shi ne domin ci gaba da riƙe ƙwararrun likitoci waɗanda ƙwarewarsu take da matuƙar alfanu a fannin kiwon lafiya a jihar ta Kebbi. Ta bangaren watan mu da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa kuwa Najeriya ta ci a shirye take ta haɗa hannu da shirin kula da albarkatun teku na shi a Afirka ta yamma da euro miliyan 59 wanda ke da manufar magance kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba a cikin teku tare da kyautata kulawa da albarkatun teku. Ministan kula da ci gaban albarkatun teku da bunƙasa tattalin arziki Adeboye Oyetola ya bayyana haka Abuja. A yayin taro da wato jakadan tarayyar Turai a Najeriya Ambassador Agota McNaught to da mun jin ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton da wakiliyar tamu ta haɗa mana.
1: Alƙaluwa daga hukumar ƙididdiga ta ƙasa sun nuna cewa ɓangaren cinikayya na Najeriya ya samu zuba jarin dala miliyan 65,770 a watanni ukun farko na shekarar 2026 sama da dala miliyan 34,390 da aka samu a shekarar 2025 da ta gabata. Rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar ya ƙara da cewa ƙarin zuba jari daga ƙetare ya ƙaru a Najeriya da kaso 91 a cikin 100. Rahoton ya ce karuwar da bangaren cinikayya a Najeriya ya samu na da nasaba da karuwar harkokin kasuwanci da cinikayya tsakanin iyakoki da kuma karuwar gamsuwar masu zuba jari a Najeriya. Majalisar wakile da ke lura da dukan asusun gwamnatin tarayya ya ce ya gano wasu kudade naira miliyan 521,770 na harajin VAT daga babban bankin kasa CBN. Wannan wani babban ci gaba ne a binciken da ake gudanarwa akan zirarewar kudaden haraji da ake dangantawa da yadda gwamnati take tattara kudaden haraji ta amfani da na'urar remita. Kudaden da aka gano sun samu asali ne daga harajin VAT da ake tattarawa da amfani da na'urar remita, waɗanda kuma ba a shigar da su asusun gwamnatin tarayya ba daga watan Nuwamba na shekarar 2018 zuwa Afrilu na shekara ta 2024. Gwamnatin tarayya tana ci gaba da fuskantar sanya ido daga kungiyar kwadago ta duniya ILO tun bayan da kungiyar kwadago ta kasa NLC ta zargi hukumomin Najeriya da yawaita tauye haƙƙin ma'aikata da daukar matakan nuna wariya ga kungiyoyi da kuma tsoma baki a harkokin kungiyoyin kwadago a fadin kasa. Shugaban kungiyar kwadago ta kasa Joy Ajoro a yayin gabatar da jawabi ga kwamitin kungiyar kwadago ta duniya a birnin Geneva ya buƙaci LIO da ta sanya Najeriya a cikin waɗanda suke keta hakokin kwadago, wanda kuma ya ci karo da yarjejeniyar shekara ta 1949 da taramta tsoratarwa da nuna wariya da kuma yin shishigi a harkokin ƴan kwadago da kuma kungiyoyin su. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni Amatu Nuiza Abdulrahman.
0: Wadanda labarai da rahotannin suna zo muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amura da kullum na gidan rediyon Rama Fresh ga al'umma mai hadashen shirin nata kan mita 97.3 kan sangon FM Rama Radio da gidan matsuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya. Sakamakon ya kallon mu da sauraron mu kan tsaye tsibirban adireshin mu da ke a www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗu da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da kaka Rama Radio da kuma TV. A daga cikin mu nan gaba kaɗan muna dawa labarin za su dora. Tuma da labarin kanmu da dawa yanzu kuma labarin zai dora, inda za mu je ga batun da ya fi ɗaukar hankali ta shafi namu na sada zumunta da yiwuwar kungiyar kwadago na ƙasa NLC da TUC su tsunduma yajin aiki domin nuna rashin gamsuwarsu da ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a ƙasar nan, yayin da shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa NLC Kwamar Jajiro ya bayyana hakan a birnin Geneva na ƙasar Switzerland yayin taron kungiyar kwadago ta duniya ILO. Shin matakin yajin aiki da kungiyoyin kwadago na NLC da TUC ke barazana na fara faɗin ƙasar nan zai taimaka wajen samar da mafita ga matsalar taɓarɓarewar tsaro a Najeriya? Nigeria to ta hanya ce fi dacewa kungiyoyin kwadago na NLC da TUC su ba da gudunmawa wajen inganta tsaro a Najeriya. Ga da wasu daga cikin rayuwar naku da kuka tafka muhawara a shafukan namu na sada zumunta.
2: Sakonmu na farko a jerin sakonnin ku shine sakon Suleiman Adamu, inda yake cewa ba abin da yajin aiki zai kawo in banda ya kara jefa jama'a cikin matsi. Wancan da aka yi mai tsinina wa al'umma idan na kara shiga cikin matsi, mu gaya wa kanmu gaskiya, mu dinga tsayawa mu zaɓi nagartattun mutane ko ba su da tarin abin duniya irin su ne za su ji kukanmu. A ra'ayin Alkasim Shaddu ku ce wani an daɗe ana ruwa ƙasa tana shan yunwa, zanga-zanga ba ita ce mafita ba. Ni a gani na a haɗe kai wajen wayar da kan al'umma akan zaɓen shugabannin da za su bai wa al'ummar ƙasar su kulawa ta musamman. Kowa ya ce ya yi addu'a kuma ya roki Allah ya canza mana da mafi alheri. Yana da kyau mu haɗe kai wajen bai wa hukumomin tsaro da na sirri akan masu kawo rashin zaman lafiya da ke addabar ƙasar mu Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Shi ma a Nasara yin Abubakar Salisu wani ba yajin aiki ne mafita ba, a fitowa tsaye da tsaye cik na tsawon kwanaki uku, masu addu'a na yi, masu karatu na yi, masu kuɗi su fito da kuɗi a taimaka wa marasa ƙarfi da masu lalura ta musamman. Kowa ya yi addu'a da abin da ya yi imani da shi. Ni kalamuran mu ga Allah subhanahu wa ta'ala, shawara kawai za mu ba gwamnati, harkar tsaron nan a cire siyasa a aiwatar da ita bisa gaskiya da gaskiya, saboda da a ce matakin janye jami'an tsaro daga bayan mukarraban gwamnati an yi kamar yadda aka ce, da yanzu ba wannan halin ake ciki ba insha Allah. sakon mu da karshe a jerin sakonnin ku shine sakon Shamsuddin Mu'azzam inda yake cewa shugabancin kungiyar kwarar gwiwa suna bukatar wani abu daga gwamnati da zara an kira su an ba su zakai sun ce an cimma matsaya garin kenan daga cikin sakon ra'ayin naku suka samu a daidai wannan lokaci ina da ba tafka muhawara kan wannan rubutu da waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto sa labaran mu na gaba Usman Ibrahim Dotti a labaran Rahma
0: Tuma dalla an gaida Usman Ibrahim Dotti da wannan rubutu inda kuma za mu je ga sassan duniya inda Isra'ila da Hezbollah da kuma Lebanon suka ci gaba da musayarwa tsakanin su duk da cewa akwai yarjejeniyar tsakanin su a ta tsakaita wuta kafafin yaɗa labaran labarin sarauta cewa kalla mutum uku aka kashe a raharin Isra'ila kudancin ƙasar da safiyar yau Talata wannan dai na zuwa ne bayan da Iran da Isra'ila suka kai wa junan su a raharin a karan farko da yarjejeniyar tsakaita wuta a watan na Afrilu daga nan ne Isra'ila ta kai hari kan labarin inda Hezbollah suka mai da martani Amurka ta ce shiga tsakanin wajen tsakaita wuta na 16 ga watan Afrilu inda duka bangaren ke zargin juna da karya ka'idojin na yarjejeniyar Anaka mara watanni sun ce wani jirgi mai saukar rungulu na sojojin Amurka ya faɗo a kusa da mashigar ta Hormuz jaridar New York Times ta rawaito cewa wasu majiyoyi biyu sun shaida mu da cewa jirgin ya faɗo ne a cikin Litinin kuma an ceto duka mutane biyun da suke cikin jirgin sai dai ba tabbatar da dakarun irin ne suka rabu jirgin ba ko kuma ya samu tangarɗar na'ura ne inda shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa duka matukan jirgin suna cikin koshin lafiya ya ƙara da cewa gwamnati za ta ɗauki cikakken rahoto game da lamarin a yau Talata A gefe guda shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu umarninsa ba na dakatar da kai hari kan Iran a ranar Litinin Trump da ya ce sai da aka harba makamai masu linzami sanin ya shaida Benjamin Netanyahu kada ya mai da martani ga harharin Tehran a yanzu Iran da Isra'ila sun dakatar da kai wa juna harhare to amma sun yi gargaɗin cewa za su iya komawa faɗin idan lamarin ya sake taɓarɓarewa Tehran dai ta yi barazanar ɗaukar ƙwararren matakai a kan Isra'ila idan har aka ci gaba da kai harhare a Lebanon inda sojojin Isra'ila ke faɗa da Hezbollah. A ranar Lahadi ne Isra'ila ta kai hari kan wurin da Hezbollah ke da ƙarfi a kudancin Beirut inda su ma Hezbollah suka mai da martani ta hanyar harba makaman na roka. An labarin da bayan Isra'ila ta sanar da sake rufe wuraren da ake shiga da fita na zirin Gaza bayan harharin da Iran ta kai a arewacin ƙasar matakin ya ɗara rufe mashigar Rafa da kuma Kerem Shalom wanda ke da cikin muhimman hanyoyin da yake bayyana shigar da kayan agaji jinkai zuwa ga Gaza hukumar da ke kula da ayyukan gwamnatin Isra'ila a yankunan Palestina wato COGAT wadda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Isra'ila ta bayyana cewa an ɗauki matakin ne a matsayin wani ɓangare na matakan tsaro da suka zama dole a cikin wata sanarwa COGAT ta yi ƙirarin cewa rufe wuraren shigar ba zai tasiri ga halin da ake ciki ba da na mai cayan kayan abinci da aka shigar da su Gaza tun bayan fara tsagaita wuta ya zarce buƙatar abinci na mazauna yankin Ƙungiyar Houthi ta Yemen ta tabbatar da kai hari kan Isra'ila inda ta ce harin ya nufi wani yanki da ta kira yankin Jaffa da aka mamaye wannan dai na zuwa ne a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar da ta ƙara da cewa matakin na cikin jerin harharen da take ci gaba da kaiwa dangane da rikicin da ke gudana a gabas ta tsakiya a cikin sanarwar ƙungiyar Houthi ta kuma bayyana haramta zirga-zirgar jiragen ruwan Isra'ila a tekun Bahar Maliya Houthi ta ce duk da wani jirgin ruwa mai alaƙa da Isra'ila ba zai taɓa zamar wucewa cikin yankin bahar sai an kawo ƙarshen abin da suke kira zalunci kan Falasɗinawa wannan sanarwa na ƙara nuna da rikicin yankin ke faɗaɗa tare da tasirin da ke bayyana hanyoyin ruwa da harkokin kasuwanci a tekun na Bahar Maliya to duka nan muka kammala labarin namu na wannan lokaci sai kafin mu sallama ga tashin muhimman kanin su tun da fari kun da cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed ya gana da shugaban Madagascar Colonel Michael Rendrina yayin da kuka ji cewa majalisar dattawa na shirin yin gyaran kundin tsarin mulki domin ba da damar kafa yin sandan jihohi a gefe guda yan bindiga sun buƙaci naira miliyan 100 kafin sako da titin da suke yi sulhu a Zamfara daga sassan duniya jirgin sojojin Amurka ya faɗo kusa da mashigar ta Hormuz Sakon kuma a wannan rana yana cewa damuwa da kunci na iya yi maka yawa amma ka tuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana yin komai a cikin tsari. Ya Allah ka kula da mu domin ka ba mu wato Allah ka kula da mu domin ba mu san komai ba ba kuma mu iya kuma ba kai ne gatan mana gata. Labaran kina mu da sashi labarai da al'amuran yau da kullum da gidan rediyon Rama Farin Ciki al'umma da ma waɗanda suka talafa domin ganin labarin ya iso gare ku musamman editor da ita tsara labarin kuma ya tace rabi sarai kura a mutum mai sabira mani ta ce wata ta sada da ku suna na Fatima Kabir labarin ya kasi nake jama'a da ku a kashi na biyu na labarin namu wato shirin sharhin bayan labarin.

0: cikin da bakwai da dogo kakan zangon FM Ramari da masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan lokaci sanin mu da kasancewa da ku a kashi na biyu na labaran namu wato shirin sharhin bayan labarai sai da ka zo muku a dukkanin bayan labaran mu na karfe 12 inda muke dauko mu doye da suke da jibi da ku al'umma domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin zaron warware dukkanin mawdu'an da muka dauko muku Nire sunana Fatima Kabir labarin ya kasai da zan kasance da ku dudar Allah wanda yau zamu nazari mai zurfi kan wani batu da ya shafi ilimi makomar matasa da kuma cigaban al'umma baki daya. A dai kai wani al'amari da ya jawo hankalin jama'a jahar Kano al'amarin da ya shafi sabon tsarin da ake amfani da shi wajen yi wa ɗalibai da za su sauna jaraba kammala secondary register da ma daukar bayanan yatsunsu. A bai da jami'an KRT kan ji makarantu kai tsaye domin gudanar da wannan aiki a mai da muka duba yanzu an sauya tsarin inda yake bukatar dalibai daga sassa daban-daban na jihar Kano su riƙa zuwa ofishin KRT dake gandan al'ada domin yin rajista. Masu sauraro wannan batu da ya fara da tambayoyi masu yawa wasu suna ganin babu laifi idan gwamnati ta canza tsari domin samun ingantaccen aiki wasu kuma suna ganin sabon tsarin zai iya zama wata babbar wahala ga dalibai da masu kansu iyayensu a dai yau zamu duba wannan kan batu daga fannoni da dama Masu sauraro kafin mu shiga cikin matsalar bari da mu fara da muhimmancin ilimi wanda a duk duniya babu wata al'umma da ta samu cigaba ba tare da ilimi ba idan muka duba kamar kasashen Japan, Singapore da South Korea zamu ga cewa ilimi ne zama ginshikin cigaban su ilimi yana gina mutum sannan yana gina iyali yana gina al'umma kuma yana gina ita kanta ƙasa gabaki daya saboda haka duk wani abu da ya shafi ilimi ba karamin batu bane ba Idan muka duba masu sauraro jarabawar kammala secondary tana daga cikin muhimman jarabawa da dalibai ke yi a rayuwarsu kamar ita ce hanyar shiga jami'a hanyar shiga college hanyar samun wasu guraben karatu ita ce ma hanyar samun wasu ayyukan yi yaro zai yi shekara 6 yana karatu a secondary yana jiran wannan rana saboda haka idan aka samu wani abu da zai hana shi wannan jarabawa to akwai babbar matsala A bai da jami'an na KRD sun zo makarantu wato suka zo makarantu su yi register kuma har su dauki bayanan yatsu su tabbatar da bayanan dalibai a cikin makarantu ba tare da wata wahala ba amma a yanzu an ce dalibai wato kowane dalibi shine zai zo KRD tambayar ita ce me yasa shin tsohon tsarin ya gasa ne shin an samu matsaloli shin an yi wa jama'a bayani kafin hakan Masu sauraro idan ka canza wannan tsari da ya shafe dubban mutane yana da kyau a yi musu bayani domin bayani yana rage shakku inda za ku shiga kan madon da muke tattaunawa ta kan 0707779539 ko kuma 0817478777 domin ba da taku gudunmuwar a daidai lokaci da muke tattaunawa Assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum. Tunam kai tsere wa muke tare kuma daga ina. To masha Allah Aminu Igu da dan dago fatan ka ji mai dindin muke tattauna daidai wannan lokaci.
1: Eh mun insha Allah mun saurari labarin kuma
0: mun saurari
1: shi wannan shiri da kika yi na wannan modi za a tattauna akai. Na. To dai kamar kalma ta kashin da kika faɗa yi jawabi yana da domin a zo a ce an canza muku abu ya kamata a faɗi dalilan da ya sa aka canza haka domin musamman yanzu yadda harkokin transport suke ɗan ba da wahala haka ya kamata a ce dai ana sport kuma ɗalibai Aminu Igu da ɗan dago ta ce
0: To masha Allah muna matukar godiya Aminu Igu da dan dago da shigowa da kai ga kuma ba da taka guda muradi da wannan lokaci kamar yadda ya faɗa kai ke idan muka yi batu zuwa ga nisa yanzu wani zai iya zuwa daga Doguwa wani daga Tudun Wada wani daga Bebeji wani kuma zai iya zuwa daga Gurzo yanda wani rano ko kibiya tsanyawa yanzu duka waɗannan yara za su zo Kano shin hakan abu ne mai sauki wasu za su tashi da asuba wasu za su yi tafiya na sa'o'i wasu za su daga wato daga gurin zuwa cikin dare wannan kadan ya isa sa mutane su fara tambaya ko akwai wata hanya mafi sauki Assalamu alaikum Na'am lafiya alhamdulillah kai tsere wa muke itare kuma daga ina
2: Na'am
1: saboda misali idan akwai cutar da akalla misali kowace makaranta don kowane mutum da ya za a ci da kuma yake ce biya abin a wani a rage mutum yana da yawa amma idan kuma misali ta hukuma ta wuce da mutum biyu zuwa biyar daga kowace zuwa kowace makaranta za ta ga shi kansa kuɗin garin kuɗin za ka ce sannan kuma aikin zai fi kan matsuwa akan lokacin da ya dace saboda ɗaliban suna da wuyi da tare kowa ya san yau za a yi abu kaza wanda ma bai iya zuwa ma a wani ranar zai amma haka sai an raba abin wallahi wani kuɗin transport ɗin ma sai ya je kun ma jisun ne sannan kuma akwai wanda ya kadan ka ce kasa su ma haka ba sai ka ci yar kifi a Kano suke wallahi bai san ba ba san ma tun da take ba ma to a ce kuma tun kin ga akwai wani guda kan wani abu ya kamata dai mu kun dace su ba to kin ji aka ka ba da ne saboda a samu dai ilimin nan ayi da jama'a ka bi ilimin da hannu kama shi da muhimmanci su ringa yin abin da ya dace akai amma matsarin da tsanantawa akai wannan abin zai sa wasu abin su karya a cikin jama'a wani fitar garin saboda an sa ilimi a cikin al'amarin ya kamata da nemo hukunta su yi wa ilimi da gata wannan kasar ta magana ta Allah Allah ubangi ya kawo mana su wannan ga Allah ubangi ya sa don
0: to amin amin
1: mana albarka da mu gaba da ke kira ku kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to amin amin musan ofarin mai muna matsakar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar adadi wani lokaci da muke ta sauna kan wannan maru'i mai matukar muhimmanci da ya shafi ɗalibanmu. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum, rahmatullah.
2: Fatan barka da aiki, barka da rana. Sunana Abubakar Salisu Shekara.
0: To masha Allah, Abubakar Salisu Shekara, barkan ka da fatan ka je maru'in da muke tattaunawa daidai wannan lokaci.
2: Na'am, kana ji wannan maudu'i kuma ni a tunanina shine duba da matsalolin da aka samu a baya.
0: Na'am.
2: Abin da ya kawo ka shine

0: abun ko kuma ita na'urar da suka zo da ita ta yi karancin da za su yi wa wannan ɗalibar. To bakin gani sun je sai sun dawo. To shi kuma harkar aiki na gwamnati kin ga yadda yake. Ba mamaki idan aka je wannan makarantar ɗaliban da ba wa babban ba za fa su dawo wannan makarantar ba dole sai dai a ce su je KRD su yi wannan abun. To kin ga misali KRD suna da kayayyaki masha Allah ba zan ce babu ba. In kika jira kina cewa akwai kayayyakin da ba za a iya fito da su ba. Amma kuma yawaitar idan misali sai aka ce an kira makarantar gwamnati kan da su suka bar dai za su je a yi musu. Bana tunanin za a kira ta Gwale ko ta Munjibur ko wani makamancin haka. Za a yi kokarin a ga cewar an yi wa iya wannan makarantar duba da cewar kada a ce an kira wannan ɗaliban kuma an haɗa da wata makarantar an kira su zo lokaci ɗaya. To gani nake gaskiya akwai ta karancin kayan aiki ne wanda in ana so a sauƙaƙa to sai dai ko in kayan aiki za su buƙata a ƙara musu za su iya wannan yawon. Sannan kuma matsala ta biyu shi ne idan har aka ce kin ga aji tunda yanzu misali da a ce tun farko akwai tsari a makarantar a ma'aikatar ilimi shi ne shi ne zan ofisa wannan aikinsa ne. Za a ce da shi dukkan wani ɗalibi da ita zai wannan jarabawa ya kasance ya tanadi duk abin da ake buƙata. To kin ga a hakan yawanci wayan da aka zo makaranta aka yi musu shi fa wannan ya zo wannan jarabawa ba ruwansa da wannan turo masa ɗalibi yake kawai. To kin ga ana samun wannan bambancin suna mutum aka ce ya sunanka ko shekaru sai kiji ya faɗa wanda kuma idan ya je zai cike rubutun bayanansa da ya kamata ya kasance ya zauna wannan jarabawa sai kiga an samu wannan matsalar. To kin ga in har aka ce za a yi wannan za a su malamai musamman ya zan ofisa da su sauran malaman makaranta za su wayar da kan ɗalibai. Cewar kowa ana buƙatar kaza da kaza da kaza kuma ba a san bayanan ka su kasance ba su yi daidaitu da juna ba. To kin ga wannan ma zai taimaka. Sannan batu na biyu kuma shi ne yanzu kika duba misali idan kika ɗauki local government mu da suke wajen gari akwai matsala ta sadarwa. Yawanci wata na'ura idan ka je da ita wani kauyen wata karkara wallahi ba za ta yi aiki ba. To kin ga misali idan har an ce Kano Center da misali an ɗauki gabaran za a je har makarantu ko wuraren da suke a yi musu. To su kuma waɗanda suke wajen gari ba kin ga ba a musu adalci ba. Saboda haka ni a ganina nan shi ne hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar Kano ita ta kamata ta yi tsari ta fito ta bayyana mutane menene dalilin da ya sa. Amma ni a harsashe na ina ganin wannan duba da cewa a baya an samu irin wannan matsalolin waɗanda da yawa din ko daga wata local government ta waje dole su fito su fi din shi wannan situation din. To kin ga maimakon a ce ma an yi kamar ɗan guwa ɗan muwa da ɗan gora an yi wa wasu ba a yi wa wasu ba gara a ce kawai an yi bai ɗaya kowa kawai a ce da lokacin da aka kira ke zuwa.
1: To amma baka ganin cewa bakar salin shekara musamman waɗanda suke kamar wajen gari suke da nisa hakan zai shafe su sosai kamar wanda a yanzu dai za mu ce muna fama da matsalar tattalin arziki su kansu iyaye suna fama da tsadar abinci tsadar sufuri har ma da tsadar shi kanta ita makarantar yanzu idan aka ce su sake kashe kuɗi domin kai yaro Kano wani sabon nauyi ne mu ɗauki misali idan aka ce iyali wato suna da yara biyu ko uku masu yin wannan rajista nawa za su kashe wajen mota nawa za su kashe wajen abinci nawa za su kashe wajen dawo da uwa gida wannan tambaye dai suna da matukar muhimmanci. Assalamu alaikum.
2: Amin alaikum.
1: Na'am muna tare da kai baban Nuhu dan Gamsawa. Na'am barka dai muna tare da kai. To ga dukkanin alama layin ne shi riga da ya shigo kuma ya katse da fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da kokari.
1: Na'am barka dai muna tare da kai.
2: Masha Allah kina tare.
1: Alhaji Jakara.
2: Na'am.
1: Na'am muna tare da kai Alhaji Jakara.
2: Masha Allah tabbas mun ji wannan batu. Kuma da ba har kullun da yara irin wannan abubuwan dole sai an raba hukumomi da ita hukumar girbi gaskiya gazawa.
1: Na'am.
2: Saboda musamman yanzu kin ga koshin kudin da kika yi cinye batu dangane da muhimmancin ba da aka fara yau shugaba sallallahu alaihi wasallam magana ce ta ilimi.
1: Na'am.
2: Saboda da ilimi ake sanin daidai a san ba daidai ba. To kuma duk lokacin da ya zama to al'umma abin da yake mafi muhimmanci to wadata su ake yi da shi wanda za ta ga kowa sunnar Allah. Za ki ga al'amari na rayuwa kika ɗau ruwa kika ɗau turare kin ga ai ruwa ya fi turare muhimmanci amma kuma sai Allah ya sauƙaƙa mana hanyar samun ruwa amma shi turare sai ka sa kuɗi za ka siya. Za ka kamata a ce shugabanni su ringa kalla da abin da al'umma suke kishirwa ko kuma zai fi taimaka al'umma ka yi zaman to an sauƙaƙa musu wajen samunsa. Kamar yanzu wannan harka ta ilimi kamata ya ce tun da har aka yi wannan tsarin. To idan abun ba zai kamar yadda ake yin zaɓe ba za ki ga yanzu yadda ake cikin wahala ko yanayin matsi ko rashin wasu abubuwa da shugabanni suke faɗa. Lokacin zaɓe ya zo za ki ga lungu da saƙo akwatin zaɓe da kayan aikin zaɓe sun isa. To me zai sa kuma

0: abin amfani a duba ba zai wadace ji wannan guri ba. Mukaddara ce wannan harka ta wannan cike-cike da dalibai za su yi ba zai iya zuwa kowace mazaba ba. Ko adala akalla ya ce kowace sakatariya ta karamar hukuma a ce an ware wani branch wanda ɗan wannan karamar hukumar za su je wannan wajen su sauƙaƙa al'amarin. Kin ga aka yi haka an taimake su an ƙara taimakon yadda za a ƙara bunƙasa harkar ilimi saboda yanzu wani kamar yadda yake faɗa al'amari na transport. Wani yanzu a dalilin wannan transport ɗin sai lokacin ya ƙure bai zo ya yi ba ya rasa wannan damar ta wannan karatun. To har kullum dai muna kira ga hukumomi da su kansu masu ruwa da tsaki musamman mu wadatanmu su ringa shiga cikin irin waɗannan al'amuran na ɗaliban nan domin da ilimin nan ne fa za a kawo da miyagun abubuwa da suke yawo a cikin jama'a. Domin wannan ilimin hatta ya ɗauce hankalin mutum da za a yi ko da a ce ba zai samu wani aiki ya gama wannan karatun ba a matsayinsa na matashi wannan ɗauke ma hankalin da za a wajen tafiya harkar karatu to zai zama to ya taimake shi bai shigo wata hanya wacce take mara kyau ba. Sannan kuma uwa uba a wannan harkar karatun za a ringa sanar da shi wasu ilimi na rayuwa yadda zai gane yana rayuwarsa kansa tana da muhimmanci rayuwa al'umma tana da muhimmanci to sai cigan Allah sai idan wannan abin ya zauna a kwakwalwarsa da tunaninsa. Sai ci gaba zai bota hanyoyi marasa kyau wato amma kuma an waye ne su shugabanni da jagorori sun yi shakulatin bangaro da wannan muhimmiyar gaba ta ilimi ga irin abubuwan da suke faruwa. To har kullum dai kiran al'umma ya zama to mu sa taimakekeniyar mu a ciki ko da su shugabanni ba su yi ba idan kana da wani iko a ce akwai yara maƙotanka da suke wannan mataki to a ce ka ɗan taimake su da wani abu da za su yi transport ɗin su zo. Kin ga idan gwamnati ba ta gyara ba mu mun gyara da kanmu muna fata Allah ta'ala ya sauƙaƙa wannan harka ta ilimi.
1: Tuna muna matsayin godiya Alhaji Jakara da shugowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar aji da wani lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
2: Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Na'am alaikum assalamu warahmatullahi Hassan Hussein yayin gambo barka da shugowa.
2: Wannan aka yi tsawala wa fatan an yau ta tarfe da
1: na'am muna
2: godiya wannan aka yi tsawala wa fatan ma ni da kuma mutane sun ga kana kai tawa saboda jama'a Allah ya yawa kuma
1: na'am
2: da gudunmuwa wai cewa tun da kaga da kullu shi na da gudunmuwa kuma su ma wanda suke ba sai ba da gudunmuwa ya kamata koyar mutane shiri akai sai dan ba da gudunmuwa dan ba wasu dama da ma san wa dan shiga da yawa
1: na'am
2: kuma gaskiya ne kamar yanda wannan fata shi ka da kullu tun ya mutaka da jaran kai gaskiya ya kamata gaskiya su ma fata su duba su dan ne da kamar tabbai suka cewa yawa to a yanzu abu da yawa ko a ba su a abu ba zai yi ba da fata ko da irin shi abubuwan ne na wata ne su ba su dan kuma ka wani irin abubuwan ba ya kamata su kamar su ka da suke da yawa kuma ka ga da wasu na cewa kuma abubuwan da ake yana da yawa ya kamata su ko da ya zai su ba su irin wannan abubuwan wanda za su samu a dinga samu kowa na samu ba tare da sha wahala ba
1: na'am
2: ai ce da irin wannan shin ga samu sai ta kwari samu da mai da kuma da kawai za samu da mai amma na ce za ta ki ne wannan abubuwa su ga kuma an canja ina kawai idan za samu canji ya kamata a samu mutan ba da kuma su da mutaran mu na kawai inda ne ce ba ta ba sanar ba za samu matsala su ya zan suke nan mutan ni sun kuma su na kawai ya zan suke nan ya kamata ki ce kuma ba idan za samu canji irin wannan na wara ya kamata a dinga fadakarwa ba dan ba ko sai ka yi kuma hanya da labari da yin da rido irin abubuwa ya kamata a fadakar da mutan domin cewa in wani ya dole ba zai ci ba to shi ne ya shi ne da kamata a rinka yi gaskiya za a samu damarin abubuwan da yawa Allah ya saka da alkhairi wannan fitan ki da kuma na a gaishe mu da takwara sannan sai kan gaba da kewaye na
1: tana masha Allah sanu sanin yayin ga mai yawaki muna mutsar godiya kuma takwara zai ji. Muna godiya kware da shiwa da kai da kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wani lokaci. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Na'am barka da Ahmad Arusi Madabu.
3: To fatan ne kuma ta hari haka ne sunana Ahmad Arusi Madabu.
1: Na'am barka da shigowa.
3: To gaskiya ba mu shakka wannan lamari sai da mu ce to ku dai Allah ya saka muku da alheri kullun addu'a da muke muku kenan.
1: To amina godiya.
3: Gaskiya lamarin ilimi kamar yadda mutane suke bayani lamarin ilimi abu ne mai kyau. Wanda yake an aka yi wasa da shi to an yi wasa da abu mai muhimmanci. Ita gwamnati tana da kokari wajen gazawa wajen bangaren ilimin nan. Ni ina ganin wannan tsagaba-tsagaba da ake fito da shi don ni sai ka ganin kamar ma ko ilimin ne ba a so tare ka yi tunce ne ake ta koko kore ta daga kan ilimin nan don kan yi ilimin ne fahimci kansa. Da a kwanakin bayan shigo da cewa da kwamfuta za a yi ainihin ita wannan jarabawa ta kuma iyayen mu kan ga ba su iya jarabawa kwamfutocin nan ba. Musamman wanda zan gami duk ɗalibin da yake a gamin school bana jin cewa an kada shi ka ajiye shi kaje masa mai ta ba kwamfuta zai yi na ba ainihin fa kuma inda ake kunna ta dan babu wata makaranta da zaki ga ana practical na computer in dai ta ainihin gammanci to amma an ce sai ita ce jaraba a gamba da computer za a yi ta yanzu kuma gashi an shigo da wannan tsari wallahi da yawa wasu ba san da wannan tsarin ba kuma za su zama jaraba nan iyayen su ba su san da shi kuma za su zama jaraba nan to ya kamata a san yadda za a riga fadakarwa ainihin irin wannan gidajen rediyoyi na ku ainihin media da sauran ko ina a tashi sai wajen fadakar da mutane a wayar musu da kai su san cewa ga fadarin da aka shigo da shi dan su waye su bi su yi maza su kan lokaci ya gure abu na biyu kuma ta yadda ake kallon yadda tattalin arzikin kasa yake yanzu a kasar nan in aka ce haka za a yi gaskiya an daga iyayen yara hankali abin da yake kira tun da harka ce ta siyasa su yan siyasan nan ana zaɓar su ne don su yi mutum ta mutane ko
1: muna tare da kai
3: yawa kowane kansila na kowace mazaba a bashi ya hada da ES na local government ainihin sakataren ilimi na kowace local da na local government a san yadda za a yi shi kansila duk inda zai ya fito da wanda za su zana jaraba na mazabar su ya dauki nauyin su ya san yadda zai yi local government ta kula da su ya dauko su ya kawo su ya zo a yi musu abin nan a karkashin local government ya koma da su idan aka haka kun hidimta al'umma a zaben da aka muku kuma ya yi amfani wannan shi ne gudunmawar da zanbar Ahmad Abu Isa Madabu a tashi lafiya
1: tana muna matukar godiya Ahmad Arusi Madabu da shigowa da kai da kuma gudunmawar da ka bayar adadi wani lokaci da muke tattauna assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum.
1: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
4: Yawa, ki ha tare da kallon mai salati ga madan garma ko kura.
1: To masha Allah, kallit mai salati fatan kai ji maudu'in da muke ta sauna a daidai wannan lokaci.
4: Ya ni alhamdulillah, ai duk abin da zaki ji an ce babu ilimi. To abu ne gaskiya ne da al'amari.
1: Na'am.
4: Amma kun ilimi shi ne za ka kusanta da al'amuran ka wannan ko da a ce za ka wani abu ba ne ba.
1: Na'am. Tunan muna matukar godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Lafiya, kalau muna tare da kai. So duk halama line na shi riga da ya shigo kuma ya kitse fatan da zai sake shigowa. To da muka ji ba dai man sauraro wannan tasirin ya taba dalibai da yawa domin akwai diyar da za a ce na shirin jarabawa ya kamata a ci hankalin sa ya kuma kan karatu kan maimaita abubuwan da aka yi da kuma shirye-shiryen jarabawa amma sai gashi yaro yana tafiya zuwa Kano tsayawa akan layi jiran kira komawa gida cikin gajiya sannan wannan zai taimaka masa wajen karatu. Wannan tambaya ce daidai ya kamata a ce mun yi wa kanmu domin kuwa duka dalibai hankalin su zai dan karkata ne zuwa garin cewa sun gabatar da waɗannan abubuwa maimakon a ce suna gida suna karatu. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu kai tsaye da muke tare kuma daga ina. Na'am, barka dai muna tare da kai.
5: Masha Allah, fatan alkhairi a gare ki.
1: Tana muna godiya da wa muke tare kuma daga ina. Sama sala Sharib.
5: Ma shi wannan mawdu da aka dauko ana dora wa kai?
1: Na'am.
5: Ubangi Allah sa ka muku alkhairi.
1: Tana to amin amin muna mutukar godiya da dalilai na kai ya riga da ya katse fatan zaka sake dawowa. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
1: Na'am, ga tsira muke tare kuma daga ina.
6: To malama Fatima barkanki da rana.
1: Na'am, barka dai muna tare da kai.
6: Rabi Musa mai jarida kofon barke magana.
1: Masha Allah, Rabi Musa mai jarida barka da shigowa.
6: Yawa na ji abinda.
1: Na'am. To shi ma dai layin na shi ya riga da ya katse da alama dai ana fuskantar tangarɗe na ora. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina?
7: Bashir Abdullahi ne daga Hotoro.
1: To masha Allah Bashir Abdullahi da mutanen Hotoro, fatan ka ji maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokaci.
7: Ji maudu'in da muke tattauna amma kuma gurgurje zan yi dan bayani shine misali ita da abin da ke gwamnati sai wata kila tana da hujjoyin da ko ta daidai ko ma ba ta daidai din bare tana da to da kamata a jazo ko me yasa fito su mutane ya bayani a idan ai abin nan gashi mana idan mutane sun ga fuskin shi kenan amma su ga wata batun da ku kungiyoyi na dalibai idan ma su ba su fito sun yi bayani to kungiyoyin dalibai su fito su yi su samu ita hukumar su tsada ne ta yi ne amma manufofin ya hakan na boye da tsare-tsare gari wa duba da cewa mutane suna ta fada kalubale na wasu fili ka tashi daga nan zuwa can ma yanzu wani tafiya ce mai zaman kanta ga kuma kalubale na tsaro da ya kamata da ce su kungiyoyin dalibai a ce su yi tuntuje ta hukuma ko kuma ita hukumar su fito kafa mai Allah ba da su yi mutane bayani ga abubuwan da yake fara ga abubuwan da yake ba da kila mutane su gaba suka kawo kansu su dai ni yana ga shawara da ya ba su hukumar da ne kenan Bashir Abdullahi wato suna na malama Fatima ta shiga
1: tana muna matukar godiya Bashir Abdullahi da mutanen Hotoro da shigowa da kai wannan dai ma sauraro dai shine babban abin da ya fi damun jama'a idan akwai ɗaliban da bai samu kuɗin mota ba fa akwai wanda bai samu damar zuwa ba ko kuma wanda suke rashin lafiya ko kuma a ce wani ya makara me zai faru idan kuma ba a yi mishi rijista ba fa idan kuma a ce mutum bai samu jarabawa ga baki daya wannan shine dalilin da yasa mutane ke nuna damuwa domin magana ce da ta shafi makomar su kansu matasa domin alalci dole mu kalli bangaren gwamnati mai yiwa akwai dalilai wataƙila ana son rage makuɗi ko kuma ana son inganta bayanai sannan ko ana son tabbatar da sayanci ko kuma a ce ana son amfani da sababbin na'urori idan haka ne abu ne mai kyau amma tambayar ita ce shin za a iya cimma wannan buri ba tare da jefa ɗalibai cikin wahala ba assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu rahmatullah kai tsaye da muke tare kuma daga ina na'am barka dai muna tare da kai baban nu
8: ina tare da baban nu dan gaban gurbin na karamar hukumar da wala dan kungiyar ya kafe
1: masha Allah barka da shiga baban nu dan mutanen gabasa
8: wallahi wannan wato da kika da ku malama Fatima gaskiya ni ina ganin sau da yawa kamar yadda kike tambaya cewa wai abin da kike ba tare da kike faɗa don wani yana yi ba to ai sau da yawa abin da yake faruwa ma kenan za ka ga cewa sau da yawa wani abin da wani yake kana magana kuma za a yi amma sai da sau da yawa kuma tana kawo wa su al'umma wata damuwa da matsala ana da kushi musu wani ci gaba na su wannan al'amarin gaskiya an dai an ce za a ci gaba da tafiya haka gaskiya akwai matasa da yawa waɗanda suke haka karatun na kuzari su samu Allah ya sa dukkan abin da gwamnati za ta yi da dinga kuma tana ganin cewa idan al'umma sun nuna kamar abin da sun yi da a kawo abin da zai samu ci gaba a kasar mu da rayuwar mu gaba daya malama Fatima da fatan zaki da lafiya da baban nau dan gaba sa karamar hukuma
1: ita masha Allah muna mutukar godiya baban nau dan mutanen gaba sa da shugaba da kai ka kuma bada ta ka gudunmu tabbas masu rarra kwanyoyi da dama da za a iya bi kamar samu da cibiyar rijista ko tukarmar hukuma sannan a mai da jami'an zuwa makarantu kuma samu da motocin rijista masu zagayawa zuwa ga kowane makarantu kuma idan aka ware ranaku ko tukarmar hukuma hakan zai rage cinkoso kuma idan har an tabbatar da babu ɗaliban da zai rasa damar rijistar hakan to za mu iya cewa yana da kyau idan har an bi waɗannan tsare-tsare assalamu alaikum kai ne mai waya na ƙarshe
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Na'am, kare mai wayar ƙarshe. Lafiya alhamdulillah.
9: Ya tare da Khalid Musa dan Hassan ne gonjo karamar kuma kura idan Allah.
1: To masha Allah Khalid Musa dan Hassan da karamar hukumar da kura.
9: Kuma wannan ba su ke kada ko magana ta gaskiya ba su ne wata karamar himmanci don mun da abin da aka ce ya shafi dalibai ya shafi matasa ko mutum mata masu tasowa a Najeriya idan da su zama manyan gobe da ke mutum jami'a ta haka. Amma ajiya Fatima za ki ga matsalar da ya tafi ne jirba ta wuce kwanci. Da jiri dai shi ne duk ɗalibi a rayuwa burinsa ya yi karatu ingantacce kamar yadda iyayensa suka ɗauki da wayansa ya zama yaro na gari domin idan ya girma ya zama babba na gari wanda kasa al'umma da iya sa shi a fahari da shi.
1: Na'am.
9: amma matsalar duk dalibin da ke ga ya kai musamman ko a ce bai je makaranta ba ko ya makara ko kuma rashin kuɗin mota ya sa shi bai je makaranta ba to yake da yawancin abadi ne da farko dai yawancin su iyayensu da suke dauka to yake da ko kafin karancin babu mana ko karancin kuɗi ko kuma shi dalibin mana fa idan shi ke dauka to ne kafin to ba shi da din ko kuma ba shi da damar da zai je wannan makaranta amma duk dalibin da yake da kashinta kuma yake fahimta kuma yake da kokari a makaranta ga baya kan fahimta
1: na'am a gurguje ba mu da lokaci a gurguje ba mu da lokaci
9: to fatan mu dai Allah ya sa gwamnati ta yi duk abin da ya kamata domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli domin dalibi gaskiya yana buƙatar taimako domin ya zama babba na gari ya zo ya zama jagora nan gaba a duk wani mataki da mutum ya kai dai dole ne ta matsayin dalibi ta yi kara har ya kai matakin da ya kai to ya kamata da gwamnati ta yi tafiya ta yi waiwaye
1: Tuna muna matsakar godiya Khalid Musa dan Hassan mai gonjo daga karamar kumar kura da shigowa da kai ga kuma ba da taka gudunmuwar kai ne mai waya dan karshe masu rarar wannan batu dai ba batun register kawai bane a'a batun makomar yara ne batu ne na ilimi batu ne na cigaban Kano batu ne na adalci batu ne wato damar da ya kamata kowane dalibi ya samu saboda haka akwai buƙatar hukumomi su kansu sake nazarin wannan tsari tare da sauraron ra'ayoyin iyaye malamai da su kansu shugabannin makaranta domin idan muka sauƙaƙa wa yara hanyar ilimi muna gina makomar al'umma ne ita kanta ga baki daya amma idan muka ƙara musu wahala muna iya jefa wasu cikin matsalolin da za su iya shafar rayuwar su ga baki daya da wannan nake cewa nagode ƙwarai da sauraron ku da kuma shigowar da kuka bada ta ku gudunmuwar musamman ma waɗanda suka shigo da kuma da mu samu damar karanta sakonnin ku ba sakamakon lokaci a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rijiyar Rama Frecial amma da mawadin da suka talafa da mun ganin ya iso ga rukumin san wata ta sada da ku a rasu mai sabira mana suna na Fatima Kabir labarin ya kasu nake cewa sun lokacin gidan mai da kai mu jama'a bisa

0: do maada gede kan boko halal gab wonduma en wontiri non burna fu atawa haza man hanjelo wala ko te fulbe tele wata atawa bingel bangama buray dubi nogas du bangal dum tati nay atawa debbo sirama to problem man hande kam duwa min worbe na ko am kwali di manoma problem
1: tedi funi don Allah sun
0: to gita kamata dum won mai matsala gal to bin yeto ina
1: ko woni e bi fu dan diga sare ko dimbi bo fu diga sudu de ko wurta yasi joni joni to da dirabe musamma mado ko yobi da sabin girma bandu to bingil de bona andina mu kujeji jur de ko fodde ko ya wakati normally to niyo ummi diga sare yotti sare sunani Allah wadi gidan timmi to nasi sudu ma ko chaddo wurta
0: to wata ka ta ba yotta tuna ta ba burna fu gitta hande suno wadda ta burna parlo man do to kira suno kan mun wadde bo fewre ata goddo da mo yidi makuna ko bi Allah be ngiti amma o wadde mara yidi ha ni yidi man yidi gongo am wadde yidi so sei ata goddo fewre jam ngar goti wadde bi mota o bi wa an machine ata do mota burdo machine ali on kam Allah Allah ba hada ko wadde man sa
1: eski ay de gongo do
0: na'am
1: musamman ma mini robi de bovi yidi yidi on fast
0: amma na banani de amma duta kan yobon fa yidi cede buran banani yidi de ngam ndu ata no ay yidi goddo tan amma
1: de bosi ata wa kiloji mabbe do sankiti na be yidi amma be yidi amma be daranta go bal goti to be yidi mana kiloji mabbe do sankiti ya ata darango goti tan jommi ndi sala kiloji worbe usay mi futo de bolli yidi ma yidi ma ona ko dum biyalla ta fijuru
0: amma burna fu safi ata wa hadda fatima asa bu ngi debbo ko la gorko mi de yidi ma an ka haddi mi gida do am mi dana ta mi nyama ta mi yarata se an amma yende anas saara man sa ta wa haali je andi wondo fere je warde man fe bo
1: ni mana je yas fere je ndir
0: to ala jabba fan e mi fan
1: ni hirin tan ani makan jommi bi ma diga aran da dira wo hani to dum gel debbo no de sa dum ban je ji jur o holla dum je ko yotta wakati ni ngam dum mi yide yas fere yide sare fere
0: nam sarata na buna fe sarama yidi wala mi yalon hani
1: on yesu on dogginta ya su wolleti yidi non non fat non wadi to to igal mamadi wiya ta wadi mun yaddo on jon sindino to amunya si ta jutta mun diman sanji
0: amma ta hada fata mi san jutta kan a fama ma non an wata buna fati lan wata ko yi an fulbe dule jodo botegal an ka fama ma di mun fe e kosi man mun fiwara man on na ko kuma su on na ko di mun ay ta kosi ta
1: re don su no don Allah sin
0: to
1: na yi jinganta goti
0: to ida ka be an ay be no go problem kan do re fini no re fa be na ko ni do be bu le su no
1: yes yes in de kan ni wor be no
0: to no be hollo su ni kan irin alaji abuwendo wati irin alaji dogon idan irin man da ya tawar da problem ga nufin
1: da wadda masinna
0: to
1: buri dodo
0: in lurta bawo kan yin social media kita di mun ayi burna pat mu do wiya pullu an jina ma plako semtende nunel to amma handa ta wa bingel pullu bingel debbo parti de 18 ans dum sappo jati nogas ataw do wada waya mako ko te fuma ko haru so siyo o do wana bandu ko di paddo yasi o dum sarla gasa ko yasi atande o wiro be pulu ndema taw o juldon non ataw baba do habda hokka tarbi no tafu amma kan ko nasa sudo ko bla ani baba kan ko tan ngi debbi ngi hande sudo
1: to kata
0: to amma bon na fu baba andan ko mi wata dim wata mo banni wata ataw bingel debbo o do wana o wana ko ni ta banji mo a fata hada mo in ko debbi do dum ma ta dum na yi fi in fanda mon na ko dum hunde banni do yadi wodi na ko dum maran problem yeso
1: maran problem
0: to bay dum
1: na ne maka jon bi ma diga aran ni da di rayi ni bingel de bolla ukima ta daitu muta o daiti dan ku je ji jura fantin ta mo de ko yotta wakati normally in yesu dum ma ko fere ko doggata pat andwa wa wana nasta sudu ma ko naso to ba ma ko nasilari ko wata dimbi dimba ka fugiti ma doddo ma kan jona anda ta maru itirta mu koda wurti yasi a kilo ma ko do wayliti

0: to warti sare to tabbitini hakkin luma andadira wodo do ma konde fere worinta kan joni ne pat dadira be shawara ko dum ni musamman ma bukoi robi da sai be haban du holli tie be sappine be hidde ko wakkati man wadi dum to wakkati wadi on bi on ruddi tambi yani mabbe bi legal to yoli turata ko
1: nonnon
0: ko
1: da dira bishara duka mana ya bana fu adin fu daga dajira duka mata mara problem sai fere
0: doka kakat diga dajira bi ngam ko bingel wurti yasi yi ko berde mum yidi ko andi to warti sare giti dajira ma ko doddo ma ko ndi fere worenta wotta do
1: to mutina hada fatima non yo sa handu mala ma amata mala ma tarna min jimol fu alarna min goto to hakki am to wurti sai min jokka mala ma to bismillah

0: ba kawai kowa zai shiga ba kamar yadda mutane suka dauka kamar a tana sai fa alud ba haka bane me yasa ake samun matsala ana samun matsala ne wajen shi shin me da shi ke fara me yasa da aka komai na da sai da shin ba shi ne ba ko sai ta tunda yake haifarwa jiki wani in yawa constipation ne ba dace in yawa shi kuma zai baka dehydration ne ko kullun ruwan jikin
1: shi dace
0: shi kuma lami in yawa shi kuma gariya shi kuma saboda akwai laxative akwai sinadarin laxative a jikin shi shi kuma gudawa yake saki duk abun nan idan yawa ko abin da yake haifarwa a jiki to shi yasa kaga dole sai mun masarin abu ba kawai kowa da kaje na tunani kaga shi yasa masu hankali suna tsaya su tace waye ya sani waye ya iya ba kawai za su je su sha magani relax mu dini kidar ba ba a yi haka sai an quantify
1: sai muna ganin cewa irin wannan sai akwai kuma waɗanda suke kewayawa wato kan mota suka yi mutane da rubututunsu suna tafiya ne a cikin gwani da sauran wurare daban sai sakamakon da ita sa nasa ga rana tana dukan maganin ko wani abu makamancin irin wannan su kuma yaya mutane su gane illa irin wannan abubuwan da kuma suke haifawa irin masu yawa a mota
0: wato komai akwai alkarinsa akwai gairuhu kuma akwai advantage sa akwai disadvantage sa mutum ne ya rasa mota sai ka auna da haka sai mota inda ma da mun ba shi sai mota sai mota ka ba ne sannan idan ana siya ne suna amfana ba zai yi Allah ya taka mai maganin ka ce ta hanyar ka kawo kowa da yanzu a je China da India da China amma yar mai ganye da naira 20 sai a sai maganin naira 20 sai a sha sai to shi harkar magani shi in a narrow perception idan ka dauke shi in narrow perception ka dauke shi in a wide sense abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake kaddarawa addawa'u min al-qadar Allahu huwa yaqdiru ma yasha man yasha sai ce man dibu wa lam ya'lafu zalika min ad-dibu fa huwa damin duk wanda ya bada magani sakamakon maganin da ya bayar ya janyo masa illa hankalinsa ta tabu ko sabab da sai ta ko wani abin sai ta ce fa huwa damin sai ya biya diya kake magani ko da kuma kansa ba in ka san magani ka san kana san maganin da kake da shi wanda kai ma kake da magani shi da kake Allahu a'lam a'a kai kana zura mutane ne kana ganin cewa cutar su kake kabba kudin su kake Allahu a'lam wannan ni ba ne hanyar zan tantance ne kai kuma da kai amma ni mutum da abin da yake ya san da shi
1: ku ji mun da wannan Al-Hijama International General Enterprises da ke wato Lion Custom da ke ungwar a Tishama da muke tattauna su game da abin da shafi tasirin sojin ciwon lafiya da kuma wato kalubale da ya kamata a duma wato su kaucewa Malam Sai wani sa'in akan ga kamar yadda ta ke faɗa cewa abubuwa sun ƙara yin yawa wani za ga shi ba maganin sani ba amma sai zama kamar ɗan sari sai ya buɗe kanti ko a social media ko wani abu yana ta tallata abubuwan sa wata kila ma ka kalle shi ka san misali ba shi da alaka ma abin da shafi maganin gargajiya me za a ce game da irin wannan da yake karewa a cikin al'ummar nan tamu
2: kamar yanda mutane zaka ga kowa da wanda ya san magani da wanda bai san magani ba zaka ga suna bin wasu hanyoyi wajen wajen tallata magunguna a social media da kuma su kafofi na watsa labarai wanda zaka ga kai da ganin kai mai siyan maganin ka tab zaka iya gane cewa wannan mutumin yana da ƙwarewa akan magani sannan wani da ka kalle shi yanayin action dinsa da yanayin reaction dinsa zaka gane cewa wannan bai san magani ba to matsalolin da ake fuskanta masu magani yanzu sun yi yawa sannan kuma matsalolin da ake fuskanta yaya za a yi kai da baka san magani ba shi wanda zaka siyo maganin taya zaka yi kawarkar da shi kai da baka san magani ba to kaga wannan abu ne wanda yake daura kai
3: to shi yasa a kowane lokaci ake so mutum ya zama mutum cewa ya san jinyar da zai magani a kanta sannan kuma ya san yanayin reaction din cuta idan an faɗe ta ko da misali a ce ba a gwada ba amma za ka gane cewa idan mutum yana ɗauke da matsala a cikin jikinsa wani ciwo ne a jikinsa ya zamanto cewa ya dade ko kuma cuta ba ta jin magani ko kuma idan aka sha maganin ya zamanto cewa maganin bai tasiri akan jinya to kaga dole akwai hanyoyi na sani da kuma ilimi yanda zaka iya gane cewa menene yake hana maganin ya aiki a jikin mutum sannan menene yasa cutar ba ta reaction ba me yasa maganin bai reaction akan cutar shin ciwo yana nasaba da iska ne ko kuma sihiri ne ko kuma wasu cututtuka ne na shekaru ko kuma ciwo ne na kambun baka domin kambun baka yana daga cikin illolin da yake illata dan adam wanda zaka ga mutum yana shan magani amma maganin bai reaction ko kuma a sha maganin sai ya fara aiki saboda yana da nasaba da iska din sai kuma iska sai ta zo ta lalata maganin kaga maganin ba zai aiki ba to maudu'in idan mutum yana dauke da jinya ya zamanto cewa ya nisu wajen neman ainihin maganin da zai iya warkar da jinyar sa saboda wani lokacin shi mara lafiya ko mahaukaci da misali a ce mutum yana da jinya da ya ga mai magani ya dan fara bayani akan wasu ya dan taɓa wani fannin da ya shafi ciwon sa daga kawai ya yi bilibi ya taɓa kuma ya kai kansa inda za a je a sa shi a cikin wata hanya wacce ba ta dace ba
1: na'am to malam Hussein ana gani harkar maganin gargajiya a duniya tana samun gata yanzu misali ka dauki irin kasar su China India da irin wa'annan haka da wasu da kasashe na wato Laraba sai ga kamar gwamnatocin su ma suna ba su haɗin kai da shige musu gaba da tare da musu abubuwa iri daban-daban misali yanda za a zamanantar da irin abubuwa makamancin irin wannan akan yi kuma dokoki ba inda suke daidai da al'umma wanda ya zama an karfafi wannan bangare daban-daban wata ma sai ga akwai jami'o'i daban da ake zuwa ai wannan karatun tun daga mutum matakin farko mutum har ya kai professor a wani bangare makamancin irin wannan ya ake gani irin wannan a Najeriya shin ya ake misali ana ida samu wannan gatan koko a ina gizo ke sakar da munan kasashe mun na Najeriya da sauransu bangaren maganin gargajiya baya samu irin wannan gatan fiye da sauran kasashe da ake gani
0: to malam ba sai ka kai turai ba nan ne recent makotan mu Ghana ma naje Ghana naje Abidjan Cote d'Ivoire idan kaga tsarin system din su na Islam traditional medicine zaka ga ana encouraging din su gwamnati tana encouraging din su ta ba su wani avenue ta ba su kuma wani dama da makaranta da kwasa-kwasai from the primary level up to the jami'a nan nan Ghana ko mutane suna zuwa su ga kwasa-kwasai nan da yawa zaka gani ko online yanzu duka muna yi amma ne

0: ciwon kai kake yi kullum, kuma baka da hawan jini, baka da typhoid, baka da malaria, baka da ulcer, baka da shi, kuma kullun kanka yana ciwo, to kaga dole sai a fara spiritual wannan analysis kenan, dan za a iya ganewa mace ce jini ya ɓalle mata, to ta yaya baka iya gane cewa wannan jini wannan ne al'ada ce, a irin bugun na shedan, to kaga dole sai kana da ilimin cewa yaya ma zaka gane cewa mutum aljini yana kansa ko shedan ne ya sababa a jikin sa, ta yaya zaka yi ka gane, to dole sai kana da wannan ilimin na knowledge din. Mutum yana ganin yana baci haka wai kawai mutum yana fushi kawai da ka je ka tana sallah sai ka ji ka shiga wasuwasi, to yanzu wasuwasi likita zai baka maganin wasuwasi ka gane, ko kuma da ka tada sallah sai ka sallah ne, ko kuma da ka tashi sallah sai ka manta raka'a nawa kai yau na je ka yau mantuwa, case of forgetfulness yau mantuwa, kaga duk wannan case ne
1: shi ma ilimi ne
0: zaman shi ma ilimi ne zaman kansa, baya bacci inda dare baya bacci, to rashin baccin hawan jini ne, ba hawan jini bane ba
1: ta fara bane wani abu maka mutum wannan ana gani kusan a kwanan ko a wasu abubuwa musamman ma abin da shafi bangaren mata ko a gidan biki ko a wani waje ko a wani kaza, ko daga an yi wani abu sai ga mace ta yi tsalle ta faɗo ta ce iska ce ko kaza makamanci irin wannan, ko da ɓacin rai ne ko wani abu, wasu suna ganin kawai fakewa suke yi da wani abu mata suke irin wannan abun haka, shin me ne gaskiyar wannan abun fakewa kawai mata suke yi don biye mata buƙatar su, ko akwai irin wannan abun da suke faruwa?
0: Ana how do you expect mace a cikin mutane ran 30 kawai ta faɗi har tsalle ta iya bayyana kuma ya zama fakewa, ta fake da wa don neman me ne river, ai dole there must be a rationale, su shedanu suna da wani al'ada, idan mace tana da su ta shiga gidan biki wannan hayaniyar su ba za su iya jura ba, wasu ba za su iya jura ba a wajen wannan hayaniyar, shikenan sai su bayyana, ba sa son ƙara, ba sa son hayaniya, ba sa son surutai a cikin mutane kafin jini, amma yanzu ba sa son karatun Qur'ani inda su za su fasa su fasa bayyana, to wannan hayaniyar musamman hashi akwai mata wanda shedanu hashi suke damun su, sai da zaga wani lokaci mace ta cikin mai mijinta muna ba su kaman ta kaddata kai shi cansa irin da fara ashik ne, mace yawan fushi yawan ɓacin rai a gidan biki, kuka dariya ba da nuni, ka ga yinin ka ba na manta, ka ga dole ka ji za ka zama mai dahar za ka ga ɓata min rai jiya kin min kin ba hakuri in zo ki zaki min kin ba hakuri kuma da ka ga hauki da suke da nuni me yasa ta yi, ka ga mun zaje sai su rinka gane ba ta su
1: amma wani lokaci ana ganin kawo kakewa take da wannan da ta huta kusa
0: akwai yanayi na huce akwai yanayi na huce haushi
1: na fandi wannan damar
0: zuwa
1: sai su amfani da shi a kazari
0: suka shi kasa yin da bayan shidanu ne suke jikinsu, wallahi mana yanzu yawancin mata a yanzu magana da shi saboda ne suna wata ariya da suka tafiya kasiya tun ariya tun mulat
1: shigar da take
0: shigar da take yi su kuma shahararru ne masu sha'awa, ka gani za su shiga jikin ta wata ka tun kama aurenta miji in ne sai a miji guda za su kauce amma da mata ba suke wani kuma ga miji mutum ga miji aljanu a haka kuma ki dawo ba sai ga kuma a yaro ka ga yaro an kasa ba mutum ne shi ba ibrito ba shi ba mutum ba ai ka ga masa magana ba ya ji saboda an riga an ma fasto da shi sun gama jiki kuma ba a dukkan mataki dauka ake ne wannan ne magana da ake a cikin ƙarya ne hakan dawo suna fada ce ƙarya ne ba sa shiga jikin mutane, to insha Allah wannan cibiya ta hanyar dukkanin wadda na abubuwan da muka tattaɓo da izinin Allah ta'ala in dai wannan matsalar ce to an zo ƙarshe.
1: To da misali a kan ga abubuwa makamanta irin wannan suna faruwa kamar da abin da shafi magungunan gargajiya malam Nisa'i so tare akan ga wannan aka bada shi maganin nan da misali kamar ita ungozuma ake murkide ta anan ta muta gargajiya ana ganin wannan gudunmu da suke su da ilimin da suke da shi kamar suna karewa a cikin al'umma wannan me ke gani kamata a yi wajen koya misali wani masu tasowa irin wanda aka da unguwa akwai ungozuma ta kai haihuwa ta yi kaza ta yi kaza ko cikin sauki za ga tana bin wannan jaririn ana kuma samun sauki makamanci irin wannan
2: abin da yake kawo dusashewar irin wannan kaga da in mace za ta haihu za a samu ungozoma daga makota za ta zo ta karba haihuwa to yanayin yanda al'ummar mu ta canja ake ga kamar an samu wayewa ta zamani to shi yasa wannan abinda ake gani kamar an samu wani ci gaba ne ko kuma wata wayewa ce shi yasa zaka ga a unguwa ma an rasa unguwa zoma sai kaga an zo za a hayu ana ta shan wahala to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa wasu mutane zaka ga suna kyamar abin saboda me saboda ba a tsaya waɗanda muke da su sun koya wasu ba shigo da zamani a cikin harkar tunda lokaci ne yanzu
3: a zamanin ta da abin hanyar kuma da ya kamata to kaga idan an yi haka zai zama to cewa an samar da wasu al'umma
2: da su amfani da kansu da kansu to amma kokarin yanda za kokarin dakile wannan abun da kuma cuso wasu abubuwa na zamani wanda zaka ga mutane suna kyamar abun sai ka ga gaba daya yanzu cikin ko kowane alƙarya zaka samu akwai irin wannan ungozo mai in za a hayu za a je za a gaje zo
3: lokacin zuwa
2: to wannan yana daga cikin abin da yasa zaka ba ni samu karanci irin nau'in dan wayanda suke da ilimi
1: like na wato akwai 08 akwai 34 sai kuma 30 sai 03 sai kuma 07 da kuma 08 21 sai dai akwai sai 26 sai kuma 87 da kuma 07 77 79 sai kuma 39 da 08 74 87 77 77 07 77 79 sai kuma 39 da kuma 08 74 87 77 77 to wannan sune layuna da iya tabali da mu a cikin wannan shiri da neman tambaya ko neman karin bayani akan bayanan da wannan bayan Allah suka yi game da abin da shafi magungunan gargajiya da tasirin da suke wajen kiwon lafiya da kuma shawari da kuke nema assalamu alaikum 08 74 87 77 77 da kuma 07 77 79 sai 39 da kuma 08 04 03 07 07 assalamu alaikum assalamu alaikum barka kare da muke tare yo to dan daga muryar ka alhamdulillah na'am to mala ahmad eh to to shikenan zaka ji insha Allah na'am insha Allah zaka ji ka cigaba da tara muka tabbata zaka ji lambobin anan to 07 77 79
0: assalamu alaikum
1: da kuma 08 74 87 77 77 assalamu alaikum to masha Allah to za a insha Allah na'am to shikenan to insha Allah to masha Allah to akwai 08 sai 34 sai 30 sai 03 sai 07 da kuma 08 sai biyu daya sai daya bakwai sai sifili shida sai kuma takwas bakwai zan sake maimaita su sifili takwas sifili uku hudu sai uku sifili sai sifili uku sai kuma sifili bakwai sai kuma sifili takwas sifili sai biyu daya sai daya bakwai sai kuma sifili shida sai kuma takwas bakwai to 0 0 3 4 3 0 0 3 0 7 sai kuma 0 0 2 1 1 7 0 6 sai kuma 8 7 to wannan suna ya taba lida su don kuma nan damu da ita radio kade
0: assalamu alaikum
1: zai ganshi a cikin nan 0
0: assalamu alaikum Rawa da wani ke magana?
1: To ina ganin to insha Allah duk wannan lamuru da muke yi tunda wajen mu kai tsaye wannan idan an mun ga shirin da su za iya tuntuɓa su kai tsaye a cikin shirin da wa'annan lambobi kamar da muka ambata.
0: Kamar ita nan ba ta nan nan afwan ita nan ba ta nan nan ta WhatsApp ce.
1: To to wanda ma zai
0: tun ku ba nan ma ina ta WhatsApp ne zai
1: yi wannan mutum zai iya magana
0: karin bayani ko wani so zo kafa da kafa.
1: Na'am.
0: Kamar da kafa ne mutum Sharma Lion Constant ko?
1: Eh
0: insha Allah anan ne za a samu
1: mutum masha Allah. In kuma tana zaka shigo ta gidan radio akwai like mu kamar haka 081 74 7777 da kuma 0700 sai kuma 77 95 39
0: eh ba nake magana to a raja ko tambaya ko garin da yana
4: idan za ka yi ki soyayya ne akan yanyin kalbu
0: na'am
4: sai ta ci da zon na gana fa yau zuwa sa shi akan maganar tafin baza haka
0: to ka san wani lokaci research din wani ba da ne zaman wani ba kamar da yadda in dai wanda ka ji ne to ganyen ne wanda nake ji a gari ganyen ne ko ba haka ba shi al-hikmatu dalatul mu'min akazaha aina ma wajadtu idan ni kayan mu'mini ne sai ya dauka duk inda yake to sai wani sai ka ga ya gwada kuma ya dace to baka hana mutum rawar gaban hanci ko ba haka ba sai ka gwada ka barwa Allah ikon sa magani duka dama da tajriba ne eh wai bi tajriba at tayyara yatir
1: to masha Allah bari mu zago mu ci dai sai mu karkare ga lokaci na hararin ban fara da malamin shi Nisa'i menene sakamakon na karshe ga al'umma da kuma yanda ya kamata al'umma su kiyaye da lafiya musamman a lokaci da muke shi lokaci na dumaman yanayi da makamutan su
3: abinda zan ba da shawara akai duk mutumin da yaji yana dauke da wata laluma ko kuma wani jinya ko kuma wata damuwa a jikinsa ko kuma yana jin wata rashin lafiya sai ya karɓi hanyar da ya dace domin ya nemi magani. Da farko a fara tabbatar da cewa shin ciwon da kake tunani a jikinka ciwon ne ko kuma wani ciwo ne daban. Abu na biyu ka tabbatar da cewa shi wannan ne maganin da zaka je gudun shi yana da kwarewa ta fuskar da ya shafi irin wannan ciwon da yake jikinka kuma yana da kwarewa da zai iya gane jinya da yake jikinka to gane ciwo shine rabin magani duk lokacin da aka gane ciwon ka aka gane irin lalurar aka gane irin rashin lafiyar ka to an gane mafi yawa zaka ga mutum yana shan magani sai ka jance ai maganin bai aiki ko kuma sai an fara shan magani sai cuta sai ta kwanta kuma sai ta kara tashi shin ta yaya za a gane musabbabin abin da yake sa idan maganin ya fara aiki sai kuma cutar ta dawo to kaga dole sai ta fuskanci ilimi da fuskar masana waɗanda suke da sani akan irin wannan abu.
1: Masha Allah to malam Hussein
0: me
1: ne sabon ka na karshe?
0: To sabon na karshe da nake so na sanar da yan uwa su sani shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ciwo kuma ya yi magani kuma ya baka hikima ya baka ilimi ka gane ka tantance abu na gaskiya ko ba gaskiya ba domin mafi yawa abin da muke shan wahala akan abin da ya shafi magani shine ciwo daban magani daban ciwo yayi gabar magani yayi yamma shine abin da muke so mutane su fahimta kada kai kana fama da ciwo kawai ka dauka cewa ai Allah ne mai amma Allah an ya baka ilimi ka sani shi yasa zafin jiki ba kowanne zafi ne yake zama na typhoid ko malaria ba kaga ni akwai zafi ma na masu hawan jini akwai zafi na masu cancer akwai zafi na masu ciwon koda to wannan zafa zafan na jiki dole sai ka tantance shi wani irin zafi ne kafin ka daura mutum akan magani to cibiyar mu insha Allah muna da dan gwaje-gwaje na zamanin nan dai wanda ilimi ya bayyana shi wanda zamu gano ciwon kafin mu daura ka akan magani
1: insha Allah na'am to masaru mu nan muka kawo karshen wannan shiri namu na barkan da rana muka ji mu da shugaban wannan Aljama International and kuma General Enterprises wanda suke layin custom wace unguwar Tishama wanda muka ji mu tare da Trado Nisa'i Mahmuda da kuma Trado Husaini Aisara wanda muka tattauna da su game da abubuwan da shafi maganin gargajiya da tasirin sa wajen kiwon lafiya da kuma yanda al'umma ya kamata su kiyaye wajen yin amfani da magunguna da za su cutar da rayuwar su kalmomin wayar su da ya tattaba su akan su kamar haka 080-34-3003 sai kuma 07 kuma 080-21-17-06-87 wato 080-34-3003 sai kuma 07 da kuma 080-21-17-06-87 sai 06 sai kuma 87 wannan shi za a iya taɓalle su a cikin muna godiya alamai da ku a gida lafiya nura bakwai mun sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: sa. A nan kuma sabon ministan makamashi na tarayya Joseph Teve ya tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa za su fara ganin sauyi na cigaba a zahiri a bangaren samar da hasken wutar lantarki, inda ya ce tuni gwamnatin tarayya ta fara aiwatar da sauye-sauye waɗanda ke da manufar magance kalubalen da ke dabaibaye samar da hasken wutar lantarki da kuma rarraba ta a Najeriya. Joseph Teve ya bayyana haka ne a jim kaɗan da kammala rantsar da shi a matsayin sabon ministan makamashi na tarayya a fadar shugaban ƙasa. A cewar sa, gwamnatin sa shugaban ƙasa za ta fara aiki ba tare da jinkiri ba, a saboda yadda majalisar dattawa ta kammala sahale shugaban ƙasa Bola Tinubu na rantsar da shi a matsayin sabon ministan makamashi na Najeriya. Haka nan ministan makamashin ya yaba wa shugaban ƙasa Bola Tinubu a saboda yadda ya aminta da shi har ya bashi ma'aikatar makamashi ta ƙasa, wanda ya ce gwamnatin tarayya ta nuna shirye take da samar da ingantaccen wutar lantarki kuma mai rahusa ga 'yan Najeriya. To a nan kuma matafiya mutum uku ne suka rasu a hadarin jirgin ƙasa daga Itefe zuwa Warri a jihar Delta. Hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta tabbatar da cewa tuni tawagar jami'an ceto da hukumomin da ke da ruwa da tsaki suka isa wurin da jirgin ya yi hadari tare da bada agaji ga matafiyan da hadarin ya rada da su. Shugaban hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya Kayode Ofefa ya ce hukumar tana bibiyar al'amuran sau da kafa. A cewar sa, hukumar za ta ci gaba da bada bayanai a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan musabbabin hadarin jirgin daga Itefe zuwa Warri a jihar Delta da kuma yadda ake ci gaba da aikin ceto. Tuni dai fadar shugaban ƙasa a shafinta na X ta tabbatar da mutuwar matafiya uku daga cikin fasinjojin jirgin. Hadarin jirgin ya faru ne bayan da a watanni uku da suka gabata hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ta dakatar da sufurin jirgin ƙasa a kan layin Dogo da ya tashi daga Itefe zuwa Warri a saboda wasu gyare-gyare da injiniyoyin hukumar suka ba da shawarwara, wato shawarwarin gudanarwa a lokacin. To idan muka je ga labarinmu na tattalin arzikin ƙasa kuwa, Najeriya ta ce a shirye take ta haɗa hannu da shirin kulawa da albarkatun teku na shiyar Afirka ta yamma na euro miliyan 59, wanda ke da manufar magance kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba a cikin teku tare da kyautata kulawa da albarkatun teku. Ministan kula da cigaban albarkatun teku da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, Adebayo Oyetola, ya bayyana hakan a Abuja a yayin taro da jakadan tarayyar Turai a Najeriya Ambassador Gritio Mignot. To domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arziki, ga rahoton da wakilinmu ta haɗa mana.
1: Daga hukumar ƙididdiga ta ƙasa sun nuna cewa ɓangaren cinikayya na Najeriya ya samu zuba jarin dala miliyan 65,770 a watanni ukun farko na shekarar 2026, sama da dala miliyan 34,390 da aka samu a shekarar 2025 da ta gabata. Rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar ya ƙara da cewa ƙarin zuba jari daga ƙetare ya ƙaru a Najeriya da kaso 91 a cikin 100. Rahoton ya ce karuwar da bangaren cinikayya a Najeriya ya samu na da nasaba da karuwar harkokin kasuwanci da cinikayya tsakanin iyakoki da kuma karuwar gamsuwar masu zuba jari a Najeriya. Wakilai da ke lura da dukkan asusun gwamnatin tarayya ya ce ya gano wasu kudade naira miliyan 521,770 na harajin VAT daga babban bankin ƙasa CBN. Wannan wani babban ci gaba ne a binciken da ake gudanarwa akan zirarewar kudaden haraji da ake dangantawa da yadda gwamnati take tattara kudaden haraji ta amfani da na'urar remita. Kudaden da aka gano sun samu asali ne daga harajin VAT da ake tattarawa da amfani da na'urar remita, waɗanda kuma ba a shigar da su asusun gwamnatin tarayya ba daga watan Nuwamba na shekarar 2018 zuwa Afrilu na shekara ta 2024. Gwamnatin tarayya tana ci gaba da fuskantar sanya ido daga kungiyar kwadago ta duniya ILO tun bayan da kungiyar kwadago ta kasa NLC ta zargi hukumomin Najeriya da yawaita tauye haƙƙin ma'aikata da daukar matakan nuna wariya ga kungiyoyi da kuma tsoma baki a harkokin kungiyoyin kwadago a fadin kasa. Shugaban kungiyar kwadago ta kasa Joy Ajoro a yayin gabatar da jawabi ga kwamitin kungiyar kwadago ta duniya a birnin Geneva ya buƙaci LIO

0: ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
1: Tumadalla sakonni kenan muka dauka daga sashen manatan line da kafin sa aka kasance tare da labari da rahotanni daga sashen labari da lamurin yau da kullum na nan gidan radio Rahma farin cikin al'umma inda gogon mu ke nuni da karfe 8:05 da misalin karfe 8 in za mu kawo muku shirin karkada kunna ku sha labari da fatan masu sauraro za su tara domin jin mu dauke da wannan shiri wanda zai kai mu har misalin karfe 8:30 idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8:30 din za mu kawo muku shirin harshen ka alƙalinka tare da Abbas Salisu soran dinki da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma Rahma Radio mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 Zango FM
2: mita 97.3

0: a cikin shirin namu ne yau za ku ji matakan da ya kamata a bi domin magance matsalar fadan daba a kan
1: ku yara da mun sa aka mara amma da aka je kawai sai kin magana a bada wani abu a ji a su kiyara daga bayan su ke zuwa su kiyara tare da wani abu aka bayar an ci su ba 300 sana su kiyara so ka gani wani abu inda za a ci gaba da isa wallahi azim ba za a samu fita ba
0: har da ma jin da daga platinum daga adamawa yayi mamaki kan da platinum Kano da ba su iya fulful da ba
2: ga hanci ga kunne amma duk wanda kai musu magana da fulatancin kuma ya ce maka ni ba fulatani ne iyaye na duk kakanni na duk ba fulatani amma ko kadan bana ji
0: duk a cikin shirin za ku ji kokin al'ummar renon zakara kan kokarin da ake na raba su da filayensu
3: ƙarshe ma kai ce bangaren gabas babu ita amma yau mun bayyana da kuma an shigar wani abu da mun sani ba to dan kuma neman dauki ga mankunta ga mai jima bana
0: wasu daga cikin jibar rahotannin da shirin ya kunsa kenan har da ma jin amfanin abarba da lafiyar dan adam
1: ita abarba kanta tana taimakawa wajen rage yawan malaria da ke cikin jini
0: sunana Usman Ibrahim Dati da ke rike da akalar shirin a halin yanzu alakace mu
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kwarraku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara. Sai ga rogo ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ɗaya ba muna da kayan shayin gwarba na'ana lemon grass da dai sauransu
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0800-364-85 ko 0800-87-22-22
4: Masha Allah daga tafaran kantin Basir

0: aikin irbaba.
1: MCG naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinin da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dubara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: Masu sauraro za ku yi sauraron shirin duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin na www.rahmattv.com. Mai sauraro barin buɗe labulan shirin namu na yau da a duk lokacin da rana ta faɗi a wasu unguwannin Kano, zuciyar iyaye kan cike da fargaba, wasu matasa na fitowa tituna ɗauke da makamai, ana tafka artafu, ana lalata dukiyoyi yayin da jama'a ke gudun neman mafaka. Kasuwanci na tangal-tangal, makarantu na shiga fargaba, rayukan al'umma kuma na shiga haɗari. A kwanakin baya an samu rahotannin sabbin rikice-rikicen daba a wasu sassan Kano, lamarin da ya janyo tsoro da dakushe harkokin yau da kullum, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da kamun masu hannu a lamarin. Shin me yasa matasa ke fadawa wannan tafarki? Rashin aikin yi ne, shaye-shaye ne, ko kuwa akwai masu amfani da su domin cimma manufofinsu? Rahotanni sun nuna cewa shaye-shaye na taka muhimmiyar rawa wajen yawaita irin waɗannan laifuka. Abdullahi Ismail Kofar Na'isa, shugaban kwamitin tsaro na Kofar Na'isa, ya faɗi yadda gwamnati za ta magance matsalolin daba a jihar Kano, har ma da shaye-shaye.
3: Yanda za a magance wannan matsaloli abu ne mai sauki, mai wahala. Wato na farko akwai buƙatar gwamnati sai ta yi aiki da ma'aikata na tsaro na sakai na farko kenan, saboda a su ne wanda suka fi kusa da jama'a, suka fi kusa da su kansu yaran da suke wannan ta'addanci. To idan gwamnati ta ɗauke su ta yi aiki da su, insha Allah wannan zai sauki yanda za a tabbatar da inda yaran suke, kuma za a iya kama su a hukuncin da ya dace. Wato abu na biyu shi kansa shigo da ƙwayoyin. Saboda gaskiyar magana akwai za ka samu cewar akwai manya-manya ne wanda ko ma'aikata ne suke amin koyon siyasa ne, ko ma'aikata gwamnati wanda suke da hannu a cikin harkar safarar wannan miyagun ƙwayoyi. Dole ne su ma sai a ɗauki matakai a kansu. Sannan abu na uku, dole ne a ɗauki mataki na bawa su ma'aikata na hukuma, misali kamar 'yan sanda da 'yan gwamnati, a ba su abubuwan hawa wanda za su fita a operation kira wajen neman su masu aikata laifi. Sannan kuma a biya musu bukatunsu, misali in akwai allowances da ake bara a cigaba da basu. Don idan ba haka ba shi ne yake sa ala da cewar su kansu ma'aikatan idan sun kama yaran suna karɓar wani abu hannun yaran suna saki, ko idan an kai su ofis ɗin ma don su ta riga da an kai su ofis ɗin. Amma idan an je wani abu suke karɓa saki yaran, in ji NBA za ka ji ka tare wallahi yaro sai ya ce sai ya ba da 1,400 sannan a saki shi. Ni kaina nan mun je akwai yaran da dole sai a kama yaran, amma da aka je kawai sai ake magana a ba da wani abu a ji a saki yaran. Daga baya suke zuwa suke jiyan cewar wani abu aka bayar an ce su ba 1,300 sannan a saki yaran. So ka ga irin wani abu inda za a ci gaba da yin sa, wallahi azim ba za a samu fita ba. Ta ɓangaren al'umma wato akwai matsala gaskiya, ba dan komai ba, saboda yawanci za a gani cewar irin yanda rayuwar Hausawa take yanzu, rayuwa ce ake ta karajibi, babu wanda yake kula da haƙƙin wani ɗan uwansa ko maƙocinsa. Kawai abu adiya ke yin sa ta Bahaushe da yake cewa wai in ji fa wuce kanka mai fara kan uban kowa. To ya kamata a ce an haɗa kai, an haɗa ƙarfi da ƙarfe. Waɗanda suke yin aiki misali kamar 'yan vigilante ne, 'yan kwamitocin unguwa ne, su mutanen unguwa al'umma su taimaka musu, sannan su kuma su yi aiki. Tunda ba kowa ne zai iya aikin ba, ko da biyan ake yi wasu ba za su iya ba. So kaga ya kamata su mutanen unguwa su shigo su ba da tasu gudunmuwa, su kuma masu aiki su ci gaba da dagewa suna aiki.
2: To Allah ya kyauta ya kawo zaman lafiya, amin. A nan kuma daga cikin rahoton da muka kawo muku a shirinmu da ya gabata, inda wani mazaunin ƙasar Libya ya kira ga 'yan Najeriya masu sha'awar zuwa ƙasar Libya da su dakata domin ana shan wahala sosai. Ga tattaunawarsu da Salisu Aliyu Kamuci.
4: Akwai ƙalubale masu tarin yawa bayan maganar shigowa ɗin ma, idan ka zo shigowa irin waɗannan garuruwan da muke ciki ba fa za a shigo da kai ba, wai jami'an tsaro suna ganin ka ba, shi an samu wani abu an rufe ku. Wani lokacin tamfol za a samu a zo a rufe ku, a jera ku, kuna kwakwance wani na kan wani kamar kifin gungumi haka za a shigo da mutane. Kana shigowa ƙasar za ka ga cewa ma ashe da gyara ƙalubale da ka sha na hanya na zuwa Agadas gara ka juya ka koma tun iya kalubale da kishin Agadas a tura maka kudin mota gida ka koma saboda idan Allah ya sa ka zo ka fara neman aiki a nan dan da ma ai tun daga gida za a cinna da ka zo akwai aiki a nan kana zuwa ku watsar da kai za a yi dan aka watsar da kai a haka zaka ke fita wani guri da ake gyara nan gurin Mahatta bakin titi ne kawai za ku je ku tsaya cikin rana sai ku tsaya sama da mutum 30 40 kuna jira kawai a zo daukan aiki aikin da bai wuce dinar 10 ba dinar 20 a zo haka za ku wuni wani lokacin sai ka jera kwana uku ma kana zuwa baka samu wani aikin ba sai dai a taimaka maka da abincin da zaka ci irin waɗanda suka dade a ƙasar su ne za su ke lalubo wani lokacin samu irin waɗannan da suke cikin matsala suke taimaka musu ko kuma su laraba musu in sun zo wuce haka su kawo muku abinci ku ci baya da bayan wannan ko da a ce aikin ne idan ka same shi za ka ga ba aikin nan da zai taka karankare ba ga wani kanci yake aikin da haka kuɗi ko kuma a zo a dauke ka aiki bayan an dauke ka aiki irin wanda ake dauka na bakin titi da yake magana nan Mahatta a tafi da kai inda yawa a gurin ka a kwace in ma da saurin canji a jikin ka a kwace kawai madadin a ce aiki aka dauke ka ashe kawai inda zaka zalunce ka musu ka dauke ka ko kuna cikin wannan gurin kuna zaune a bakin titin nan jami'an tsaro masu kame su zo su kwashe ku a nan gurin idan da akwai wanda Allah ya sa ya dade a gurin yake da yan uwa su zan je su yi bene shi su aje a bene shi wajen alba da rabi alibi abin da ya gashi nan wahala dai kan iri mutane ba za su gane cewa za su suna jin daɗi a gida ba shi sun zo ƙasar nan shi ka zo ƙasar nan za ka san cewa ana shan wahala ga shi kamar gidaje da muke ciki gidajen Laraba da muke ciki a nan kana cikin gidan lafiya ba wanda ka sani kawai yau za a zo a ce ma gobe ana buƙata ka fita ba a san ka hatta kawai kuma da kuɗin ka ta biya dole ka fita wani ce dai ka je ka kwana a waje kawai idan ka zo ƙasar nan jarabawa ne wahala ana shan wahala iya wahala babu wani daɗi ko kaɗan Larabawan nan ba sa kyautar bana kwata-kwata ba sa kyauta ma duk wanda ya zo ƙasar nan sai ya yi da asan saboda wahalar da ake sha sai Allah ya fi sani irin wahalar da ake sha
2: to da fatan za a ji kuma a kiyaye idan kuma har za a je din to a bi ka'idojin da suka kamata a cikin rahoton mu na abincin kama ganinka yau za ku ji bayani kan irin ɗimbin amfanin da abarba ke da shi ga lafiyar ɗan adam abarba na ɗauke da sinadarai masu gina jiki kamar vitamin C da kuma waɗanda ke taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki inganta narkewar abinci da kuma rage kumburi a jiki domin jin ƙarin haske kan wannan batu mai muhimmanci Dr. Kabiru Abdulkarim ya yi mana cikakken bayani kan yadda amfanin abarba ke taimakawa wajen inganta lafiya da kuma abubuwan da ya kamata mutane su sani game da ita
5: abarba tana da muhimmanci sosai a tsarin lafiyar jikin ɗan adam domin abarba tana da sinadarin vitamin C mai yawan gaske a jikinta kuma abarba tana da wani sinadari da ke taimakawa wajen rage kowane irin kumburi a cikin jikin ɗan adam misalin kumburi na bugewa ne ko kuwa kumburin ciki ne ko kuwa wata gaba ce ta kumbura ko kafafuwa suka kumbura ko ma wani irin kumburi ne wato ya samu jiki idan aka sha ruwan abarba kamar yadda ya kamata kamar a matse ruwan abarba ba a sha kamar kop daya da safe kop daya da yamma yana taimakawa wajen rage wannan kumburin yana taimakawa a yi fitsari kamar yadda ya kamata sannan abarba tana da magnesium a cikinta wanda ke taimakawa wajen daidaita protein a cikin jikin ɗan adam kuma sinadarin vitamin C na cikin abarba nau'insa yana taimakon wato narkar wannan protein din idan mutum ya ci protein da yawa ko aka ce masa yana da matsalar protein ko kuma ya gane cewa protein din nan ya masa yawa shi yana yawan cin ko kuma ya ga fitsarinsa na kumfa na shan abarba akai-akai za ta taimaka wajen rage wannan protein din sannan abarba tana taimakawa wajen zaunar da kyan fata ma'ana tana barin collagen a jikin mutum ba ta barin wato ki ya sakwarkwaci tana barin kullun ya zama cewa cikin ƙuruci ruwan abarba idan aka shafa wa fata bayan an yi wanka yana sawa fata ta zauna cikin yanayinta da sheƙi da kyalli ba tare da wato an yi kamar an shafa mai ba ya ma fi wani mai da mutum zai shafa sannan kuma ita abarba kanta tana taimakawa wajen rage yawan malaria da ke cikin jini misali yanzu mutum ya kamu da cutar malaria amma da za a je asibiti za a ganta amma shi a jikinsa baya jin komai to alhali dama malaria nan taruwa take yi ta kai wani adadi a cikin hantar ɗan adam sannan mutum ya kai ga kamuwa ko ya kai ga kwanciya daga wannan malaria din. Amma idan ya yana shan abarba, to zai wanke hantar yadda za a samu ya dade yana rayuwar sa malaria ba ta kwantar da shi ba, sakamakon shi mutum ne ma'abucin shan abarba.
1: Kai cancadi mai gida, a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
6: Ke dai bari, to kallu wannan.
1: Amma wannan swizzless din ya da kemi. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kaki kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
6: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wasai Investment na siyo su, domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau, inganci, kuma one in town.
1: Ai kwa naga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
6: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less, swissless, holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
1: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
6: Suna nan a dab da filin parking Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
7: Dubai kuma? Iwana! Irin wannan kayan lafiyar aisa a Dubai ake samun irinsu. Kin ga yadda kayan ki yayi kyau? Dalin table ɗinki kamar Amrish? Ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin ɗaki na Abdullah Home and Deco? Ai, idan kina neman kayan ɗaki na gani na faɗa kuma na zamani, irin su Royal Set da Royal Bed, Dining Table, Kitchen Cabinet, ai sai a kamfanin Abdullah Home and Deco. Ai, ba iyalin kamfanin Abdullah Home and Deco suka tsaya ba, domin kuwa suna sayar da kayan ofisoshi na 'yan siyasa da 'yan kasuwa, kai har ma da manyan gidajen sai da abinci, wato restaurant. Bugu da ƙari, ba ka da matsalar abin hawa, domin kuwa da zarar ka yi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Deco, za su kai maka kayan ka duk inda kake so. Ai, kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Deco domin canza kayan ɗaki na. Ai, ba iya ranki za ki canja ba, har da Islam kya mata juye.
8: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Deco a kan titin Bashir Tufa, Gardin Albasa, ko a kan lambar waya kamar haka: 0700111 1, ko 0900 6561 2.
2: Tumadalla, barkamu da dawowa. A nan kuma wani bafulatani ne daga jihar Adamawa ya bayyana mamakinsa bayan ya kai ziyara jihar Kano, inda ya ce ya yi tsammanin wanda yake asalin bafulatani zai iya magana da harshen Fulfulde. Bafulatanin ya ce abinda ya fi bashi mamaki shi ne yadda idan ya haɗu da mutane da dama masu kamanni da asalin bafulatani, amma da ya yi ƙoƙarin tattaunawa da su cikin Fulfulde, sai ya gano cewa ba su iya yaren ba.
9: Sana Abubakar ɗan Adamawa, na zo Kano na gani duk wanda na yi mafulatanci, kuma in gani ga hanci ga kunne, amma duk wanda ka yi musu magana da fulatancin kuma ya ce maka ni bafulatani ne, iyaye na duk kakanni na duk bafulatani, amma ko kaɗan ba na ji. Na rasa me yasa, amma daga baya na yi tunani da na je gidana na samu yara na suna Hausa, sai na gane abin da yasa. In ana musu Hausa a gida, to wannan kamfulatancin zai bata. Shi yasa dole in kana Kano zaka ji Hausa, in kana karatu kuma zaka ji Turanci, amma a gida kamata ku yi ma yaranku yaren. Bai kamata mutum zai shiga gidanshi sai ya tambayi maƙocinshi ya bashi izini kafin ya shiga gidan. Haka ne ni nake ɗauki wannan abin. Kai da gidanka zaka shiga, amma sai ka tambayi mutum ya ce to shiga ko kuma kar ka shiga. Haka ne, bai kamata yarinka nan, jininka nan, ka manta da shi, har a yi wani ya zo ya yi maka magana sai ka ji kunya. Wannan abin kunya ne.
2: Ita ma bafulatana Fatima Ahmad ta bayyana takaicinta akan watsi da yaren Fulfulde gaba daya.
10: Ai, kuma ni kan cin gon da Fulfulde. The mistress ni kan ya bla holli an da bagin Fulfulde. To ai ni an din yan Fulfulde, amma waro kan diyan ni kan da wannan tafi. To gaskiya abin da mamaki. A ce an gan ka da fulatani ne kai asali. Haka gin fulatanci. Gaskiya akwai masana. Kuma abin ya tashi ni daga gida ne. Duk inda muke kada mu sallake al'adar mu, kada da mu bar al'adar mu ta fice ce mana yaran mu suna ba da tarihi. Su Fulani ne, amma kuma ba sa jin kogon ruwa. Gaskiya canza a gyara, shaharar da zama 'yan uwa nake.
2: To wannan kenan.
11: tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko kuma da dalilin mutunan ki ban addressin tana nan a Madibala a Rafis Sa'adatu Minu Kano Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar darajar makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-611-2 hakkin ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: A nan kuma al'ummar yankin Reman Zakara gabas da ke jihar Kano sun yi kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da ya shiga tsakani da rikicin da ke tsakaninsu da hukumar ƙasa da Safayo domin a samu mafita mai ɗorewa ga matsalar da shafi filayensu da matsugunansu. Mazauna yankin sun bayyana cewa tun da farko an yi musu alƙawarin cewa za a bar musu wuraren da suke zaune ba tare da an ƙwace musu gidaje ko filayensu ba, sai dai sun ce har yanzu suna cikin damuwa kan makoman matsugunansu, labarin da ya sa suke neman gwamnatin jihar ta saurari kokinsu. A cewar su, suna fatan gwamnatin jihar za ta duba lamarin cikin adalci tare da tabbatar da kare haƙƙoƙin al'ummar da abin ya shafa.
12: Lallahi wa inna ilaihi raji'un. Mun tashi da ibtila'i na wani abu wanda shugaban LAN suka turo bisa wurarenmu da suke Reman Zakara gabas. An zo an fara fitar da cup out na bakin hanya, kuma mai girma gwamna ya yi mana alkawari wajen nan gwamnati ba za ta dau komai daga wurin ba, waje na talakawa ne. To duba da wannan yanayi na yau da muka tashi, an zo an fitar mana da filaye, babu wanda ya kira mu, babu wanda ya ce mana mu zo kan kadarorin mu domin a biya mu diya ko a biya mu compensation.
13: Na Isa Abraham da aka fi sani da Yelo, na iya sai mutane mazauna Reman Zakara gabas kenan. Muka ce Reman Zakara akwai yamma, akwai gabas, akwai ɓangaren Jazaki. To mun ma yi gari shi wani yanayi na mawuyacin hali. Mun zo mu samu wasu mutane da an tusu daga LAN mace sai mata aka ba ana fitar da filaye 100x100 mara na kan haya kenan, kuma shi ne kenan. Bayan su kuma ana fitar da 50x50. To duk mun shiga cikin ɗinwa, mun rasa mai ke mana daɗi. Ina ma garzo don mu gina mai kira gwada don mun san bai sani ba. Shugaba ne kuma uba ne bari mutumin adali don da ya san da haka wata faru ba. Tun da a baya ya ga abin da ya faru, an kashe rayuka, an yi abubuwa da yawa, da kansa ta kawo zuwa wajen nan, ya mai ta'aziyya, ya abin da ya dace. Ƙarshe ma kai ce ɓangaren gabas babu ita, amma yau mun bayar yari kuma an shigo da wani abin da ba mu sani ba. Ba don haka ma neman ɗauki ga mahukunta ga mai girma gwada, kai uba ne a garin a taimaka mana, mun kawo kuma gari ba.
14: Kamar wannan bawan Allah ba shi an ma yayuwa na rantse da Allah ranar Laraba aka yi yayuwa, kuma ba mazauni ba ne ba, ya dawo garin nan. To da me zai ji yanzu? Mun to da shi wani a fito ya ma tsaya da kafarsa, ga shi ya kasa tsayawa. Musu ake mutum ya ɗau bindiga ya koma shi ma ɗan fashin daji. Muna kira da mai girma gwamna, duba akan wajenmu fa, akan mahallinmu, wallahi akan mahallinmu maganar rayuwarmu ake. Mai girma gwamna ka gaya musu mun je mun ci gaba da gininmu. Ba duka sabbobinmu tun watan goma, yau muna watan shida, wata takwas mun ci gaba da ginin mu kamar yadda ka ce mana wajen nan ya cika. Mun magana ka ita muka bi da girmamawa, da girma gwamna ka musu magana. Tunda dai gashi nan yanzu in ba so ake mutum ya zo ya fadi ba, ya mutu wannan yanzu mai sabon aure waɗanda aka sa ranar aurensa aka daga. Na rantse muku da girman Allah, Allah ya yi wa da su, Allah ya yi wa da su.
2: To Allah ya kawo da reto, amin. Wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, da ma abokan aiki na Tukur S Tukur Shamsu Muhammad Kundila, Abubakar Sabiu Karkasara, Salisu Gamuci, Salisu Hussein Usman, Idris Kasim Hausawa da kuma Kabira Abubakar Sheshe. Radio Sarauci Kura shine jagoran shirin, sai ni da na shirya na gabatar Usmani Ibrahim Dutt nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.

0: Duniya suke samun nasara da ilimi ne matasa suke samun bunƙasa da ci gaba da wayewa da kuma samun zaman lafiya mai dorewa. Santa Maria Birnin Mali shi ne ya samar da Ofo University guda 13 a Kano ta Arewa. Santa Maria Birnin Mali shi ne wanda ya samar da reshen makarantu kala-kala a Kano ta Arewa. Santa Maria Birnin Mali shi ne mutumin da ya yi kokari su kutun jihar Kano ya kawo jami'o'i manya-manya guda biyu wanda shekara kusan 50 ko fiye da haka ko ƙasa da haka a jihar Kano jami'ar da muke da ita guda ɗaya ce wacce aka kawo amma shi yanzu ya kawo guda biyu. Wannan abin alfahari ne. Bayan da haka Santa Maria Birnin Mali ya samar da Police Service Institute wanda yake a garin Kano, ya samar da training school na hukumar Civil Defense a garin Gwarzo, sannan ya samar da makarantar training ta Immigration Training School a garin Bauchi, wanda wannan abu ne zai tabbatar maka da irin tunani da yake da shi wanda zai bunƙasa harkar. Santa Maria Birnin Mali shi ne mutumin da a yanzu a kwanakin nan ya ɗebi ɗalibai ya ɗauki nauyin scholarship ɗinsu da za su yi karatu daga aji na farko har su gama digirin su a jami'ar da take a garin Katsina ta FUD ko kuma in ce FUDMA. Wannan abin kai ma masa ne abin jinjina masa ne kan ƙara ba shi dama irin su a ƙasashen da suka ci gaba ana ba su dama ne na kujerar dindindin su ci gaba da yi.
1: A yayin da Comrade Khalid Fara'a ke bayyana hakan sai gashi kuma Honorable Saleh Kalakawo na jajanta wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kan Jalle Jogar da ya ce yana fuskanta a jam'iyyar NDC da ya koma yana mai kiransa da cewa kamata yayyayi waiwaye da ake cewa shi ne a dan tafiya.
2: Da girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ka duba da tun kafin a yi nisa ƙasa da watanni yau ka shiga tsilla-tsilla kai ne baka gabas kai ne baka yamma yau gashi an waye gari wai wani mutum da ake kira Dickson. Wannan Dickson ɗin in magana ake ta ɗan siyasa in an ce injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso sai an faɗi mutum dubu kafin a faɗi sunansa yau kai zaka tura masa wakilanka ice ba zai gansu ba kuma wakilan wasu mutane fitattu ƙura'a dakar Kwankwasiya tunda mataimakan gwamna ne guda biyu ka tura yace ba zai gansu ba nayi imani da kai kaje da kanka kai cewa zai ce ba zai ganka ba. To tunda aka wayi gari aka fara tsintar kai a cikin irin wannan yanayin mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso a dawo a kunce rigiza a sake sabon shiri a gane ina matsalar take ka dawo ka tuba ka roki mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da shi da magoya bayansa su yafe maka cikin mutuncinka cikin daraja ka zo ka zauna alabashi a ringa zuwa ana gaishe ka amma matukar an ci gaba da tafiya a wannan yanayin da ake ciki wallahi tallahi mutanen za su fara daga yatsa suna nuna ka domin da kai ake jin tsoro yanzu kuma ta kai ta kawo kai ka fara jin tsoron mutanen nan tunda yanzu duk wanda iya yi gari ya san cewa siyasar injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso tana cikin mummunan hadari tana cikin rashin gata. Mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso mutanen nan sun daga ka sun gane nauyinka kuma sun ajiye ka akan inda ya kamata su ajiye ka tana iya yiwa a gankan ma kuma a ƙi a saurare ka to dan Allah dan Annabi mai gari ya waya lokaci ne da zaka gane ina gizo yake sakar mu dai muna baka shawara wannan yanayin da aka tsinci kai yanayi ne wanda duk wani wanda yake kaunar ka kuma yake gani cewa kana da wani tasiri a siyasa ya kamata itausaya maka kuma ba zai ji dadin yanayin da aka tsinci kai ba lokacin da ya kamata kai amfani da shi domin gyaran mu'amala da al'amarinka lokacin yana nema ya kure maka ka dawo gida dulkusawa da ba gajiyawa bane dama an fada komai nisan gona tana da kunyar karshe to ni ma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso abinda muke kallo siyasar ka ta fara cin masa'i lokaci yayi yau an waye gari wasu kananan mutane da muke kallon su a matsayin kanana ne bai wuce yaran da ka dasa a jihar ka kai ta amfani da su gurin cimma burukan ka ba yau su ake zuwa ka ce ga yadda za a yi su ce a'a su ga yadda za a yi to kaga lokaci yayi da ya kamata duk wani makusanci ya baka shawara. Mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso in ba a dauki shawarar mu ba to za mu ce lokaci yayi an cimma sa'i a siyasance sai dai kuma abin da hali yayi.
1: Dika da waɗannan kalamai na Honorable Saleh Kalakawo ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana sai dai gabanin mu yi sallama muna amfani da wannan dama wajen mika ta'aziyar mu ga iyalai gami da ƴan uwan Honorable Musa Magaji Gausu wanda Allah ya karɓa abinsa a wannan rana muna addu'a da fatan ilahu ya ji kansa da rahama mu kuma idan namu lokacin yayi ya sa mu cika da kyau da imani. Abdullahi Muhammad Wali shike jagorantar shirin sai Bashir Ala'ali Abbas Salisu sauran ɗinki da na shirya na gabatar ke mana fatan rasa damu da alkhairi.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, shiri wani zo asabara kan barshi. Shirin da yake tattauna abin da ya shafi dukkanin wato masu bukata ta musamman ko larura ta musamman, wato abin da ya shafi lafiyar su da ilimin su da jin dadin su da kuma dukkanin bukatun su kamar yadda kowa na dan adam yake da nasa. A cikin shirin namu na wani zuwa asabara kan barshin, mun fara tattaunawa tare da Malam Nasiru Yakubu, wanda yake shi ma yana nan a sashen masu larura ta musamman da ke Jami'ar Bayero. Mun fara magana da shi akan abin da ya shafi wato larura ta kunni, wanda ke ci musu kamar deaf ko hard of hearing. To tattauna da muka da shi, mun shiga wani fanni musamman abin da ya shafi ma'ana ta shi wannan larura ta kunni, da kuma yadda sauti yake wato shiga cikin kunni tun daga fatar kunni da take dauko shi ta shiga cikin wato sashe na kunni guda uku, wanda ya zayyana mana har zuwa kwakwalwa, sannan a fassara shi ya kuma bada sautin da aka furta ko kuma ake so a ji. Yanzu haka muna tare da shi Malam Nasiru Yakubu, wanda zai dora akan wannan shiri. Malam Nasiru, ayyuka masu sauraro, salam. Sunana Dr. Abubakar Isa Ibrahim Ribungaru. Malam Nasiru, idan ban manta ba, ka dauko mana bayani triyan akan abin da ya shafi ma'anar kunni da larurar kunni da kuma yadda wato ake sarrafa sauti har ya fito a ji a fahimci me ake cewa. Na ka dan yi mana shimfiɗa ko dan yaya, sannan sai ka dora mana akan abin da ya shafi wato dalilai ko kuma abubuwan da suke janyo shi wannan ciwo na kunni, da kuma wato kamar yadda za a iya fahimtar yaro yana da wannan ciwo a gida, wato ta bangaren iyaye, da kuma inda yake mu'amala da mutane, da kuma wato gurin karatun sa makaranta. Malam Nasiru, bismillah.
1: Kamar yadda Dr. Abubakar ya ayyana ko ya zayyana cewa lalle a cikin abun da ya gabata kafin azumi, an bayyana yadda hanyoyi ko kuma sako na wato iska yake shiga cikin kunne a mazauninsa na sauti, wanda in ya shiga tasarifinsa kuma yana farawa ne tun daga kan tantanin da ake tarar da shi daga kuroron ramu, wato gangarar da take shiga ta taba tantani zuwa waɗannan kasusuwa guda uku da suke sarrafa shi zuwa cikin wato abin da ake cewa dodon kunne can ciki kenan, wanda shi ne bangare na uku. Sannan kuma tasarifin ya kai ta hanyar jijiyoyin da suke ɗaukar sauti zuwa jikin kwakwalwa, kafin mutum ya iya fahimtar menene aka ambata, wani irin sauti ne wannan, sautin nan na ƙara ne ko na magana ko kuma na wato wani abu ne ya faɗi, ko dai wani abu ne wanda zai jawo hankali, wanda yake nuna ban sako. Domin kamar yadda kowa ya sani, kowane irin sauti yana da sakon da yake ayyanawa. Kamar yadda misali idan aka ce moto ta yi hon ko mashin, ai sako ne yake gaya maka, ba sai an ce maka malam kauce zan wuce ba, kaga kai tsaye sauti ne amma kuma ya dauke da sako. Ko kuma ganga, wanda idan ana kada ta danganta ita ma, za a ce sautin gangan nan ta abu kaza ne, ko ta masu kidan noma, ko ta masu kidan dambe, ko ta masu kidan kaza sarauta, wanda wannan ma haka ma kakaki ko algaita idan an busa, su wanda suke fada sun san wanne ne aka busa domin su shirya sarki ya fito, wanne ne aka busa domin a kada bindiga, wanne ne aka busa domin a tsaya, duk irin waɗannan kaga sauti ne amma kuma sako yake isa bare. To ballantana kuma ce za a yi magana wanda mutum zai ji. To waɗannan abubuwan su ne a cikin abubuwan da suka shafi tasrifi na sauti, wanda yake ratsa cikin sassa bangarori guda uku na kunni. To daktar ya yi magana akan abin da ya shafi dalilai da suke haifar da wannan lalura. Dalili na farko da zamu iya wato zayyanawa shine dalilin gado. Domin shi kwayar halittar gado ta kan iya bin yaro ta jini, wato jini take bi, sai a ce a jinin sa akwai kwayar gado, halitta ta gado wadda take haifar da wato samar da gadon ya sauka akan da ko jika. To idan a cikin gidan, idan a cikin gida ko a cikin tarihin gidan akwai wanda laruran, wannan larurar ji ta taba faruwa da shi ko aka haife shi da wannan larura, to yana iya yiwuwa in iyayen mace ko namiji ba kuma akwai tarihin a cikin dangin matar ko mijin, to zai iya yiwuwa ya sauka akan ɗansu. In bai sauka akan ɗan ba, to zai iya yiwuwa ya sauka akan jikan gidan. Da haka kenan ana ganin shi a kwayar halittar gado zai iya bibiyar mutum tsawon shekaru 100 zuwa 200. Gado zai iya yaɗo ya ɗullo a waɗansu jikoki waɗanda ba asalin waɗancan iyayen ba.
0: Indai wani ya taɓa yin ciwo,
1: to tarihi ya nuna cewa gado zai iya haifar da wannan. To a ɓangare na biyu kuma,
0: to kaga shi in kana maganar gado babu wani mataki kenan da za a iya ɗauka tun da shi a halitta,
1: shi a halitta kwayar halitta ce wanda zai iya yiwuwa ɗigon halittar ya sauka akan ɗaya daga cikin ƴaƴan da za a haifa, an haifa ƴara guda uku watakila ko huɗu, zai iya yiwuwa ɗaya daga cikin su ya zama shi yana da ɗigon wannan gadon amma ba za ta yi tasiri a kansa ba, don haka ba zai samu larurar ba. Amma zai iya yiwuwa kuma a cikin ƴaƴansa da zai haifa
0: wani
1: ya samu. To in an bi tarihi, bibiya waɗanda suka san tarihi za su iya ce eh a cikin kakanninsa an taɓa samun wanda ya yi irin wannan larurar, to wannan ba abun mamaki ba ne. Kakar mutum rana ɗaya kawai ya tashi ya ce shi wallahi bai san hawa bai san sauka ba, kawai sai wannan larurar ta samu, to wannan ne yake faruwa. To sai ɓangare na biyu kuma, wanda shi kuma akwai abubuwan da suke tabze, in an ce tabze kamar waɗansu abubuwan da na guba na sinadaran guba da suke cikin abubuwan da mutane suke ci, to su suke yin tasiri idan musamman mace idan tana da ciki karami daga wata ɗaya zuwa wata uku. Wannan yana iya haifar da laruran da yake sa ita matar ta zama ta shiga cikin gararin da wannan abincin da take ci zai tsirga ya je ya samu ɗan jaririn da yake cikin ɗantayin nan da yake cikin cikinta, wanda sai ya zama ya yi masa tasirin da zai rushe masa waɗansu jijiyoyi musamman jijiyoyin da suke ɗaukar sautin, sai ya zama na cewa tunda a lokacin ba su da ƙarfi, sai ya zama na sun lalacen da zai iya samun wannan larurar. Don haka ya sa dole akwai batun da likitoci suke yi na batun da ya shafi shan ƙwayoyi barkatai, haka kawai mutum ya ji cewa ya kamata kawai jikinsa yana ciwo bari ya sha kwaya ya sha magani cewa da nufin magani, to wannan abin yana haifar da mummunar larura idan kwayar maganin da matar ta sha ya yi tasiri a cikin jininta da ya fi ƙarfin jininta shi a gudan kansa. To ta sani duk abin da take ci ɗan da yake cikin cikinta fa yana shan wannan abin, don haka jinin da yake zagayawa a jikinta tare da guban nan da yake cikin wannan abin da ta sha na magani, to yana zagayawa shi ma a jikin wannan yaron, idan ya je ka tutu ya tasiri zai iya samu mishi matsala. So wannan larurar shan kwaya magani barkate kenan.
0: Wato kaga me ya kamata a ce idan mace tana da juna biyu sai ta guji shan su waɗannan ƙwayoyi.
1: Wannan ma shine dalilin da yasa likitoci idan sun je asibiti za sun ce suna zazzabi sai a tambaye su suna da juna
0: biyu,
1: suna da juna biyu, to shi likitan ya san irin maganin da ya dace da ita zai bata, domin yana lura da ita, yana lura da ɗan da yake cikin cikinta. Wannan shine dalilin da yasa ake so a dinga tafiya da wato gwajin ciki, awun ciki daga mata antenatal, daga mata ta samu, yana daga cikin, mun zo magana na prevention yana cikin abin da za mu yi magana a kai. So abu na gaba shine misali da tsananin zazzabi da mata za ta samu a lokacin take da ciki, kasa suna yin zazzabi daga wata ɗaya zuwa wata uku, daga wata uku zuwa wata shida, wata shida zuwa wata tara, wannan lokacin yaro ya fara yin ƙarfin da ba kowane ciwo bane yake girgiza shi sosai, amma daga wata ɗaya zuwa wata shidan nan na farko, farkon wata uku da wata ukun tsakiya duk matar da ta yi tsananin rashin lafiyar da har ya kai ga tsananin da ja ta galabaita ruwan jikinta ya kare jikinta ya
0: ko
1: ba jini ko kaza wannan abun ma yana shafan wannan dan tayin naka shi wannan abun zai iya haifar mata da da larura yaron zai iya samun larurar rashin ji sannan akwai abun da ake cewa malnutrition rashin cin abubuwan da suke gina jiki wanda suke habbaka karfin kwayoyin halitta wanda idan akwai wata larura da ta shiga cikin jinin zai iya samun matsalan zai iya kokarin tare garkuwa ce ta wanda za ta yi yaki da wayannan kwayoyin cutar da za su yi tasiri ba to in ba ta samun irin wayannan abubuwan tana ci lokacin da take da ciki wata uku wata shida har zuwa karshen cikin to wannan larurar yana haifar da mummunan larura da zai iya haifar da ba ma iya rashin jin kawai ba har wayansu ma matsaloli na daban wanda ya shafi lafiyar yaron baki dayansa to haka zalika idan mace tana da ciki mata da take shan giya shaye-shayen giya yana haifar da wannan larurar ko kuma shan abubuwa masu ɗaci sosai suna zuwa su je su taba yaron yana cikin ciki dan haka za su iya girgije jijiyoyin kunnansa shi yasa za ka ga wani lokaci likitoci suna maganan kamar duk wani abu da ya shafi abin da yake da queen ko kuma sin kamar a ce duk wani magani da yake kamar su likitoci suna sane da wayansu kwayoyi da suka shafi abin da in mace ta sha a cikin jikinta yana da tasirin da yake da karfin da zai iya zuwa ya taba dan jariri kamar irin su chloroquine ko irin wanda zaka duka yawanci ma su ba a so a ba ma ya mata tana da ciki tun juna biyu musamman a ciki yana karami bai da karfi sosai ko kuma aka ce wayansu daga cikin bincike sun bayyana cewa jin sauti mai tsanani a lokacin da mace take da ciki yana da tasiri a cikin jariri da haka yana iya haifar mata da matsala wannan yana ɗaya daga cikin laruran da aka hana mata idan suna da ciki su dinga sake kiɗa ko suna halartar wajen party ko DJ ko kaza ko kaza duk wannan yana haifar da wannan matsala akwai kuma abubuwa na lokacin haihuwa wanda idan an zo haihuwa duk da lokacin da za a haihu akwai lebo ganin nakuda to duk nakudan da ta dauki tsawon lokaci yaron ai matar ta riga ta yunkura wajen za ta haihu kenan lokacin ya kusa sai ya zamana yaron ya shiga cikin garari na galabaita ita ma kankanta tana shiga cikin galabaitan da yake haifar da wato wannan tsananin da maguzan da yake yi to wannan maguzan da yake a cikin ciki kafin a haife shi na wannan tsananin larura na shi lebo din da shi nakuda yana sama ma yaron matsalar larurar rashin ji haka zalika idan aka zo wajen haihuwa sai zamana idan aka yi amfani da forceps akwai wani abu da ake ce ma forceps shi kuma wato abu ne wanda yake na mace wani na'ura ne wanda yake da abu kamar mahada da yake buduwa bakinsa sai a kamo ta wajen wuyan yaro a jawo shi lokacin da mace ta karfinta ya kare sanda za ta haihu to apparatus ne dan kayan aiki ne wanda yake taimakawa wajen taimakawa wajen jawo yaro idan mace za ta haihu to wannan idan aka yi rashin sa'a tunda asalin jijiyoyin yaro na kunnansa na kansa gaba ɗaya lokacin da bai yi kukan nan ba ai suna kwance ne babu gudanar jini da ruwa tsakaninsu to wannan dalilin yakan sa idan aka yi amfani da shi wajen jawo yaron in aka matsa jijiyoyin da kyau suka matsu in wannan abun ya matse su to sukan katse daga cikin jijiyoyin da suke katsewa har da jijiyoyin da suke da alaka da ji wanda suke daukar sauti zuwa can cikin kunne da fassara to wannan abin yana iya haifar da larura kwarai da gaske
0: kana maganar
1: lokacin da aka zo haihuwa
0: likitoci
1: suke ba da gudunmawa
0: wajen a samu a haifi yaron
1: gaskiya ne to wayannan suna haifar da larura na rashin ji to wayannan da wayansu daga cikin abubuwa lokacin da aka haifi yaro wannan tun kafin a haife shi ne lokacin da aka haifi yaro kuma su ma nasu matsalolin daban su kuma akwai matsalolin da suka shafi kyanda cututtuka daga cikin cututtuka akwai kyanda ko bakon dauro ko shi ne ake ce ma kyanda ko bakon dauro
2: sannan kuma akwai sankarau bakon da ruwa shine wanda kuraje kananan kuraje suke fisowa a jikin yaro idan laruran ya kama ya tafa mun tsananin zazzabi idan sai ya tafa mun kwantsa yana yin ja to wannan abun yakan wayannan kurajen ba iya fuska da jiki kawai suke fisowa ba suna fesowa har a cikin makoshi dalilin da yasa kenan suke kama makoshi su jijjige shi to har cikin kunne suna tsurowa sai su zama sun lalace jijiyoyin da suke haifar da wannan jin wannan sanadin yake sa mutum sai ya samu larura ta rashin ji to haka zalika kuma ba kwannan wannan mai sankarau shi ma wanda tsananin zafi yana iya haifarwa a cikin binciken da aka gabatar wajejen 2018-19 an tabbatar da cewa sanyi yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo laruran kunni domin sanyi tsananin sanyi akwai ciwon hangun mumps ciwon da yake kumbura gindin kunne da wuya a lokaci guda to wannan abin in yayi tsanani ai lokacin sanyi ne ake yin shi to wannan abin yana iya haifar da ciwon kunni wannan abun yana iya sa a samu matsala haka zalika da abun da ya shafi sankarau shi kuma kaga lokacin zafi ne tsananin zafi to mafi aksari an yi bincike an tabbatar da cewa wuraren da suke rayuwa a tsananin zafin da ya kai daga 39-41 akwai yiwuwar yara za su iya kamuwa da larura musamman idan wannan matsalan sankarau din ya zo da kuma yanayin wuraren da ake kwanciya misali a dinga kwantawa a lokacin zafi a cikin daki ba tare da an bude tagogi da kofofi da sauran abin da ya shafa ka ba kaga da abin da ake ana magana ne akan yadda mutum zai kula da rashin kiwon lafiyar shi yanda zai haifar masa da sauki kuma idan ba kwandauro ya zo ko shi ko sankarau duk idan sun zo ba mutum dai suke iya kamawa ba indai mutukar iskan mutum zai ja numfashi ya sake kuma akwai mutane da suke rayuwa tare da shi akwai yiwuwar zai su iya kamu daka a cikin gida zai iya yiwuwa mutum daya biyu uku ya kamu to abinda ba a bukata shine daga mutum ya fara zazzabi kar a ce wannan a bar shi har sai wani lokaci ko kuma su dauki mataki da kansu kokari za su yi su tafi su je su samu likita domin shine nan da nan zai yi kokari ya tabbatar da irin larura take damun yaro kuma ya saurin bashi magani domin yiwuwar tare masa matsalar da ka iya faruwa wanda kuma ba a san ranan gama ta ba to sannan kuma akwai wa'ensu laruran na daban wa'anda su kuma sun shafi chicken pox shine farankama kenan suke cewa farankama ko kuma wannan karambau da wani yaran karambau su ne manyan kurajen nan farankama a nan misali mu kuma wani waje zaka gane maganan karambau to shi ma yana iya haifar da irin wayannan larura na laruran rashin ji haka zalika yawan zama a wuraren da yake da ƙara sosai misali an yi bincike an tabbatar da cewa shekarun baya kamar shekaru 10 da suka wuce yawan saka earpiece wato abinda yake sa ƙara sauti a kunne yawan sa shi a kunne yana jawo sauti kusa da dodon kunnen da yake sa a samu rashin larurar rashin ji wato raguwar ji ga mutum yana diminution to kuma yanzu an sake tabbatar da cewa saboda yawan ƙararrakin da suke kan environment yanzu misali yawan ƙaran da ya ƙaru saboda wa'ensu abubuwan kaɗe-kaɗe da abubuwan da aka dinga jawo su na sauti da yawa da kaga babu irin wannan abubuwan akwai regulation to yanzu kuma misali akwai ƙararraki na injina da abubuwa da yawa wa'annan sukan iya yawo musamman na kamfanoni da sauran abin da ya shafa ka to wa'annan suna iya haifar da matsaloli shi yasa aka ce environmental pollution suna daga cikin abubuwan da suke haifarwa misali wa'anda suke zauna a area da jiragen sama suke tashi ko kuma mutanen da suke zauna a wuraren da kamfanoni suke ko mutanen da suke aiki a cikin irin wayannan kamfanonin ko mutanen da suke aiki da keken dinki ko injin nika kullun kunnan su yana cikin jin wannan ƙaran to wayannan yana haifar da rashin sauti da haka shi yasa aka ce duk wayanda suke aiki misali kamar wayanda suke aiki a bincike ya tabbatar wayanda suke irin aiki a wajen yankan katako da sauransu su ma kunnan su yana raguwa sautin yana wato jin da suke da shi a asali inda a ce kafin mutum ya fara zai je a gwada bayan wata 6 ko shekara ya je ya gwada zai ga dan raguwansa kadan to wayannan abubuwan haka suke da wayanda suke keken dinki da wayanda suke nikan markade a cikin gida da masu nikan injin babban injin a cikin a waje da wayanda har direbobi ma duka an bayyana cewa kunnan su ɗaya na hagu saboda iskar da take kadawa mai tsanani idan suna tafiya saboda wundan su da suke bari a bude to yana haifar musu da larurar ji wato raguwan jin gaba ɗayan sa wayannan duka suna ciki dalilin da yasa kenan idan mutun zai tuki akan ji a duba idan sa da kuma kunnuwan sa bayan wani lokaci kuma a sake kuma wannan da yana cikin test din da ake wa mutun idan zai tuki to duka wayannan abubuwan suna dalilan su kenan da yasa ana samun raguwan ji ne ga mutane shi yasa ake samun irin wayannan matsaloli to kuma
3: wato abubuwa da ka zayyana kaga musamman bangaren sauti din nan kaga abin ne da ya riga ya zama wandare yanzu to kuma su al'umman mu babu ma wayewa sosai akan abin da ya shafi aje a yi gwaji dan mutun ya ga lafiyarsa ba ma wai lalle kunne ba kusan ko ina ana buƙatar dan wani lokaci mutun ya je asibiti a duba shi a gani yake damun sa to kaga da a ce mutanen mu musamman matasa da su ringa kokarin zuwa asibiti dan a bincika a gani karfin jin su ya rabu ko bai rabu ba kaga wata kila da za a samu saukin wato samun irin waɗannan ciwuka su yadu su yawa a tsakanin matasa to amma ba a yi sai dai da yake kuma abin da jan hankali kullum cikin sa ake na tabbata da ran da aka yi mutane suna sauraro kuma akan sami canji daidai gwargwado da fatan wannan sanarwa wannan wato fadakarwa da ake ta kokarin masu sauraron mu da su yi amfani da dama don wato kawo wa kansu sauki da sauran al'umma baki daya idan muka bibiyi abinda shi malam Nasiru yake mana bayani wato na dalilan samun waɗannan ciwo shi ne ya ɗauko shi ne tun daga kan matakin wato kafin ma a yaro ya zo duniya kenan wato tun lokacin da aka samu ciki ake renon ciki da kuma dukkanin abin da ya kamata a yi masa sannan ya zo ga wato idan ka ɗauki wannan ɗin da aka ga cewa masu taka rawa a nan mutum biyu ne su ne suke taka rawa wato da shi uba ko miji da kuma wato ita mata wato lokacin da ya kamata a ce sun ɗauki mataki don taimakawa shi yaron da yake ciki na biyunsu shi ne idan ka ɗauki a mataki na biyu shi kuma wanda kaga fanni ne na ma'aikatan lafiya don haka ake so lallai a ringa samun waɗanda suka san aiki suka iya aiki don gudun jefa sauran al'umma cikin wato damuwa irin wannan an kawo wanda bai san aiki ba an kawo mai ciki na farko an bata ta jigata ta sha wahala ba mataki to in bata kai ga rasuwa ma sai ka ga irin waɗannan matsaloli suna samuwa waɗanda kuma suka san aiki wato suna buƙatar mai da hankali ba irin wasarere da ake yi da mutane kawai sai lokacin da mutum ya ga damar aiki ko kuma yana da wani uzuri sai ka ga ya ajiye aikin ya tafi wani uzurin sa na daban to kaga shi ma yakan taimaka sosai wajen samar da wato irin waɗannan larurori abu na ƙarshe game da shi wannan dalilin da yake kawo waɗannan cututtuka shi ne bayan an haifi yaron akan haɗu da larurori daban-daban da suka shafi wato kamar haɗari da zai iya zuwa ko ciwuka ko kuma yanayi na guri wato kamar shi wannan ƙara saboda haka dukkanin su abubuwa ne da ya kamata a ce an kula da su kuma ba a manta ba kuma ana ƙoƙarin kiyayewa wannan shi ne da fatan masu sauraron mu za su ci gaba da kula da irin waɗannan wato faɗakarwa da ake yi da mu tafi hutun ɗan daƙiƙa mu ɗan sha ruwa tun da ina jin dai to sai mun dawo daga hutun.

0: kunenza, ana magana inakarka to kunenza. Ameme tani kachi irin wannan to kuma zaka ga yanci ma har imanya zaka ga suna da wannan abin sosai musamman ma masu shekaru zaka ga suna da irin wannan da an fara magana sai dai kaga ana ta karkata kunni ana
1: wannan kuma ana ce masa presbycosis wato shi wannan age related disease ne girman shekaru yau da kullun saboda aina uran kunnan mun ce aiki suke yi to yawan aikin da suke yau da gobe ya sa kuma ga shekaru ya kai shekaru ya kai shekara 50 da 60 to wannan abun yana sa dole sai jin ya ragu so wannan dalilin yasa in za a yi magana sai ya karkatar da kunnan gefen da yafi ji sannan sai in aka yi magana sannan ya ji to duka wayannan suna cikin hanyoyin da ake iya ganewa idan an tafi makarantu kuma mafi aksari abin da ake iya fahimta shine idan aka ba ma yara dictation ko aka ba su rubutu shifta to in ana yin magana misali aka ce kalmomi ne ku rubuta mana littafi sai yaro ya tashi rubutawa bai iya rubutawa da dai ba sai aka ga akwai wasu kalmomi da ya bata a cikin su to wayannan suna cikin hanyoyin da ake iya ganewa cewa a kowane kalma ya samu matsalan rashin fahimtar wani ko syllable din ya bace mashi ko kuma a cikin kalman ya cire wani harafi bai fahimta ba ko ya canja da wani harafi to wayannan abubuwan duka suna cikin abin da ya kamata a gane cewa yana da irin zai iya samun wannan ko kuma ya samu wannan lalurar a ji a yi bincike ko kuma a sai aka ce za a iya ganewa ta hanyar da zai zama in yana in ana yin karatu ana yin jarabawa makin aka jarabawa yana samun na baya to za a iya aunawa a ga cewa me dalilin da yake sa yake samun na bayan rashin fahimta ko rashin jin da yake yi ne ta hanyar tunda baya ji ba zai iya fahimtar abin da yake ba dan haka in yi tashin jarabawa sai ya rubuta wani abu daban to duka wayannan suna cikin abubuwan da ake iya ganewa a makarantu musamman idan wannan ya faru malamai a makarantu ba duka za su yi ba ba daƙiƙi za su dinga ce mutum ba jaki za su dinga ce masa ba ba a ga yaro haka idan ana bukata sai an yi bincike to shine dalilin da yasa ake so a samu guidance and counseling team na makaranta akwai abin da muke cewa multidisciplinary team wato tawaga ce ta masana waɗanda suke kunshi a kowace makaranta ka'ida ya kamata a samu ana samun nurse a cikin su ana samun pediatrician ana samun psychologist likitan yara ana samun psychologist ana samun guidance and counselor ana samun duk waɗannan mutanen da special educator da remedial educator duk ana samun su a ciki waɗanda idan sun tashi idan aka ce malami a aji ya gano kamar wani kaza ina zargin yana da matsala to sai a yi sauri a kai ma wanda ya dace sai su kuma su duba sai su kira iyaye sai a ce wannan yaron muna tunanin akwai matsala kaza amma za a je a bincika domin a gane menene asalin rusu don saboda a san yadda ya kamata a dora shi akan tsarin karatun da ya dace da shi duka wayannan suna cikin abubuwan da ya kamata mutane su sani wannan mun yi shi ne a gurguje saboda yanayi na lokaci na san watakila yanzu za a daga mana hannu domin ganin cewa
2: ai misali kaga shi a makaranta wato aiki ne da ya riga ya shafi malamai su malaman makarantar sosai saboda dama da ita koyarwa ba wai kawai ka shiga aji bane ka yi rubutu ko ka karanta littafi shikenan ka ce an fahimta ka tafi to malami yana da matukar rawar da zai taka wajen wato kula da lafiyar shi yaro da kuma kokarin dawo da yaro kan hanyar da ta dace musamman wajen cin jarabawar ba kamar yadda kullum ake rubuta yana faduwa ba so ana bukatar malami ya ringa kula da dabi'a ta wato dalibansa yaran da yake koyarwa misali wani zaka ga ya fi so ya zauna a baya ko da yaushe wani kuma zaka ga ya fi so ya zauna a gaba ko da yaushe wani zaka ga a tsakiya ya fi zama wani zaka ga yana damuwa idan ya zauna a wani gurin to wannan damuwar ita kanta za ta iya zama tana da alaka da wani ciwo mai kama da wannan ko kuma irin wannan wato misali kamar ciwon kunnen ko ido ko kuma wata larura ta daban to a nan za ka ga yawanci iyaye ko kuma malaman sai dai su ringa kai kara suna kai yaro kara cewa baya shi da kokari ko baya ji ko baya kaza ko baya kaza a'a akwai wani abin da ya kamata malami ya yi shine ya duba ya nasa binciken kamar abin da suke ce masa assessment ko ya yi assessment din yaron nan don ya tabbatar da menene a tunaninsa.

0: ake kawo su wannan nazarin shi ba zai ce lalle abu kaza bane dole sai dai idan ya gama nasa nazarin sai kuma a tura waɗanda suke su ne ƙwararru a nan bangaren sai kuma su za su faɗi cewa lalle yaro ne yana da matsalar kunne ko kuma yana da matsala ta ido ko ta larura makamantan sa to saboda haka kira ne dai kamar kodin shi da muke ta faɗi cewa ya shafi kowa da kowa ba kawai masu kunna rediyo da kullum a abu ne ya shafi na gida ya shafi na waje ya shafi malamai ya shafi kuma likitoci da sauran ma'aikata so wannan muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi kunne ban san ko akwai wani mahallin da ya kamata a ce shi ma za a duba a ga yanayin da ya kamata a ce ana gano irin wannan ciwon banda shi wannan bangare
1: a bangare na gaba wanda watakila shine hanyoyin da ake bi domin a gane shine mun fara magana na farko wanda shine wato kamar kasashe ne suka ci gaba sun yi magana majalisar ɗinkin duniya bangaren da ya shafi kula da al'amuran lafiya ta jarirai sun ba da shawari wa kasashen duniya cewa a saka a cikin tsarin kiwon lafiya na kowace ƙasa cewa a dinga gwada yaro tun yana dan karami shine da gwajin da ake yi na ji lokacin da aka haifi yaro to idan aka zo wannan matakin a mataki na gaba matakin da ake so kuma iya ganewa shine kowane yaro a ka'ida da Nigeria wato blueprint na educational blueprint da kuma tsarin ba da ilimi na bai daya ya samar shine cewa kowane yaro kan yi shiga makaranta a bincike jinsa ganinsa da sauran bangarori na lafiyarsa domin a san a wanne mataki ya kamata a ajiye shi shine ake magana akan appropriate option placement yawa to wannan abun ya sa a yanzu a dokokin da suke na ƙasa mata mu ta Najeriya an shimfiɗa wannan dokar cewa yana nan sai dai aiwatar da shi ne kuma ka san yanayin abubuwa kawai daukan yara muke mu kai su makaranta amma ka'ida shine kowane yaro kamar direba ne in zai fara tuki sai an je an bincike ganinsa da jinsa da lafiyarsa cewa zai iya yin wannan aikin amma yanzu zaka ga da yawa mutane kawai kowa zaka iya ganinsa akan titi yana tuka moto kowa zaka iya ganinsa yana guje-guje sai inda ya ga dama
2: sai ai maka godiya da kirayen da yake dan ni ma nan direbobin ba na jin ana kai su ana gwada su
1: to haka zalika yaro dan karami yawa yaro in zai shiga makaranta to a ka'ida ana so a kai shi ya zo da cikakken takarda ta gwada cewa lallai wannan lafiyansa kalau ba shi da larurar ji ba shi da larurar gani ba shi da wata larura ta daban wadda wannan tana ɓoye misali kamar masu sikila kamar masu wayansu laruru wanda suke na ɓoye to kaga duka waɗannan yana cikin abin da yanzu a tsarin ilimi ake so a yi shi to wataƙila nan gaba idan mun zo za mu kalli batutuwan da suka shafi yanayin yadda ake gwajin yaran wato gwajin jin a tsari da kuma yadda gwamnatin Najeriya bangaren ilimi ta ce a yi watakila na ganin
2: kuma kare kenan zai zama kamar yadda yake a fannin lafiya yadda ake gwajin shi ma zai zama kamar wani abu ne da za a yi magana a kansa sannan akwai magana da kai ta kamar placement din nan abin da ake nufi shine kamar a aje yaro a matakin ajin da ya kamata to duka dai yana da ɗan ƙalubale yanzu saboda kaga ana magana wannan inclusive education din nan wato yadda za a kowane yaro zai zamanto ya shiga makarantar da kowa yake shiga kuma ana ba su ilimi iri ɗaya sai dai kuma ana ba da abubuwa na taimako ta bangaren da shi yaron yake buƙatar taimako to amma duk
3: da haka masu larura da ya cikin aji daya
0: to amma duk da haka wato shi gwajin yana da matukar muhimmanci dan zai rage dukkanin wani radadi na wato sakamakon wannan wato rashin jin da su iyaye watakila ba su sani ba idan ba a je an masa ba da ka ga ba wai wannan ma a wuraren da kake magana kamar wuraren da suka ci gaba da ma inda ba su ci gaba ba sun dan da wani mataki to daga kowanne yaro din akan je akai masa ane masa wannan gwajin kuma ba za a saka shi a aji ba dole sai an tabbatar da me likita yace akan sa kuma a file din sa zaka ga cewa akwai wannan takarda wato wani certificate an ce lalle kaza ne da shi ga matakin jin sa ko ga matakin ganin sa ga inda ya kamata a ce an saka shi don ya ci gaba da rayuwar sa to abin da dai muke ta kokarin sanarwa shine a lallai a ringa mai da hankali akan lafiya ta dan adam ba a ringa zuba ido karshe a zo kuma yaro zai yi nakasa kuma a zo a yi ta fama lallai iyaye da su wato abokan aiki ko kuma abokan mu'amala da kuma abin da ya shafi makarantu su mai da hankali sosai wajen bincikar me yaron su yake ciki ba kuma kawai a zuba yaro a zuba masa ido yana ta yin abubuwa ba har abu ya ceci ne to kusan ga shi yanzu ana ɗago mana hannu ma'ana lokacin namu ya riga ya ƙare ina ganin nan za mu dakata sai Allah ya kai mu sati mai zuwa a madadin shi Malam Nasiru Yakubu wanda shi ne baƙon namu na musamman da shi wanda ya sada mu da ku ne Dr. Abubakar Isa Ibrahim Rimundu nake mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sai Allah ya kai mu sati mai zuwa.

matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisin tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani

0: kuma su sauraro ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri kuna sane da cewa yana mai da hankali ne hususan akan abubuwan da ke ci gaba da tafiya a yankin karamar hukumar Dawakin Kudu da ma karamar hukumar Warawa da a yanzu haka aka dau harama na yin zaben cike gibi na wanda zai wakilci yankin a zauren majalisar kasa domin a ranar 20 ga wannan wata aka sanya al'ummar wannan yankuna za su zabi wakilinsu da ke wakiltar yankin a zauren majalisar kasa biyo bayan rasuwar da wanda yake wakiltarsa a zauren yayi wato barista MD Hassan na san ta duniyar giza ba za ta wuce ta koki ba domin wanda suka sanya a gaba da suke fatan ya zamo shine zai ci gaba da wakiltarsa a wannan yanki wanda tuni jam'iyyar APC ta bashi tutar takara wato Honorable Shu'aibu Rabi'u na gwagwa Gano wato Abba Makama Gano na san ba zai wuce wannan batu ba don haka burinje ga Abdulwahabu Ayuba Oyoyo ya fara mana shimfiɗa kan yadda suke kallon wannan zabe zai kasance da kuma abubuwan da wala Allah suke da shi ga al'ummar da za su yi wannan zabe a wannan yanki nasu.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Abbas, dole ne mu ƙara jaddada godiya mu ga Allah Ubangiji Subhanahu wataala. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Za mu gode wa shugabannin wannan gidan rediyo mai albarka na rahama tun daga kan director, ma'aikata, masinjoji, laborori kai har wanda yake bude gate idan an yi hon ake shigowa wannan gida mai albarka. Abbas, ba za mu manta da kai ba saboda gwagwarmaya da ake a Dawakin Kudu da Wara. Kai ma mu ne maka fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya sa yi lafiya a gama lafiya. Idan Allah ya tsawara aka yi ritaya, Allah ya kawo babbar rago mai amfani a yankinka, albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu nika godiya ga shi wannan bawan Allah da kake faɗa a Jarabi na Gogo Gano, wato sasarin APC, irin yadda ya jajirce har ya ɗauki nauyin wannan shiri da ake yi a dukkanin sati. Kuma abu ne mai kyau, na gaya maka tun a baya mun yi shirin nan ba ɗaya ba ba biyu ba. Alajarabi na Gogo Gano, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, Allah ya ji ƙan hajiya, Allah ya raya zuri'a, Allah ya riko da hannaye. Bayan wannan, idan muka ɗauki halin da muka tsinci kanmu a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu yanzu haka, to dole ne mu gode wasu manya-manyan mutane. Farko akwai Alhaji Alhassan Shu'aibu Maimai, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai marigayi Alhaji Danjin Mai Tangwa, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai wani bawan Allah Alhaji Husaini, ba mu abin da za mu ce da Alhaji Husaini Hashim, sai godiya, Allah ya saka masa da alkhairi. Idan ka tafi Na'iba yan katako, akwai Salisu Na'iba, shi ma nan muna addu'a, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai wani bawan Allah wanda ake ce masa na Allah Ado, shi ma ba abin da zamu ce da shi, wallahi sai godiya. Akwai Alhaji Awale Ma'azu, shi ma Allah ya saka masa da alkhairi, saboda ka san ita siyasa, mu da kake faɗa din nan kake cewa ga mu zahiri, to ba fa mu ne zaben ba. Duk lokacin da aka ce zabe, to za a ga cewar mu a gaya mana ne, mu gaya wane, wane ya gaya wane, kowa wanda ya isa da shi. To akwai mutane da suke amfani da dukiyarsu, wanda suke amfani da lafiyarsu, wanda suke amfani da lokacinsu, to ya zama dole yau a wannan filin, wallahi Abbas, mu gode musu, mu kuma dada miƙa kokon baranmu a gare su, kamar yadda muke kyautata Allah kyakkyawan zato. Muna sa rai Ubangiji Allah zai cika alƙawarinsa a kanmu, ya ninka mana ninkin abin da imana a demokuraɗiyyar Dawakin Kudu da Wara. Za mu shiga cikin jagororinmu na wannan jam'iyyar tamu, mu gode wa wasu mutane, su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Alhaji Rabi na Gogo Gano, dole da fadarsa. Akwai Dr. Danjuma Mahmudu Yankatsare, kwamishinan gona, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai mai gida dan daji wanda ake ce masa mai gida Gano, shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Honorable Nasiru Ibrahim Matage, wanda yake jagora ne shi ma yanzu, mutumin da yake takara ta majalisar jiha, an shiga zabe da shi, an ga ƙuri'a da ya samu, amma yau ya ce ya haƙura, ya aje, ya bi layin masalaha, a zo a yi abin da ya kamata don Allah ya taimake mu, mu fitar da ƙarin da yake damunmu a cikin dukkaninmu. Allah ya taimake mu, mu matse ƙurjin da yake damunmu, wanda duk likitan da muke nema domin ya matse wannan ƙurjin, Abbas, wallahi ba mu samu ba. Amma Allah ya kawo mana likitan siyasa Alhaji Rabi na Gogo Gano, yau gashi Dawakin Kudu da Wara ta zauna lafiya, salamun salamun.
0: Amma ai mun ji wasu abubuwa da suka faru ranar sallah ko
1: da abin da ya faru ranar sallah, na yi uzuri. Dama na gaya maka cewar a waccan shirin da muka yi akwai wasu mutane lokacin gauna da muke cewa gauna isakwami to su kuma yan kwankwasi a wannan lokacin suke cewa akwai wasu tablet da aka tara dawa mu yan jam'iyyar APC mu ma muka ce akwai tablet da muka tara da musu bi da safe bi da rana bi da daddare to yanzu ka dauki wayancan mutanen da suka je masallacin Idi ya zama dole ni zan zo da wannan maganin bawa wayannan mutanen bi da safe uku da rana hudu da daddare ko Allah ya samu bacci da safe sun fito su samu nutsuwar su
0: an kun yadda ku a wancan lokacin kuma kun sha maganin
1: ko mun sha ko ba mu sha ba yanzu za mu bayar mu sha domin mu da aka gaya mana lafiya lau muka zauna baka gaya mun cewar mun yi wani abu a masallaci ba wannan abin da ya faru a masallacin Idi sai dai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da abin da kai mu na fada na tsokanin tashin hankali wallahi bazan kawo gida na bazan yadda ayi da ni ba kuma waye yaje da dutse masallacin Idi sai da kawai wannan magana cewa da kake mun tambaya akan ta in ga muka baka banne in gode wa jagororinmu na tsaya akan honorable Nasiru Ibrahim Matage amma tablet ya zama dole kuma wannan ma zan yi amfani da wannan dama da cewar su ba abu ne wanda suka saba yin sa ba a madadin kafatanin ƴaƴan jam'iyyar APC tun daga kan Alhaji Rabi da Gogo wanda yake kwance a garin asibiti yanzu saboda tension na wannan siyasar ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadarsa
0: a to waɗanda suke fama da wata larura ne
1: amma su wannan harkar tamu wallahi sai ka hada da addu'a sai ka yi tawakkali sai ka rike tauhidi sannan za ka iya zama lafiya da ita ka duba na gaya maka a wancan lokacin cewa kai in aka kada Alhaji Rabi na Gogo Gano a zabi ina jam'iyyar APC aka ce muka kada shi faduwa zai to yanzu da aka jifa da dutse aka zo ranar Juma'a a garin Dawaki aka sake taya mana da hankali aka fesa tear gas dan Dawaki ne fa ide bu kudin sa maimakon ya raba wayanda suka yi masa wahala yaje ya debo jami'an tsaro aka zo aka ringa buga mana tear gas akwai masu asama akwai masu tarin gwaye duk ba a duba wannan ba to yau da ya ta faru ta kare wayanda suka yi Allah ya isa da wanda suka bar wa Allah da wanda suka ce za su dau mataki ranar zaben wanda isa aka buga musu tear gas to mu muna nan muna hakurkatar da su domin wancan ba Allah da isa aka yi wannan abin yi Abdul Wahab Ayyuba Oyoyoba da gudunmuwa ta zama dan majalisar tarayya da kuliyata da komai nawa da ka sani amma ina bayar mutane hakuri kamar yanda suka sani mun ga musu Abbas ni zuwa ake 2011 aka ce Abdul Wahab Ayyuba Oyoyoba ba kai mutum ne mai daraja dan gidan daraja mutum ne mai arziki dan gidan arziki mutum ne mai mutunci dan gidan mutunci mutum ne mai karama dan gidan karama kayi wa Allah kawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mu je ka taya mu za mu nemi majalisar tarayya idan muka zama za mu taimake ka za mu taimaki kanmu za mu taimaki wanda suka taimake mu muka zama yau Abbas gahi da kanka kana tambaya ta duk da cewa abin da ya faru a masallacin Idi ranar Juma'a ma wani abin ya faru na ga maka to ni wayanda duk suke a karamin hukumar Dawakin Kudu maza da mata manya da yara shi yasa ka ji na gode wa wasu iyayenmu wallahi ina bai mutane hakuri dan Allah dan Annabi amma da dan Alhaji Rabi da Gogo Gano amma da dan commissioner gona Dr. Dan Juma'a Kazari amma da dan shugaban karamin hukumar Dawakin Kudu honorable Sani Ahmad Nirago dan Bagila amma da dan majalisar jaha Abba Makama Gano dan takarar majalisar tarayya amma da dan Alhaji Yusuf Dati YY dan takarar majalisar jaha a jam'iyyar APC amma da dan honorable Nasiru Ibrahim Matage amma da dan jagororin kungiyoyi in ka tafi tsako akwai Abdullahi Dayyabu GT amma da dan sa domin shi ma jagora ne shugaban kungiyar APC Yusuf Magat Abdullahi Dayyabu shi ma yace a saka shi a ciki ana ba wa mutane hakuri amma da dan Imamu Basiru amma da dan Abdul Masoya yace a ga al'umma da wakin kudu da warawa waɗanda suka zo taya murnar sallar Idi da wanda suka zo sallar Juma'a Allah ya ba su hakuri Abbas ni
0: ma an ce ai ku kuka jawo abin ku
1: a'a ai kuma Ido ya gani ni dai na san abin da ya faru wayancan mutanen suna Hafsa Ganduje tun daga Hafsa Ganduje sun yi abin duk da za su yi sun gama ba wanda ya kula su suka debo ganguna da kida da makamai suka wuce gate din secretariat na daya wanda yake akwai motar jami'an tsaro a wurin suka zo na biyu mutanen na Gogo suna wurin aka zo aka tadda su to Aisha Rahama ta ce in an zo a cin maka ka fito ka kare kanka amma da suka fito su kare kansu Abbas ni da ni ne nan wani mutum a Najeriya ko a jihar Kano to ina tabbatar maka da cewa duk jami'in tsaron da yake da hannu a cikin wannan abun sai ya kare kansa sannan zai kare kansa daga hukuncin da zan masa
0: amma Abdulrahab misali haka ya kamata yanzu siyasar yankin ku a daidai gabar da ake tunkarar zabe ta ci gaba da tafiya kenan idan na fahimta.
1: Amin siyasar da wakin kudi da wada lafiya lau take zauni. Ka bari mu je da labaran Abdul Madari jagora ne a Warawa da awal sufa shugaban jam'iyya in dawo da wakin dai da shugaban jam'iyya da wakin kudi wato oho ka tsufa da kwarinka Allah ya saka fide ku da alkairi babu abin da zamu ce da duk wanda bai ji sunansa a wannan ba amma matasan nan su Imamu Basir ba ina mai tabbatar maka da cewa dole mu gode musu saboda godiyar mu ita ce na ga maka ita muka zo yi ita zamu yi ba zuwa muke mu fada ko mu zagi wani ba dama zaman kishi ne yasa ake zagi ina wayanda suke tarwuce su zagi matage su zagi wane su zagi wane to yau aure ya kare shika uku ya raba wa za a zaga yau ina masu zagin Alhaji Rabi na gogon Gano to yau aure ya kare domin ka san bare yanzu magogon suna tare da mai gidan ruwa kuma ina gaya masa cewar ka gyara mu'amalarka da mutanen da suka yi maka wahala ka taimaki jama'arka hadatun kai wallahi Abbas ina mai tabbatar maka da cewa nagogon masoyin mai gidan ruwa ne
0: amma ya masa taleko ta koma akan takara da ya nema aka ce yana ji yana gani al'umma suna son sa amma aka ki bashi dama ya tsaya takara a jam'iyyar APC
1: to halin mai gidan ruwa shine yi masa taleko ta koma nauyin mutane akan sa yi masa taleko ta koma zulubin da yake akan sa nan siyasa shi yi masa taleko ta koma abin ban taba ganin dan siyasa wanda ake ikirarin yafi kowa aiki a dawakin kudi da Warawa amma ka sani birnin tarayya Abuja ya bude bakin sa yayi bidiyo ya ce shine lamba daya shine automatic tike kuma anan gidan na gaya maka nace mu a dawakin kudu abinda muka sani da yara shine mutum in yazo da form sai mu ce automatic tumatir kuma ka dora shi a mota baya kaiwa Kaduna lafiya kaga mai mota ya gudu mai kaya ya gudu birnin tarayya Abuja ba sa tare da shi a jihar Kano yace gwamnatin ma shi zai bashi nasa form din amma yau aka zo aka wayi gari an nemi form din a rasa to kaga ashe da abinda ya gaya wa'ancan mutanen nasa gobe idan ya gaya musu zai ci zabe ba farasi yadda ba kuma
0: kaga suka ce maka
1: ka bar ni in godewa Allah ni godiya Allah na zo yi muna addu'a ubangiji Allah ya karbi godiyar mu kuma ubangiji Allah ya riko da halayen mu ya jaddada mana wannan kyautar da imana zan shiga fage na siyasa kafin ka tsaye da ni a dawakin kudu da wara inda aka ce Alhaji Rabi na gogo Gano sasarin APC he dai mu ce alhamdulillah ka san mu a dawakin kudu dan majalisar jaha in yi sau daya baya kowa na biyu na tarayya na gaya ma in ya fadi babu wani mutum da yake tunanin zai sake dawowa sai na ce da kai a wancan shirin kamar jemage ne duk jemagen da ya hau bishiya ya fado ita ba kasa baya koma amma baka yadda ba sai gashi yanzu da kanka kaji babu wani sauran labari
0: ayo amma kana sane da kuma matakin da jam'iyyar NDC ta dauka da kuka hana shi ta gayyato shi kuma ta bashi takara saboda ita ta san irin alfanin da ke tattare da shi
1: to da gyara bakinka kai Abbas sai ka ce mu matakin da kamfanin injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya dauka shi injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba jam'iyya yake rike ba kamfani ne in ka ci zabe ka ci in baka ci ba ruwan sarkai yanzu ba ga Abba ba wannan jihar Kano a nan gidan na gaya maka nace Abba ma in shiru kai faɗa abin da iya Kwankwaso amma yanzu misali nawa ne aka ringa bayar ai takara masu yin taki
0: a jam'iyyar
1: da yake idan ka je ka tambayi waɗanda suke yin takarar da suke samu yanzu misali mu a dawakin kudu akwai Abba Jagawa sakataren local government ya aji a karamar hukumar dawakin kudu dan ya bi Kwankwaso ya bi Kwankwason in dai ba karfin duka isha ba menene abin da yasa Abba bai samu wannan takarar ba abin tambaya kenan
0: amma ai an ce sai da aka samu sahalewar duk waɗanda suke neman wannan takara gabanin ma a tabbatar da shi wanda ya samu takara
1: to wannan kenan tunda abu ne suka yi shi a daka a cikin sirri ba mu sani ba amma mu abin da muka sani shine irin abin da Alhaji Rabi na gwagwa yake yi lokacin da yazo yace ya raba 500,000 a mazaɓu 15 yan halaliyarsa da suka tafi yabawa lokacin da aka ce ya raba bashina budget yan halaliyarsa yabawa yanzu haka ina raba miliyan 1 dai wace ni ina addu'a ubangiji Allah ya sa miliyan 1 mazabar dawaki a ce ororo ka zo ka karbe ta yanzu shi filla daban nan da muke wannan hira da shi ai shugaban karamar hukuma yake tare da shi misali ina tare da Rabi na gogo ina tare da komishira ba an dauki takarda an bashi ba kai ma a shabiyinka ka ce filla daba SA ni shugaban karamar hukuma to kaga ashe duk wanda yi wahala ko kuma ibar wani abu ito naka to ya kamata in ka samu naka ya zama nasa
0: to bari in ma wakafi Abdul Wahab kafin in kara waiwayar ka in je ga shi kuma abokin tattaunawar taka Aliyu Fillo Daba mataimaki na musamman ga shugaban karamar hukumar dawakin kudu Honorable Sani Ahmad Mai Rago kaji abokin tattaunawar taka ta inda ya kamo bakin zaren shir ta ina kai zaka kamo naka bakin zaren tunda dai magana ce ta lokaci yayi kasa da makonni biyu ake sa ran zaben nan za a gudanar da shi na majalisar wakilai a yankin ku na dawakin kudu da Warawa
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To Malam Abbas, ni dai da farko zan je can tarayya Abuja, daga nan zan faro wannan shiri nawa don godewa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu Jagaba da kai da ƴan tawagarka Nabila duk gaba ɗayan ku da sanatoci da ƴan majalisu duk wanda suke tare da kai da gwamnoni gaba ɗaya ina yi muku barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya kuma zan yi wa mai girma jagora Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanda ije Saudiya nan idawo lafiya Allah ya karbi babu kuma roƙon da baba Ganduje iyo mana yace duk ƴan takarkaransa ko suka nuna ko suke goyen baya Allah ya ba su nasara a zaben 2027 baba Ganduje da fatan ka dawo lafiya kuma addu'an nan da kai Allah ya amsa mana ita Allah ya biya mana buƙatu akan Bola Ahmed Tinubu 2027 Allah ya tabbatar mana da shi cikin salama idan na dawo zan leka uwar jam'iya ta ƙasa nan tawul ma fa yanzu namu ne sai da haka mu dama duk ƙaryar shugaban jam'iyya ake mana nan tawai Allah sa dai da fatan kana jin Hausa sosai
3: ina mika iya Hausa ka san dan Plateau bane
2: ai da yake Plateau ka san ba kowa ne suke jin Hausa ba
3: amma dai shi ai tartar yake jin Hausa
2: shikenan nan tawai muna godiya mu al'ummar jihar Kano yanda muke tunanin da wa ko zaka yi karbe karbe amma zargin da muke maka dan Allah dan Annabi nan tawai kai hakuri
3: zartan me ku kai
2: saboda an je an iyo kitimurmura wata kujera wacce babu ita ma a shugaban jam'iyya dama mun san taboge ce wacce aka zo aka dingaye mana barazana mu al'ummar jihar Kano da ita baba Ganduje ba aka sauke daga shugaban jam'iyya wannan mutumin kuma albarkacin baba Ganduje ita ka shekara 8 ya zama majalisar tarayya amma yau aka sauke shugaban jam'iyya Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi rimrabuz ma da kan kujeraran ci amma wai kai ka tafi wai ka je wai ka nemo wai wani chief of staff dinnan mun fada ba wata kujera bace mai amfani bogice bugice kuma yau gata nan tayi ta kare a shekara nawa Mama Labas wannan kujera
3: da ga mana
2: to ai ni na wanda ma shekaru amma dai ba za ta wuce dai shekara 2 ba ko zuwa 1 da rubi saboda haka mai girma baba Abdullahi Umar Ganduje da nan tawi da Bola Ahmed Tinubu da su kashe shi tima da duk wani kabarin na tarayya mu ne muku sakon barka da sallah kuma Allah ya saka da alkari
3: ma wai kana nufin cewar shi ya nemo ba shi nan tawe din ne ya jawo shi domin ya zo ya taimaka masa a matsayin shugaban ma'aikata ba
2: ina taimakon kike
3: gashi har an kammala zaben fidda gwani a jam'iyyar yana cikin shi zabanci
2: to shi wannan gudunmuwa ibayar kenan yanzu fa ya
3: fashi
2: a ni ban san gudunmuwa da chief of staff ibayar ba nan tawe da baba Ganduje da duk wani jagororin tarayya mu ne muku sakon barka da sallah a madadin al'ummar karamar hukumar dawakin kudu da warawa mazabu 30 bari in dawo jihar Kano in gaida mai girma mai daraja injiniya Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna ka cika gwarzo kuma komai ake nema kai Allah ya saka maka da alkhairi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf dama mun fada ka dauko mu ka dawo da mu jami'ar APC nan alkhairi ce kuma yau ga alkhairi nan al'umma jihar Kano suna gani mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ka ce Kano Fest wallahi tallahi mun yadda Kano Fest ce
3: sai haka
2: a hakan a mana abas kai ba a cikin birni kike ba ba ga irin ayyukan da ake ba
3: ayo an ce ayyukan wai tsaka tsami ne
2: duk wasu masu cewar abba baya aiki wannan ma sada ne kuma wai kiyayya da suke ba wai abba suke wajeya ba su jihar Kano ce ba sa so tunda jihar Kano ce ba sa so mai girma gwamna da fatan kai sallah lafiya da kai da ƴan cabinet ɗinka gaba ɗaya da ƴan majalisun jiha da dukkan shugabannin kananan hukumomin portfolio local government da dukkan wasu masoya mai girma injiniya Abba Kabir su zababbu da nadu mu ne muku sakon barka da sallah muna godiya dole ne in godewa shugaban jam'iyya na jihar Kano Honorable Haruna Umar Doguwa goga ka san aiki dama mun gaya muku wannan mutumin gogagge ne indai su ake a samu nasara dole a dauko jam'iyya a baya ita duk wannan jam'iyyun ka dauko tare a baya duk wata jam'iyya da ta samu nasara ta kafa wannan shi ya rike ta a madadin al'ummar kananan hukumomin dawakin kudu da warawa mazabu 30 da yawun su muke mika maka wannan godiya dole ne in mika sakon godiya ga speaker na majalisar jiha Honorable Jibrin Ismail Fargori shi ma wannan fa mutum dan amana ne kai Jibrin Fargori wasu mai zargi suke ko kana da dangi a karamar hukumar dawakin kudu kai kauna ce da soyayya kuma da mutum ne na mutane mai ilimi ne gogagge ne wanda sanin aiki ne kurin ika wannan Jibrin Fargori mu ne maka fatan alkhairi Allah ya maida koko masaki sifikan nan sai kai sau biyu da yardar Allah mu ne maka fatan alkhairi kuma hakurin da kai kai mai biyayya ne ga gwamna saboda haka Jibrin Fargori Allah ya kara hada ku da mai girma gwamna Allah ya kara soyayya Allah ya kara dankon zumunci kuma abin da kai wa al'ummar kananan hukumomin dawakin ku da wara ba za mu biya ka ba sai dai mu addu'a Allah ya raba ka da iyayenka lafiya wannan wakilci da ke Allah ya sa a gama da al'umma lafiya mai girma gwamna ka kafa tarihi dama ai na gaya maka mai girma gwamna akan harkar yan fidda takarkarun nan kai ma ka kawo sitirar kicaka ka gama dubu zari ido ike inuna wanda ya cancanta da mai cancanta ba dole su hakura baba ganduje shi ma haka izo yi tsare tsaren sa kowa da irin tsarin sa kai ko mai girma gwamnati cewa kai mataki uku ka bayar ko aje a zauna ai sulhu ko kuma a zo ai primary election ko kuma a zo gaban ka ka ba da shawara ko kuma ba a yadda ba aka ba su dama suka je suka yi kato bayan kato wanda suka yadda da sulhu aka yi musu saboda haka mai girma gwamna Allah ya saka maka da alkhairi muna fatan 2027 insha Allah cikin salama zaka maimaita wannan gwamna naka da yaddar Allah wannan kujera taka bari in koma karamar hukumar dawakin kudu da warawa su ma miƙa wa jagororin jam'iyyar mu godiya yanda suka kafa suka tsare suka jira suka raka suka tabbatar da sai abinda talakawa suke so su ma shi suke goyen baya zan fara da commissioner Mahmuda Yankadari commissioner noma kai akanta Allah ya ji kan hajiya Allah ya gafarta mata Allah ya kara kai matsayi gaba wannan abinda kai mana a karamar hukumar dawakin kudu da wara sami'ina wa adana Allah mun gode maka
3: wannan abu ne mu kenan
2: da aka zo aka hade a jam'iyyar nan yace to kowanne bangare a kira su a zo a zauna a duba me talakawa suke so ba wai mu ne muke so ba abinda yazo yi kenan saboda haka akanta Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma idan na dawo kan mataimakin jagora Alhaji Rabi'u na gugu Gano S official 2 Allah ya saka maka da alkhairi dama ai ka fito ka gaya mana kai wallahi tallahi abinda talaka yake so shi kake so Allah ya kara riko da hannayenka Allah ya kara kai matsayi gaba Allah ya ji kan hajiya Allah ya gafarta mata Allah ya jaddada rahama a gare su hajiya da Alhaji Allah ya ji kan su kai kuma Allah ya kara riko da hannayenka kuma wannan yaya naka da ka dauko ka tarbiyantar da su Allah ya kara riko da hannayen su Allah ya kara kai matsayi gaba mu ma da muke wannan kiraye kirayen ba abinda zamu ce sai dai mu ce Allah ya kara tabbatar mana da alkhairi bari mu koma karamar hukumar warawa labaran Abdul Madari dambu mai hawa da yawa mu muka fara kiraye karatun a baya fito ne wannan kujerar da wancan dan majalisar tsautsayi da na ganganci iba da muka dinga kiraye kiraye yau labaran Abdul Madari da aka zo aka zauna i duba yace to shi duk abin talaka suke so shi yake so shi ma i goyi bayan wannan dan gado wannan rabin Shu'aibu Rabi'u na gugu labaran Abdul Madari kai ma Allah ya maida koko masake zan yabawa shugaban karamar hukuma na Warawa honorable Lami da Garin Dau duk kawunan su a hade suke kai mu ba al'ummar karamar hukumar Warawa ma fa dama ba ma jin ku billahi lazi la ilaha illa huwa ni na fi jin karamar hukuma ta da dawakin kudu chairman party na karamar hukumar Warawa Alhaji Awali Suga Allah ya saka muku da alkhairi da dukkan wayanda suke tare da mu kowa Allah ya saka muta da alkhairi muna godiya a madadin mataimakin jagora Alhaji Rabi'u na gugu Gano yanda kuka bada gudunmu wannan kuka mara mana baya shekara da shekaru kujeran nan imani kawai ita bai kuma kuma Allah ya maida koko masaki Allah ya mayar muku abinda kuka da yardar Allah zamu saka halacci da halacci Alhaji Rabi'u na gugu Gano ya ce mai zuciya ake ga biki ba mai dukiya ba saboda haka Alhaji Rabi'u na gugu Gano Allah ya saka maka da alkhairi idan na dawo karamar hukuma ta dawakin kudu zan yabawa dan takara na majalisar jaha Alhaji Yusuf Datti shi ma kaga wannan mutum ne na mutane wanda yayi kaza yayi kaza yayi kaza abubuwan alkhairi Alhaji Yusuf Datti kwanan nan yayi da bi mutum 200 yace za a yi wa aiki a basu magani amma sai dai aka dai mutum sama da 1000 kaga wannan
3: maganin ne
2: maganin ciwon ido wasu an musu aiki wasu an basu gilet wasu an basu magani kaga ba abinda zamu ce da wannan tinkan idan ma ga yana abubuwan alkhairi kuma tun a baya ya dauki ƴaƴan wane ƴaƴan wane ƴaƴan wane dawakin kudu da wara ba inda wanda bai je ya taimaka akwai wanda shine ya zama sanadiyar sai basu ofa kaga Alhaji Yusuf Datti ba abinda zamu ce sai dai kai ma Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya kai mu 2027 ka kara hakuri Alhaji Tijjani Fedeko chairman party na karamar hukumar dawakin kudu kai ma Allah ya saka maka da alkhairi honorable Sani Ahmad Mai Rago su ba chairman kenan na karamar hukumar dawakin kudu tunda ake shugaban karamar hukuma bai mu taba samun kamar wannan Sani Ahmad Mai Rago
3: wace fuska
2: ya nuna mana kishin al'ummar karamar hukumar dawakin kudu ne a gaban sa mutumin da aka zo a gaban mu mun zo a masallacin Idi aka zo aka dinga jifa shi ake kokarin sai an kwakulo mu muke kakkare shi da suka da sara haka suka dinga kawo Allah ya kiyaye muka ce zamu rama ya daga mana hannu yace kar wanda iso ma saboda nan akwai mata akwai yara akwai kanana an zo masallacin Idi gurin yaki ne ba gurin yaki bane yace dan Allah dan annabi na hada ku da Allah ku yi hakuri saboda yanzu abinda zamu jawo muna tankawa anan mu za a ce mu ka da sabtinan nan wayannan abassu da Allah Allah zai nuna musu sakamakon su saboda haka ba a je koina ba muka hakura amma fa mun hakura ne saboda shugaba ne kuma an ce abinda babba ya hango yaro ko ya hau ina ne ba zai hango ba amma duk da haka mutanen da suka dinga jifa wani jariri ne da suka so madde mata yanzu a dawaki cewa suke Allah wanda yi haddasa wannan fitina ko wanda yasa aka yi ko wanda da sanin sa aka yi ko da gudunmuwar sa aka yi wannan abin sun ce su ba za su taba yadewa ba kuma Allah wadare da shi
4: mu ba su kuma zauna kuka yi wannan magana
2: mata su ba su kasan ba sa boyewa ba dattawa wayanda aka dinga jefa a cikin lambatu su ma suka ce Allah ya isa wanda ya haddasa wannan fitinar su ba su sani ba muka ce baba ku masa mummunar addu'a
3: maimakon ku ce a yafe mar
2: to saboda me yazo masallacin idi zai zo ya haddasa wannan abu wannan mutum dama kuma bakin mu alhakin talakawa karamin kuma dawakin kudi ne kama sa saboda haka mu ma da ganin muna cewa Allah wadai da wannan abin da akai wannan abin da akai mana ba za mu taba yafewa ba saboda haka mallam Abbas na manta idan na koma mazabata mun tahi da wani rashi ranar juma'a wani baba ne a guri na tunda dan sa aboki na ne tare muka jiniya da shi kuma esco ne na jam'iyyar APC a da shi ma ya biyo honorable Mustafa Bala Dawaki malam Basiru Umar muna addu'ar Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya ba waliyansa hakuri dan sa aboki ya no Basiru muna miƙa ta'aziyya a gare ka Allah ya ji kan mahaifinka da rahama wallahi tallahi wannan mutumin duk hayaniyar siyasa amma zabar dabade ko kai ka kai hasini za ka da ba za ka taba kawo su ka sakace ga wani abin da yace ba
5: masu sauraro Shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar Dawakin Kudu kuke sauraro wanda a wannan rana manyan dakaru a jam'iyyar suke baje kolin su na bayanan al'amuran da ke ci gaba da murginawa a jam'iyyar tasu wanda ya karkare jawabi dai shine SA Aliyu Fillo daba da ke taimakawa shugaban karamar hukumar Dawakin Kudu akan al'amuran Fulani makiyaya da ke yankin wanda ya bude mana shiri Abdulwahabu Ayuba Oyoyo Baba wanda kun ji kuma irin abubuwan da suka fayyace a kashin farko na wannan tattaunawa kafin mu dora bar mu karbi wannan sako

0: masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako muke tattaunawa tare da manyan bakinmu Honorable Abdulwahab Ayuba Oyoyo da SA Aliyu Fillo Daba. Kai tsaye bar mu je ga Honorable Abdulwahab Ayuba Oyoyo Baba. Wannan batu na zabe wasu na ganin kamar zai zamo zakaran gwajin dafi ga ku al'ummar dawakin kudu da warawa a daidai gabar da kuka karbu baki tunda kai dan tsohuwar jam'iyyar APC ne zuwa jam'iyyar ku ta APC wanda wasu ke cewar abinda aka yi wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na butulce masa akan irin tagomashin da ya yi wa ita gwamnati da kuma ku da wasu daga ciki a yankin ku suka samu dama hakkin ba zai bari bukatar ku tabbiya ba hususan ma ga wannan zabe da ake gani kamar zai zamo zakaran gwajin dafi ya kake kallon wannan bayani da wasu ke yi kai amma suke ne wallahi ka ban yar dariya an ka dauki filla da bada abu da zai fada indai akan waɗanda suka shigo jam'iyyar APC ne ai ya gama bayani shin sa ni na ga maka zuwa ne na godewa Allah na godewa jagororinmu na godewa waɗanda suke ba mu gudunmu ta karkashin kasa domin na ga maka mu ni da nake magana da kai dama jam'iyya ba koyata take nema ba su waye za su zo amma wancan mun yi magana da kai akan injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma abba gida gida amma ka kalli zancan filla da ba ai da abin da zai gaya maka yana godewa dukkanin jam'iyyar su a jahar Kano da abba iya da ya hade da su kaga batun wani abu ma duk ya riga ya wuce kenan Alhaji Rabi'u na gwaggo yace Allah ga dana abba makama gano na tsaye da shi takarar majalisar jaha idan ba zai zama alkhairi a wurin al'ummar dawakin kudu mazabu 15 ba Allah karka bashi abba ya zama dan majalisar jaha yanzu kai zan tambaya alkhairi ya zama ake so ya tafi tarayya ko ku aka san haka ne
1: ni dan dawakin kudu ne
0: ni da nake dan karamar kuma dawakin kudu na gaya maka wannan bawan Allah tunda mu a majalisar jaha ce ake duk wanda in sau daya ba zai sake yi ba to yau abba makama gano ya zo da alkhairi karkashin jagorancin mahaifinsa kuma gashi shine zai tafi tarayya kuma zaben dawakin kudu da wara da za a yi gwaji mu ba gwaji zani ba yanda za a yi wannan zaben haka za a yi zaben 27 wannan bawan Allah mai gida dan daji da shi da kwamishinan gona da Alhaji Rabi'u na gogo gano Allah ya saka muku da alkhairi sai suka tafi mazaben Gujiya suka dauko wanda ya taba cin zaben kansila lokacin PDP tana mulki shi kuma a jam'iyyar ANPP ya zama kansila ya zo ya zama dan majalisar jaha PDP tana nema yana nema akai zaben gwamna daban akai zaben dan majalisa jaha daban Lili ya ci zaben majalisar jaha yau wannan shi aka dauko aka bawa director campaign yanzu ka je gidansa kullun motoci daga mazabar daba daga dosan daga dan bagina daga jido daga tsogarawa zuwa ake cewa kowa ya bi ba wani abu shi da masu nasa ba wani abu duk mutumin da ka ya ce da kai ba wani abu to ka kaddara alkhairi ya samu
1: to director campaign za a kalla a zabi dan majalisar ta ku ko kuma an shi dan majalisar za a kalla
0: to dan majalisar ai an daina kallo shi ma yanzu tunda alkhairi ya shiga na ga maka ka daina zancan dan majalisar shi ai ya tafi wai ma 2027 mu a dawakin kudi da wara a jahar Kano a bas da wa za mu shiga zaben ne ma tukuna wannan zaben cike gurbi ne sun ce ba za su shiga ba wai duk da na ga jam'iyyar nan ta ADC suna ta shirye shirye sun ce su za su shiga zabe karkashin jagorancin irin su Ali Aminu ne dawaki to amma mun so a ce su shiga zaben saboda ka ga yanzu mun samu ƙuri'a ba za ma su iya gane cewar ya tsaki yake da gari ba amma da za su zo mu shiga zaben mu gwada kwanjin mu su gane cewar menene jam'iyyar APC 2027 menene jam'iyyar Choge 2027
1: to dai watakila suna ganin cewar kunyi kudindine saboda gwamnatin ku ce ke mulki a jihar Kano kuma in aka zo zaben suke gibe irin wannan gangan ko ake a cika gari dan kurin a ga an cimma nasara shi yasa suka ga ba za su zo ne a yi abin da ba shi kenan ba ko su bata lokacin su
0: to ka san wanda ake tunanin za a shiga zaben da shi kafin ya fita daga jam'iyyar APC ya taba faɗa wata kalma cewa yana sa ran zai je yayi wata hudu ko wata biyar kuma in ya dawo zai ci zaben sa ba hamayya kuma yana jam'iyyar APC ya faɗa haka to wannan kalmar da ya faɗa mu tana nan ba mu goge ta ba abba makama gano zai je yayi wata hudu ko biyar kuma zai zo ya ci zaben sa ba hamayya sannan na tambaye ka in mun zo 27 da wa za mu shiga zaben ne a dawakin kudu da wara
1: wai kai duk waɗanda suka fito a jam'iyyin gashi ma har abubuwa an ce hanta cikin ku tana kadawa akan waɗanda aka tsaitsayar din duk kai baka san su ba kenan kake tambaya ta
0: to a ban jam'iyyar PDP naji ta tsaye da dan takara a mazabayan katsari jam'iyyar ADC ita ma ta tsaye da dan takara guda biyu a dinda waki a mazabar dawaki akwai kuma wani an ce a warawa
1: kai masa yarfa baka ce wa ɗan takara biyu to ta yaya
0: to ita kuma jam'iyyar ADC shine ban san ma da za mu shiga zaben a 2027
1: okay kaman sai da tsohon wakilin ku da aka bashi tikitin takara kenan
0: akwai wata hukuma ICPC akwai wata hukuma EFCC akwai kotu akwai bincike akan duk abin da ya faru bari mu misali in dai ka san shekarun ka a nan gidan rediyon da kake aiki to ka tabbatar da cewa duk abin da kai in an zo bincike ba za a samu wani abu ba saboda haka mu karamin hukumar dokin kudu muna da wasu zarge-zarge da wasu abubuwa da muke tunanin an bayar ayi ba ai ba an fara ba a gama ba an yi an kammala amma bai kammala ba saboda haka idan wannan yaron ya tafi ije Abuja birnin tarayya muna sa ran zai sa a dauko wannan takardun a kade su idan dai an samu wannan matsalar to ina mai tabbata maka abas za mu tura hukumar nan ta ICBC ta bincika ta tura wa EFCC ta bincika sannan a tura wa kotu kotu ta duba ta gani wata ilmina sa ran jam'iyyar nan ta NDC sai ta nemo sabon nan takara shi yasa nace maka da wa za mu shiga zaba
1: wai dama bi ta da kulli shi dan takarar taku yake so ya shiga majalisar wakilan yayi kenan
0: ka san karbi da Qur'ani to wanda yake Sunday da Peter kowanne

0: cewa aka zo yi takarar majalisar tarayya amma da aka ce tsakani da Allah a duba waye mutumin da ya cancanta waye zai kwatowa karamar hukumar dawakin kudi da warawa hakkinta to an zo cewa ai haƙi ai kaga wayancin abubuwan duk suna ciki saboda haka mu abin da muke bukata abu uku abba maka ma gano ka taimaki kanka ka taimaki baba ka taimaki iyalanka ka taimaki al'ummar karamar hukumar dawakin kudu wayanda za su fito su zabe ka mazabu 15 ka taimaki al'ummar karamar hukumar wala wayanda za su taimake ka su zabe ka a zaben cikin gurbi domin zaben gaba a fito a ninka kuriyar ta fito lokacin da aka zabi Haruna Idrisa Ima Allah ya ji kansa ika da bako sarai ta fito lokacin da aka yi zaben jihar Kano irin zaben da ba a taba yinsa ba na wannan gwamnatin jihar Kano abba gida gida har aka ce a yi inconclusive aka sake yin shekaru aka yi zabe abba ya ci zaben haka muke son abba ya zama abba magajin abba ya ci zaben sa na cike gurbi ya ci zaben sa na digari mu ga da wa zamu shiga zaben amma abas kar ka sake min tambaya akan cewar bi ta da kulli kowaye duk mutumin da yazo da aniya aniyar kowa ta bi shi wannan yaron da shi da baban sa da jagororin mu aniya suka zo da ita mai kyau shi kuma wanda yazo da aniya mara kyau kowa ya gani a kwaryar sa kullum fa cewa ake yi wai nawa ga wata za a yi zaben nan ni kaina na manta sai yanzu na ji ka fada 20 ga wata to ina sanar da maza da mata mazabu 30 dawakin kudi da wara 20 ga wata a fito karfe 7 a tsahaulayi kamar yanda kuma kuka yi mana alƙawari cewar kafin 12 rana abba maka ma gano ya ci zaben sa to muna so ku fito kwanku da kwarkwatar ku kai in kwana ma za a alayi ka san za su iya mana bitar kullun kai da kake fada mu sake kana ta gaya musu cewa ba za su yi ba kuma su fito da asuba to ina gaya duk wanda yake ra'ayin APC yake ra'ayin gwamnatin jihar Kano yake ra'ayin Alhaji Rabi na Goga Gano yake ra'ayin director campaign honorable Salisu Sa'adu Lili yake yin ra'ayin Alhaji Sadati to ya fito karfe 7 ya haulayi a jefa kuri'a mu yi bidiyo mu tura wa duniya an yi zabe lafiya an gama lafiya abba maka ma gano ya je mana aiki uku aiki daya a taimaki jama'a kamar yadda aka saba a majalisar jaha aiki na biyu ya zo ya yi garuruwa ayyuka fiye da abin da iya a baya aiki na uku ya je ya binkito mana haƙinmu idan ni ne zai rike zakar abba maka ma ringa raka shi Abuja zan raka shi sai an nemo haƙin dawakin kudi da wara an kawo musu ci gaban su wai wani haƙi kake tunanin cewa akwai shi ne na gaya maka gurin da gwamnatin tarayya ta bada aiki ban san a ina ne ba amma shi idan ya je ya bada bincike za a zo a duba ina ne aka bada aiki ba ai ba aka rike kudin ina ne aka bada aiki aka fara ba a gama ba ina ne kuma guraren da aka ce an wayi gari an yi aikin amma aiki bai kammala ba hukumar nan da na gaya maka ta ICVC da kuma hukumar nan ta EFCC da kotu da sannu za ta gaya wa Abbas Salisu Zorin dinki cewar wani dan gidan wani shine ake tuhumarsa da wannan abin da nake gaya maka kaiwa kake fadin cewar akwai wannan zargin a wurin sa Alhaji Rabi na Goga Gano tunda ya kawo mana dan halak to an kai hakuri dan sa zai zo manda da wannan labarin kuma duk ranar da ya fade shi ko kotu ta fade shi ko EFCC ta fade shi ko ICVC ta bayyana shi zan zo ce maka wani shine muke zargin sa kuma yanzu gashi abin ya tabbata saboda haka a dawo mana da haƙin mu kaga daga nan magana takara sai a ce damage shikenan sai a ce jam'iyya ta canza wani to bari in karewa Abdulwahab Ayuba Oyoyo kafi Alabashi ma koma yi sallama gare ku dawo a karo na biyu ga Aliyu Fillo Daba SA mai taimakawa shugaban karamar hukumar dawakin kudu kan al'amuran fulani ka ji abin da Abdulwahab ya koro gashi kuma abin nan a iya cewa ya zo kusa da kusa ɗan kwanaki suka rage ta ina kake jin hakan ku zai cimma ruwa akan shi honorable Shaibu Rabi'u na Gwaggo akan wannan buri da kuke da shi gare shi
1: to alhamdulillah duk abinda dan uwa ya fada Abdulwahab Ayuba Oyoyo wannan maganganun ina so in fade su amma tunda ya fada hin tsallake in yi gaba ni da ma akwai wani bayani sako ne wanda al'ummar mazabar Yargaya da mazabar Zogarawa da mazabar Dawakiji da mazabar Tsakuwa da mazabar Dosan da mazabar Danbagina wani titi da aka dauko daga Yargaya aka yi musu flashing ka san a baya ma mun fada mun ce flashing ne kace wai baka san me flashing ba to wannan al'ummar sun ce in fada musu ya zo ya kashe musu hanya kuma ba a gama aiki ba kuma aikin nan a Abuja a takarda an gama an yi komai ba inda aka je aka yi drone wallahi akwai wani guri daga Fancen Takwari idan ka wai ka yi tafiya

0: kilomita biyu ko share gurin ba yi ba har sai ka je ka kama gujiyar dan bagina ko share hanyar ba yi ba ballan tana yi magana kula bata kuma a Abuja an zana a takarda an cire kudin
1: wa aka ba wa kudin kenan
0: wannan tsohon dan majalisar namu mai hawa uku wanda ya mana tukin ganganci saboda haka kaga malam Abbas wannan sako ne na al'ummar wannan yanki mazabu ne wannan safa maka yar gai aka dauko titi daga yar gai flashing din da yake gaya maka kana boro garin yar gai ka taho zogara doya kan ka zo zogara wannan ba titi ba shara ba komai kawai an hake musu hanya wallahi lahi inda damunan ta fadi suna cikin wani hali wannan hanya tana barazana
1: amma shekara sano rabansa da majalisa ba ku taba dauko wannan maganar ba sai yanzu da ake ganin cewar an bashi wata dama kuke mu neman ku watsa wa garin sa kasa a ciki
0: ai babu wata dama da aka bashi
1: ba gashi an bashi takarar
0: wani takarar gangan nan me yasa suka ce su yan jam'iyyar NDC din ba za su yi zaben wannan cikin gurbin ba su shiga mun in ba tsoro ba kai yau bari mu fito mu ga muku kaza abba fa cewa idan babba bai ja girman sa ba yaro ba zai ji kunyan bayar masa da magana ba ka saki jin kun kusan yayi wata magana ko rantuwa ne ba zan yi ka fara ba kun kusa tunin buige wa aiki
1: wannan me yake alamta maka haka
0: a wata nawa ya canza jam'iyyar biyu ya fita daga NNPP ya koma jam'iyyar ADC ya fita daga ADC ya koma NDC kaga wannan yaro
1: wannan sai ya zama kuma hujja da za a rantsa mata kansa ba
0: yi fa cewa yake ina mako masa ba ina mako nan mabiyan sa ba
1: himala in ya samu makoma ba magoya bayan sa sun
0: samu ina wani magoya yayan sa da sun samu makoma amma ba wani mabiya da yake ta su ta yayan sa yake da matan sa
1: yayan sa suna siyasa ne
0: suna siyasa ba a dauko dan sa ya tusa ya aka ba commissioner ba ko dai malam Abbas kare kake ne saboda haka wannan sakon yan mazabar yar gaya zogarawa da wakiji flashing din da aka yi musu za su ba haƙƙin su akwai titi da aka dauka daga gano shi ma ne ya nitsa ya tafi warawa su ma za su dauki haƙƙin su dan ba a gama su ba sai ni idan ka zo mazabata mutumin nan i how draw wanda rabin Mustapha Bala da waki iran tse da Allah a 2019 in dai ya koma wannan hanyar zai yi ta daga tsakuwa ta kama daba akwai gadar kogi har hoton ta ma yadda inuna mana ya zana dan wannan gadar ma ya karbi kudin ta Abuja saboda haka ina muna zargi a muna zargi za mu turo mai hukuma mai dagin nishiya
1: abinda ake zargin cewar jam'iyyar ku mai mulki na yi na yi wa yan hamayya bi ta da kullaga su kuma a karamar hukumar ta ku haka za ku yi kenan
0: ba wani wannan idan na gangara mazabata ta yace zai wannan aikin bai yi ba kaga gadan nan ya nuna mana hoton ta a zane Abuja ya karbi kudin ta titin daba daga tsakuwa ya ce zai keza ta daba ya haura baradai ya tafi sabon garin yadiya ya tafi kumuriya ya ce zai wannan titin kuma ya dauki alƙawari kuma mun zabe shi ya koma kaga bai cika alƙawari ba saboda haka kaga mutumin nan ya yaudare mu kuma amanan mu sai ta ci shi kuma gashi nan ya fara gani
1: shi din wala nagarta da wanda kuka fito da shi yake da itan da kuke tunanin cewar shi ma ba za ku zo kuna irin wannan kalmomin batun da kana cikin waɗanda a baya kuka zabi shi wannan da kake sukar
0: honorable Shu'aib Rabi na gugu gano majalisa ta goman nan ta jaha da ije ya gina masallatai ya gina titina ruwan sha ya gina asibitoci saboda haka me zamu ce masa a mazabun 15 wata mazabar ta samu aiki guda biyu wata daya saboda haka ma anan nake kara kira ga mataimakin jagora dan Allah dan Annabi wannan islamiya ta gar mutun da zabi ya taho wannan aikin da ake dan kungilan nan ya tsaya ai masa magana dan Allah me dalilin da yasa ya tsaya an gama makarantar nan daga rafta sai rubi sai filasta sai kofofi da za'a sa dan Allah ya taimaka zo ayi sai wannan hanya daga kumuriya aka dauko ta zuwa marmara kwari dan Allah da Annabi wannan hanyar a zo ayi ta mun fukar a shigo mana ma wani kamfet mun gama wannan ayyukan a dora mana su
1: kana nufin ku yanzu wayannan dama su ne bukatu
0: wayannan
1: abin da ke ci muku tuwa
0: wannan su ne suke ci mana tuwa gari amma ba su kare bane amma wayannan din da aka zo aka ce an fara a gama su saboda haka dole ne in yaba wa jagorori kamar yanda Alhaji Rabi na gungu gano ije ya zauna da Abdulhamid Alhaji dan Marka kowa ya san shi a mazabar daba kuma wannan yafi kamsula yafi shugaban jam'iyya saboda wannan mutumin da kudin sa da lafiyar sa da lokacin sa a akwati 23 da muke da su yana da mutane wanda zai ce su bari saboda haka zamu godewa Alhaji dan Marka yanda ya karbi wannan shahada tafiyar mu ni dai mazabata yanda aka dauko matasa aka ba su dama kuma mu ma yanzu akwai yaran wannan dan majalisar gangancin da ya tafi fita daga jam'iyya suna nan sun ce ba za su bi shi ba sun ce duk buje ne yaudara ce abinda muke gaya musu duk sun yadda
1: su waye waɗanda suka gaya muku haka
0: suna nan kwanan nan za mu yi bikin karɓar su suna
1: da yasa ba za su zo da bakin su su faɗa ba
0: sai sun faɗa tunda sun zo sun same mu ai mu he mu ne mu faɗa saboda akwai wani dan media sa diddaba yayi masa wahala har yanzu bai amfana da komai ba ya ce kai harkar nan ƙarya ce zai dawo ya bi gaskiya
1: to ai sai ku jira kar ku yi musu rigama
0: ba wani rigama da masallaci wannan magana ta nuna an gama ta akwai wani shugaban kungiyoyin gamayyar matasa shi ma na gidansa ne yayi wahala har yanzu ba taimake su ba yace kai wannan harkar an ce musu automatic ticket ba su gani ba saboda haka muna kira ga mazabu 30 da muke da su da wakin kudu da warawa duk abin da muka alƙawaranta muku ku bi mu bashi da yardar Allah zamu yi muku hanyoyi zamu yi muku asibitoci zamu jara muku makarantu zamu dauki yaranku aiki zamu tallafi mata zamu bada jari kun gani ma dai ta majalisar jahannan ba abin da zamu ce muku Abba Shu'aibu Rabi na Gugugano da Alhaji Yusuf Datti mun samu wakilai na gari wanda za su yi mana doka za su kawo mana ci gaba duk abin da yake damun mu shi za a yi saboda haka akwai wasu jagorori yan gugurmaya a mazabata ta dabar kwari kamar akwai Abubakar Ubariba aikin da yake yi Alhaji Rabi na Gugugano dole ne in ƙara tunatar da kai billahi allazi la ilaha illa huwa sifika hede nuna masa shi zababbe ne amma wannan aiki da lokacinsa da aljihunsa yana da gurgurdun matata kuma har yanzu yake bi duk wani yaran mai gidan ruwa wanda suka ce ba za su tafi ba shi ya rike su Abubakar Garba Ubariba akwai wani matashi nagartacce shi ma a mazabar ta dabar kwari Malam Musa Suleiman shi ma jarumi ne wannan ire-iren su ba in muka fara fadan su ba wannan lokacin ba zai ishe ni ba kuma su Malam Musa Suleiman su Garba Ubariba su Jamilu PA su Sifika su Alhaji Bala Tanda su Garba Rana su Alhaji Baban Lami su Amini Sakatare kai da dukkan wayanda ma bazan iya lissafo su ba irin su Abdulkarim bin Zakariya ni ba yanzu ban san lokacin ma da nake yin bacci ba kullun aikin jami'a muke kullun zuwa muke muna gaya mutane muna
1: da bukata ta taso
0: ba wani saboda bukata ta taso muke karanta musu wannan mutum yayi daya yayi biyu yayi uku bai mana hanya ba mu fa yanzu a mazabar dabar kwari babbar bukatar mu ka zo ka daukan mana wannan hanya daga tsakuwa ta fita daba ta je barade ta je sabon garin yadiya ta je kumuriya ka ji daya ka dauko hanya daga fan ido ta taho ta zango ta dandaka ta rinji ta zo makarantar santa barade ka je sabon garin luran ka dauko hanya ta gidan zomo ta bulle kumuriya ka je wannan hanya da aka kaddamar mana Abba makama gano daga marmarar kwari ta fito ta marmarar tudu ta fito kumuriya billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya mana wannan hanyoyi sani ina wa da ana yi
1: amma ku a gurin ku za a tare da ayyuka wajen hudu kalin safa kuma ka san mazabu 30 kake magana a karamar hukumar dawakin kudu 15 a warawa 15 duk kuma sai ka zo ka ce a tattare ayyukan a yankin
0: to ai me yi ne aiki ba muka tura yi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan idan yaje aikin majalisa zai billahi allazi la ilaha illa huwa ba neman kudi bane ya gina kamfanin kankara ko ya gina kamfanin shinkafa ko ya tara kudi wanda zai ci mutunci ya gita maimakon dangi ya gina masallatan juma'a ya gita maimakon addinin musulunci wannan addini zai wa aiki al'umma zai wa aiki shi muka tura shi dan ya zo ya mana wannan aikin biyan mu yi muriyata dai wannan aikin zai biya ta
1: kana da yakinin zai yi muku
0: kudi insha Allah muna kyauta da zato zai mana wannan aikin da yardar Allah dingime mai kujera ne ta bayan mun zabe shi wacce zai rike committee wanda zai zo yi mana wannan ayyukan saboda muna cikin wani hali karamar hukumar da wato da wara kai Malam Abbas na gaya maka a baya yan wara hirar da muka yi ba suka dinga kira na suka ce Allah ya ji kan iyaye na nace in sun mutu in ba su mutu ba Allah ya raba da su lafiya nace nagode suka ce ka fada ka kara fada billahi allazi la ilaha illa huwa mustafa bala dawaki ba za su taba yafe masa ba abin da yi musu
1: su wayannan yan wara ne
0: yan mazabin nan 15 suka ce wallahi la tsakaninsu da Mustafa tunda yake hawa bai taba faduwa a warawa ba
1: amma dai yan jam'iyyar ku ta APC ne suka fada haka
0: ah su yan wara wanda suke tare da shi nawa ne yanzu ba su yi ba saboda haka ba abinda zamu ce muku sai mu ce muku yan wara ku yi hakuri ga dan gado ya zo ga masanin aiki ga wanda zai yi aiki ga wanda zai kawo ci gaba ga wanda zai gina muku al'umma ci gaba dan Allah da annabi ku fito maza da mata kwanku da kwarkwata ku zo ranar 20 ga watan 6 nan zamu cike zaben gurbi dan Allah da annabi ku fito kamar yadda ku saba bada hadin kai Allah ya tabbatar mana Allah ya ba mu nasara kuma an je masallin sa Allah ya sa abin da ya dace
1: ina sakon ka gabanin mu tattara
0: na mai to sako na karshe zan mika godiya ga al'ummar karamar hukumar dawakin kudu da warawa nagartattu irin su Alhaji Awali Sufa irin su Labaran Abdu Madari irin su Honorable Chairman Lamido Sunusu Garindau shugaban karamar hukumar warawa irin su wannan su tsofaffin shugaban karamar hukuma irin Honorable Nasiru Ibrahim Matage irin su Salisu Lili DG Campaign irin su Harisu Musa Yargaya irin su Alai Kasim Bako dosan idan na koma mazabata dabar kwari akwai irin su Alhaji Bala Barade akwai irin su Alhaji Inusa Umar sukari ba kai farin banza ba wannan mutum fa jajirtacce ne a mazabar dabar kwari irin su Alhaji Dan Barka irin su Malam Musa Suleiman irin su Abdulkarim bin Zakariya irin su Alhaji Garba Rana kai mutane dai wanda ba za su lissafu ba kuma zan mika sakon tunatarwa ga shugaban karamar hukumar Dawatin Kudu Honorable Sani Ahmad Melago a matsayinka na shugaban karamar hukumar duk wani abin da ka sani a karamar hukumar Dawatin Kudu yake an yi shi ko makaranta ko kamfani ko office din jam'iyya kai duk wani dai abin da ka sani an yi ne a majalisar tarayya ka bi dan girman Allah ka karbo mana wannan abu dan ba za a gina abu a ce an gina al'ummar karamar hukumar Dawatin Kudu ba da wara wasu mutane suna neman kuɗi da wannan abu wannan laifinka ne ina so in yi wa tsohon dan majalisar mu dutse fasakwai honorable muazzam El Yaqub wanda dama ku malamai ne ka daure muazzamu yanda ka nuna halacci kai ma kace ba za ka ci amanar su murtala su dangaro ba ba za ka ci amanar su baba ganduje ba ka zauna a jam'iyyar mu ta APC Islamiyya Allah ya saka maka da alkhairi da kai da magoya bayanka mazabu 15 da kike da su fulbe karamar hukumar Dawatin Kudu Iwarawa Eminodo wuto don Koreo Leuru, Balle Leuru, Sapo de Didi, Gurtuodo, and Sutei, Honorable Shuaibu Rabi, Nogogo Gano, Jumwehana, and Majelisa Tareya, O Jogono, and Gadon Jodorgan, O Wally Tote, and Prube, and Godi Matala Lavi, and Godi Matala Durdude, Iwarawa, and Godi Matala Lavi, and Godi Matala Durdude, Pulbe, and Wadata, I made a Manjo Nipe, and the Bibi, and Gadi made it. Sabi de Rimi no Dome. Baba Ganduje ne ngana non patan alkairi daga do halle ne no do pulbe sultan Bola Ahmad Tunumbu sultan Abba Makama Gano sultan Yusuf Dotti sultan Labaran Abdul Madari shugaban karamar hukumar Dawatin Kudu honorable Sani Ahmad Melago dingayi dingayi
1: to Alhajib Bilhair Aliyu fil kai matan da dai naga alamar ba lalle ka tsaya ba Abdul Habu Ayuba Oyoyo ina sakon ka cikin minti guda ka banin mu tattare namu yana mu to abas sako na karshe shine ina godewa wani bawan Allah Abba Me Foundation Allah ya saka maka da alkhairi kace ba za ka bi tsohon dan takararmu na gwamna ba gauna ka taho gurin baba Alhaji Rabi na gobe Gano kuma da fatan abinda kai dubo saboda mai gidan ruwa an raba atamfofi sama da guda 2000 a mazabin Dawakin Kudu da Wara Allah ya saka maka da alkhairi muna sare akwai wani bawan Allah wato Ibrahim HOD mai gidan kwai wanda na san suna tare da minista kuma ministan nan nasa ne shi ma kai ma Ibrahim mai gidan kwai ga alheri nan yaro tunda abu ya hau kujerar nan yake ta bibiya da shi da chairman na local government hanya da ta tayi daga Dawaki zuwa Lahadin Makole ya akai da ita ne Ibrahim HOD kai ka kawo hanyar nan ayi kuma an yadda za a yi ta baba Ganduje ya bada kuɗi amma wane ne ya hana ayi aikin an fara karcewa kai ka sani wani kuke rigima da shi ya kori dan kwangilar ya karbe kuɗin kuma ya zo ya hana aikin yau gashi kole keke ma baya bin hanya to ɗan karamar hukumar Dawakin Kudu wanda suka hada Lahadin Makole zuwa Dawaki garin Dagaci 5 yanzu Allah mai tabbata muku da cewa Abba Makama Gano albihirin sa na karshe da gwamnatin jihar Kano shine za a zo a yi mana titi daga Dawaki zuwa Lahadin Makole an sallame shi a ayyuka ita fa kuma Abuja ya kawo mana aiki saboda haka Ibrahim HOD ka taho APC a yi tafiya da kai gidanka ne kai namu ne Allah ya saka dukkanin waɗanda suka saurare mu suke mana fatan alkhairi filla dabo yanda muka zo lafiya ubangiji Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya abas Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya raya zuri'a Allah ya kula da bayanka kuma wannan abu da muka yi ubangiji Allah ya sa dukkanin shugabannin mu sun ji duk alkhairin da muka samu a siyasa muna addu'a ta hanyar Abba Makama Gano ta hanyar jagororin ubangiji Allah ya ninka mana dubun abin da muke samu kaga yau ma shin ya rakiya ba su kirku ba yanzu ka dauki gidan nan babu gurin saka rinki motoci daga wara kowace mazaba daya Dawakin Kudu kuma ga nan ba su kirku ba saboda haka mune kowa fatan Allah yanda muka zo lafiya Allah ya mai da kowa gidan sa lafiya
2: to amin ya Allah masu sauraro yadda ta kai kenan cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar Dawakin Kudu da a wannan mako muka kasance tare da ƴan gwagwarmaya Aliyu Fillo Daba SA da kuma Honorable Abdulwahab Ayuba Oyoyo Baba a madadin su da madadin wanda ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri mataimakin jagoran jam'iyyar a wannan karamar hukumar Alhaji Rabi'u na Gongo Gano wanda kuma ex officio 2 ne a jam'iyyar APC ta jihar Kano da ma dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a mako na gaba a cikin wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC da karamar hukumar Dawakin Kudu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh